0: gbogbo eniyan ni bori e
1: amen
0: ni oruko jesu ti nasareti ogu eniyan ni bori e
1: amen
0: bi won ba saire tan le pa emi e won ni ba
1: amen
0: tan ba le pa ti ja obo loruko jesu wo fu se ategun ni
1: amen
0: ti won ba le pa pe o ni ga loruko jesu wa bori won
1: amen
0: ogun eyan buburu ko ni bori e
1: amen
0: mo gbadura eyan buburu ta yan ti o to ni aye re lara loruko jesu loni iwo bori e
1: amen
0: me mo gba to ti ja nitoro oro yi ni biti eniyan ba ode mo gbadura loruko jesu o ma bori won
1: amen
0: ogun eyan ni bori e
1: amen
0: ko ni bori omo e o
1: amen
0: ko ni bori oko e
1: amen
0: o leke

0: gbogbo eyan omo Olorun jake jadu agbaye ni bi kibi ti owo jadu ibade mo gbadura o ma se olore
1: amen
0: lagbara Olorun adura ma se olore
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now gbogbo eyan mo pe awon ase to ba jade ni ojo Thursday bayi a ma pe ni ojo adura ase ni won je mo gbadura gbogbo bi o ti le pare o di ase gun loni
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle lati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo city of Kagodi church land of reality tolujo a wa ni Baremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan be ba ti dore meji agugu ni ilu Ibadan so po nlo sebi oba ko se ti o mo be mo gbadura loruko Jesus o ti ra lo gba
1: amen
0: e mo gbagbe pe onla ni Friday lati asale oni ni awon ko ti ma gbe awon omo Olorun to ti wa de ipade adura le pagonlai ni lu fu ape o ma ni agbara ni ososu akanse wa ni eleyi akanse ti woli ba pe adura kan ni akanse e ti mo bi pe o ni di pataki ni mo se so gbogbo yen pe ti ojo won yi ba ti de eyan ma pa nkan ti se kan ni gbo mi yi to won reti ti pa ti pe ti o wole lasan ko lo duro be aye lo mo nda eyan duro aye lo mo so irin ajojo kukuru di ojo pipe aye lo mo gba emi eyan legbodo ki se fe Olorun ni ki aye ko ba ede bi to de yi sugbon to mo yi pe emi ma so bawo eyan pe gbogbo nkan ko lo lo ma se fun yan tori pe o ti fun wa ni ogbon ati agbara lati se nkan kan. I said it, God will not answer every prayer. He has given us brain to do some certain things. Mo gbadura loruko Jesu gbogbo to e ko se pelu agbara re loruko Jesu o ni fisile
1: amen
0: Olorun ti se ilana adura ikale fun ogboro eniyan lati bo lowo ogun eniyan. Now there ba bi sawada abo bi sere ti o wa ti o mura kankan lati lo sibi iru adura be iru kan be o ti kusowo iru eni be tori pe woli ti kede orun woli ti mo emi mo pe wa bori ogun
1: amen
0: ogun a ma die ri lowo ogun a ma fi akoko eni sofo ogun a ma so emi eniyan di ebi kukuru mo ko akosile kan ninu iwe Genesis yen ni chapter 4 verse 3 and 8 kaini in legbon abeli o de dide si arakore e o de lupa eniyan lo nje be Jezebeli to ba ko first king yen ni chapter 21 kala to kidele wa ri pe Jezebeli o fi emi Naboti o fi sofo bibeli wi pe o ni eje ka yeyan buburu ti lati jeri won de jeri kusi won de mu ma yen won so lukuta won de pa lai se lai ro ai maye awon eyan ti won be ni ogba ewon bayi lori ti won mo wo tan mese eyan lo je be won ma ti de be ni imi won se in the realm of the spirit imi won se loju koju won paro ohun ti o mo won paro e mo Judasi lowo Matthew dada in chapter 6 kala teze katala ikerela ikedogun kade ikeredogun wa ri wi pe Judasi o nje lodo Jesu o mu o fi ola re si ola o fi ogo re sogo sibe sibe o lo fi ha won de mu won de pa in teniyan je niyan mo gbadura en to pe leyan to sumo o ti yo aye re lenu loruko Jesu o ma bori e
1: amen
0: eyan ma ja ti o fi segun ni eni ba ja to ba segun o lo ni kogun opolopo ti Olorun korira o ni eniyan se nigba ti mo gbo eko ti Jesu ni we Matthew e ba mi wo Matthew yen ori 15 ese 18 ati titi de koka de logo Matthew chapter 15 verse 18 to 19 kilowi
2: shugba nkan wa ni ti o ti enu jade inu akole o ti wa
0: yes
2: wa si so eniyan di alaimo nitori
0: yes
2: lati inu oko
0: lati inu okan
2: ni ero buburu ti jade wa
0: oh yes
2: ipaniyan panshaga agbere
0: yes
2: ole eri eke
0: yes
2: ati oro buburu
0: ati oro buburu ibolo ti jade lati inu okan then wa so kini kan fun to ni agbara ju in tin be ni okan eyan eyan oni so fun o eyan le fi eje sinu ko de ma mu ito fufun ad to jade okan eyan je gan ibi to jina ju laye o na ninu tori pe o le ri e gbo mi sa yo ba wi pe awo fele bonu ko je ka ri ko wa se bi ah e gbo mi sa yo ba to pari e won ni mu seka ko gbo run ase bi o mo me to wa di oro e idine so pe ogboro sare ko de jajaye ko de bo awon kan ti olorun korira eniyan na lo ma commit e ma gbo o sese ki won na wa nu awon ti se bi to ni mo to ba de yi pada kuro ninu e tawon yan ba se pe o ma wa lori eniyan iwe owe ni ori kefa eja won ti owe wi ni ori kefa aka ese kan ni logo titi de ikokan ni logo Proverb chapter 6 verse 16 to 19 Chloe
2: oh mefa le oluwa korira
0: oh yes
2: ni toto meje yo si se irira fun okan re
0: oh yes
2: oju igberaga
0: 1
2: eteke
0: 2
2: ati owa tita eje alaise sile
0: 3
2: aya ti humo buburu
0: 4
2: ese ti o yara ni resisa si waika
0: 5
2: elere eke tin so eke jade
0: 6
2: ati eni tin da ija sile laarin awon arakunrin
0: iru eyan wo lo wa lori iwo wa ati awon wo lo wa legbe re a ma gba adura meta kan a de gba kankan tori o men to wa ni di oro e o de men to se o oluwa sa wi pe iranse mi pe se ororo isegun ororo isegun ko wa ni idibi ere die to lo bi so be enikan o le mo a gba adura meta a de gba kiakia na wo soke bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: ta lo nse mi to n gba mi
1: ta lo nse mi to n gba mi
0: oluwa gba mi lowo e

0: o.
1: Ba mi wulo.
0: Laarin awon ika.
1: Laarin awon ika.
0: O ya dua.
1: Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. E mi mi ma o.
0: Arida.
1: Oru se mi aba o.
0: Dudu bere ka batanja. Ogutinja oguyawane.
1: Amen.
0: Eniyan buruga. Many years ago, mo lo se crusade kan ni Itapa Ekiti. Nigbati a wa ni ipade yi. Egbo mi sa. Odomo beni kan o wa ba mi o lohun fe jewo. Mo ni kilo de o laanu baba won ti seun. Kilo se fun baba e. Baba re je okan na won to se se igi. Oni to ba ti kogide feed. Awon lo se pade lori e maju ta ba le se pa gbese lo ma babo ma yan wa gbe han gangan ni di wahala yi oni but oni anu e se mi omo bibi inu e lo jewo be kini baba ma se oni ka ba lo ra ewa ko fura e se ewa ko wa gbe ewa yen fun on to ba ti gbe fun ko ma de fi yo si o to ba ti gbe fun oni ko oni ko payida ko ma lo olohun a mo bon wa si se baba won a wa bo lọwọ ogun to nja egbo asiri nla asekan lo wonu omo yen to fi jewo yen now mo ra oro jade gbogbo eyan omo olorun to ngbo mi e fo soke lati sami meta eh olori ogun aye re o ma jewo
1: amen amen amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa bo lọwọ ogun
1: amen
0: wa bo lọwọ ogun
1: amen
0: wa bo lọwọ ogun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ene kan lo ori kan kan lo ju orun egbo mi sa iku ti gbe hanu but nigbati o gbe igbese to gbo won oluwa to tele ah olohun gba lowo iku
2: oruko mi ni Michael Owolabi lati Busa lati ilu Abuja
3: kini olohun se bi o ba se
2: olohun se o ba se bebe nu aye mi mo wi pe ni bede mi ku ba bi ose meji so mo wi pe bi emi ku ma emi ku sa nle mi kakiri te ko mo iloju ala mo iloju aye te mo sa wa n sakaki lati ko nbe na mo ti lo si Abuja we are we te ma tu yato mo ti de lo Abuja na we o ti continue so gba to wa di last week to di ba bi ojo Monday yen mo wa sun mo lala mo wa pe on din akara loju ala yen po sa n din akara mo wa pe awon obirin po ni pe o wa ni ile odo mi ti mo ko ti mi ti ko lo ah mo wa pe u alawo leleyi mo wa ri pa to ya ya mo sa ji mo an pray mo ni olohun sanu fun mi o ba ti mo wa sun mama mo wa ri mama sibe ba loju ala mama ni a ade o ti ri bi gbo pe ki ko ni ibi ti mo wa yi mo wa pe be ni pe mo wa ni ayika church ba ti mo sa ji mo wa mu kini card to fun ani lufape ta nko support fun awon oloju si gankan ba yen mo wa mu card mo wa tele mo a olohun sibe oba mi o fe ku bayi o olohun sanu fun mi o olohun se ba mi sa ki pe olohun sibe oba nigbati mo asun mo wa ri daddy loju ala mo baba sibe ba daddy wa so pe ah sibe amuye lo wa ni idi e yi boya mu amuye mu be seed of Christ go to ati awo awon bi ke fi gbon gbogba mi lati ori mi de isale pe ma ti gbon bi ke lo gbon ru sita mo e taji ba lese kese be abi after 7 la mo amu amuye to wan di mo atu amuye baba mo fi nu gbogba mi lati ori mi da telese ba ti mo bo ta ti mo silekun company is a very big company de pe awon olowo na lo ngbe sha musa ni ko mo awon gbo won ti lo bi se mo wa mu amuye musa fi nu gba ba ti ma bo ta ti ma gbon amuye bayi e je ko fo jade lori mi ni eye gidi eye fo jade eye gba glass ba o so glass yen so o fo jade ni ah mo se ri bayi mo dupe mo yi ara le gbo olohun se ba o se o hallelujah
4: amen
0: ah

0: nto ba na je no sa biere ma bi se awada e pade ola ma mi se ogoro eyan na ti ba wa ni pade la lati ale yi iwo to nlo bi se ola mi no ma lo bi se to ba ti close bi se ma daribo ma daribo ma daribo oko ma wa ni mo we to ba ma gbe awon mo lorun mo je ki pade yi ko fu oru egbo mi sa ikilo lele yi Oluwa wi pe ki gbogbo eniyan pata ko mura lati ni awe ni ola ola Friday make sure pe o wa ninu awe mo ti so nipa awe lati ijerin mura nto ba na ojo na to ba ti dago kan break awe yen ola ba ni agbara sa ise to ma le ni mo ma fo ni ororo yen ororo isegun mo so fo pe kolo ele fe pupa ferefe ma wori woli lo ma wa siri be a fo ni ororo yi yo si se o ma fi sinu omi rapada kire bo pe o fi sinu omi rapada oh my god a se tanu omi ja ora o pada
1: amen
0: ora o pada
1: amen
0: ora o pada
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ti bera drua awon lore majemu lati ana on teswaju loni ma pari e lola e wa gbo mi sa awon e tin bere pe dadi iru la ma san fun ore majemu fun osu kejo ha osu kejo bi osu majemu lo je fun mi ma yan na na e die to ba di on the one loruko jesu idunu ma wonu aye e
1: amen
0: idunu a wonu aye e
1: amen
0: a fi bere fun ifa ifa la ma fi ore majemu ti osu kejo la fi bere fun so mefa 1000 mefa o je 6000 o la ma fi ore majemu ti osu kejo gbogbo en to ba ti san ore yen ma bere fun ifa o le je nibi to se si yes eyan le je nibi to se si nipa ti mo gbo testimony ti arabirin yi o san kankan ti mo di mu
2: e karun sa daddy Oruko mi ni Mrs. Oladele Adebukola lati Seed of Christ Golden Church Land of Reality Abeokuta Fajo Branch. Mo fe fi iwe Olorun lori aye mi sa. Mo dupe pe Olorun o gbo atura ni May 22 te se birthday. Mo tun ti gba yen lati mo ti ri loju ala. Ore majemu si me mo de yokan mi ti ta mẹrin to mi ti complete omo ri loju ala pe lo ko ore yen fun mi e ni cash da 5000 mo do se so bi a mo ti da 1000 bi 5 mi wa ni wa lo pa pastor mi pe ah ba mo se le mi baba pe mo di ni fun ape yen ti aye ba wa wa lo so fun pastor mi wa ni pe bayi bayi mi wa sa explain things wrong wa ni pe olorun a ko wa mo se mo ṣe àwọn di ìgbàlúfà pé getting to lúfà pé on the 22nd to celebrate a birthday fún mi lúfà bá ṣe débẹ̀ báyìí one pastor one lead lọ́wọ́ wọ́n á pé ọ́tàkọ̀ wọ́n pé ọ́tàkọ̀ yẹn wá dé orí 2000 wọ́n á pé à ṣe mo lè lérí bàbá ní face to face láti deliver owó wọ́n ṣe pé 2000 ló níbọ̀ wọ́n bá ṣe jẹ́ kó ṣáà máa da 5000 yẹn lọ́gbọ́n bá ṣe ń pé ọ́tàkọ̀ ló fi pé 5000 mo wa ti adi alẹ na pastor akifewa na ti pe 1000 to ga dadi igba te wa bo si to igba mike te bo si be e wa so pe enikan fe fun mi lowo be se ma me gbe isan 5000 le so mi yes this is reality inu mi dun ayo mi ko e wa ni campus sa lori ọta ife handkerchief ojú ẹni pé owó ni wọn wá mọ àti ìgbà tí mo ti dá 5000 yẹn fún yín tọ́tọ́ ní cash ní àkáǹtì mi tó yẹ pé irú nǹkan tí mo bá gba salary sí jí sí àkáǹtì mi báyìí kó tó di kíni báyìí owó ti fún lọ mí nínú bó ṣe jẹ́ but now mo ń rí owó owó dẹ̀ tán lọ́wọ́ mi tí bá ti nídìí owó báyìí mo ń rí ẹni àti salary mi àti gbogbo ohun pé mi ọrẹ má jẹ̀mú yẹn ó ṣòro ńlá ó ṣòwò ara ẹrí mi kejì ni dáàdì nípa ti òróró second sunday tá a gbà ní last month infact ó ṣiṣẹ́ ìwòsàn lára àwọn staff mi ni ìtorí ń fọ́ ó lóun mọ bórí yẹn ṣe máa ń fọ́ òun fún lóòrùn yẹn ó gba ìwòsàn ikọ́ nurse partner mi ti ẹni two arms ni class ti mo ko 3 hands o ni won wan man let di o sa so mo se je pe okun mo fun won lorun o lo port dsp ni olopa ni retire dsp ni kini mo fun lorun yen o ni lati ma so pe ah igbe bawo ni olorun se mi o gba yen se bi mo so pa ni ka mo lo ni pe mo cherry si olorun se mi ba mi yes mo se je ni o sa dupe lowo mi oko egba iwosan to ti wa lori bed o lo port mo le dide o gba iwosan titi mi ni party perfume na olorun si shara olorun se bi o ba sise iyanu mo lo si mommy mi ni last year ma to fe pe iye ni junga travel sunday sunday da man jade fun ore mi jade oro yen si mi gba na ati perfume a week Wednesday to follow jo da gburu yen week da gburu yen perfume yen o si shame lona ti ati eriro oju rere yen o jade iye mommy wa ta lo si august la si ma si beria ati daddy ati mommy but mommy wa ta lo yen anu fara en to ma gbe mo to si le lo fe en to ma re ko si mo to lo fe and last orisirisi sawi fun ge mo fi ogo fun olura nitori pe olorun si mi ba ko doju si mi gege bi akobi olorun fi mi sori ti ani iya ti baba mo anu fun ojo rin fara han se bi oba ni si oni mi ibe ni si oni mi adura ngba nibe se bi oba ni si oni mi tori awon eniyan jeri yen mo awon pe ah se ko ye ki mi na jeri ororo ati perfume o sise amu sise oju ninu aye mi hallelujah
0: so pa oluwa
1: oluwa
0: jenjere woli mi
1: jenjere woli mi
0: e prophet wa ti yan ba ni prophet prophet wa ere woli wa mo gbadura ni pa intona minister ati ororo re to dale mi ni ori mo sotele jade fun gbogbo to ba gbagbo wa jere wori in the name of Jesus awon wo lo ma jere woli en to gba woli ni oruko woli awon lo ma jere woli ola mo fi sere mo reti e loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: gbogbo e te ma bless account yen loni oruko bless aye e
1: amen
0: wa deni bukun
1: amen
0: wa deni gbega
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: o se daduro
1: amen
0: o se daduro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon kan ma nbere pe daddy sojojumo la ma san ni o le san lojojumo to ba lagbara lekan that's 6000 san clavice ona la fi kede hirere be ni ona fi kede hirere ona fi sanwo radio e mo yi awon radios ti ati sanwo mo gbadura loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: omo ra dide
1: amen
0: mo lo mo ra dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de sibi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo gbadura gbogbo lojo bi oni oni wede anniversary owo olorun ati anu re ojurere lati oro wa ko wonu aye re ko so di nla ko gbe osoke igbeyawo re koko fun ibukun ati anu in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba
1: ma ra anu gba
0: eja wo awon celebrant ti owo anbi Mrs. Oke Monisola number 2 Adetuji Babatunde happy birthday to you awon eyan wa ni London ni won se birthday leni ati Monisola o ati Adetuji happy birthday e ba fun wo keke temi ranse o loruko Jesus e ra anu gba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo bless apere wa gbo e mo ri bonu bu eje Jesus loruko Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: ko deni bokun
1: amen
0: ko go e jade
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: poju senekan fi da loju bayi pe
1: emi gogo le riko
3: Beni o, padi adu

3000 aye mi ayira oloyin mo ni o gbe body e wa bi gbo nto so ni mark chapter 9 verse 23 mark chapter 9 egbo nti bibeli so ni verse 23 oni bibeli mo nka yen o jesus si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo bi iwo ba le gbagbo so ori tin 14 14 dabi ago yen ngba ti o ba fi di owo ago meji abo laaro o ni ri mo itoton to sile bo se dagba to yi olohun ri o oni na ni toton to mo o tun to le mo wa gbo mi kini to wu ni bi orun e bo emi omo mi o pe ngege nti e ba je lato ni lo o pare bi me na shata egbo re san bi ti ya Jesus city look at ayada babash bi wo ba gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo wa wa kibe mo gbagbo olohun so le ba wa de jordan so gbagbo pe o tin ba wa lo mo ma gba kan ni woli a jo de jordan eh when it comes to the matter of miracle you don't wait or look at your neighbor eni kan ni ki woli so yen to ba ti doro ka gba yanu lowo olohun o nilo lati duro di enikeni mo duro de tin belegbe re kini di it is individualistic and personalistic issue enikeni woli ebo wonu be ni on ka du ko da ti egbe ni to ba ti ni se pelu iyanu mo pase iyanu ati si agbara nla loni to je oju alamisi yo kan owo olohun and that's why manika won yoru boti iyanu mi o sele wa ru boti laaro yi iyanu mi o sele ko to dale iyanu mi o sele ko su yo to pari e wa dide gbogbo eyan omo olohun this is biblical prayer wa pin oruko jesu le kan soso

0: to Sonny, verse 27. Jeremiah 32, verse 27. Mama, like into will. Only woe. Emi ni oluwa olorun gbogbo ara onkan wa to soro fun mi bi emi ni oluwa olorun gbogbo ara e da kon to ba wa e kan so nkan to soro se fun mi ha to ba wo verse 17:32 Jeremiah oni ha oluwa olorun wo iwo to da orun ati aye nipa agbara nla re ati nina pa re ko si on to soro se fun o sister mo ki o ku orire oya dide nle gbogbo en to ba ni sickness gbogbo bi ti ba ndu ogbo wole gbogbo bi ti ba nto ogbo wole gbogbo omo ti nfo ni ku fo lande gbo wole bo ba re nikan to dabi eni pe nku lo tabi to ti ku ge gbo wole bo ba fe koju yo la gbo wole gbogbo eni ti awon du gbo wole eyin ti ofun du gbo wole gbogbo eyin ta ra nta gbo wole gbogbo eyin to ni ori fifo tulu aisan gbo fun jedo jedo gbogbo eyin te ni iko fe gbogbo eyin te ni HIV gbo wole ara re o ni eni to de orun ati aye nipa nina apa re se nkan be to soro se fun la ro kutukutu yi mo de olorun si o gbogbo ofa ti nbe lara re gbogbo tin ta o tin ro tin dun o owo ti won ni o wa gba owo to ye ko gba kesi ni waju e mo pase ki olorun ko yo si o gba wo san gba tun sile gba dande gbowo gbola in the name of Jesus la ro ko to di 3 iwo ni number 1 to pe mi fun iyanu o lo fi rubo iyanu ti eje n dele agbara mo nbo
1: aruko
0: aruko ojo
1: olorun ojiji o da inaye ni
0: olorun ojiji
1: be ni mo kan fe so kekere ni ti won so po odun keji ati mo ti ra le
0: odun keji la se bayi ki ma la le mi ma ko ja pe be ni kan abule sowo re sida
1: ti mo sa wa ri mo ri pe mo jo kan pa on program ori sikisi
0: okay ti anti man se
1: radio mo sa se wa gbo
0: esa gbo ti bi
1: mo ba terasi
0: e teramu
1: e ba ngbo mo ti gbe mo ti gbe tutu abeji mo kuro nbe a ti ko ti kan ni
0: ke kan ni
1: mo sa kan gbo yan e to ba ti kan bi ta ba de mo ta de ni ba ti kan olorun ma tu sile
0: pe ayo ayo ayo ayo adu mi o ko mama ni asenti o ti ri le ti era enti o ti iroyun ni adua yin ni kan bi won de mo ni kete ta du aba kan won tu le ni iwo lokan
1: eni ijoko soju kan
0: yo si lekun bu idogun idogun yo si lekun bu ijera ijera yo si lekun bu ojiji emi mo so
1: olohun ni pele
0: ah
1: odun keje si mo je sunu shop
0: sọbù
1: mo ti wọn kọ bí ọmọ mo ti wọn kọ kọlé kan tí mo sì mọ mi síbẹ
0: ẹsìn ọmọ bẹ
1: ẹni mo ta mo fi ọmọ lọ lé ọmọ tó kú ọmọ mi bẹ ọmọ mi dín ìfẹ́ bọ̀ ń lọ inú mi fún mi fún ọdẹ lóòjọ ẹ àmọ ìjọba ẹ àmọ ìjọ ẹ tí wọn lọ náà
0: mo ti wọn bẹẹ lọ yẹn
1: tó ń bọ ọjọ mo tọrọ mọ mo tọrọ yẹn lọfẹ tí mo lọfẹ lálẹ àwọn mẹta là bá
0: tẹjọ wá láti bẹ tí ẹ sì dá yín mọ kí ló kọ wọn
1: dẹ àdìjá wà mẹ
0: àdìjá mẹ
1: sinmi àwà mẹ
0: àwọ ti tán ẹ dìde ẹ kí aleluya ẹyin méjèèjì jẹ dákọ
2: aleluya
0: a ti ẹyin lọkàn ẹyin lọkàn ẹyin lọkàn ṣaṣaṣaṣa
1: mo dúpẹ tẹmí ò sí nà mo mọ bíbà mo sá ilẹ̀ tí mo sára ngbà mo ta gbọ property nìkan mo ní dúkìá gan o sá kọ̀ wọlé mo bá sá ta àwọn tẹ̀lé mọ́ta mo ní mọ́ ta
0: ẹ tún tẹ ìtọ́ kù.
1: mo bá tà mo ti bá láti tà tán ní màá fọwọ́ pọ̀ sọlọ́run òjijì màá ta kú jíjẹ́ èsù láti ralẹ̀ ní 4 million yẹn.
0: èlò wọn ṣe.
1: 4 million.
0: ní ẹsẹ̀ ilẹ̀.
1: ni wọn rà lọ́wọ́ mi mo wá lọ ra ilé 13 rooms. bàbá mi o ẹ ṣe.
0: ẹ lọ ra ilé 13 rooms.
1: sọ fún ẹ ní tuntun kù won ti re pon mi le gbe kan ga mi ro wo gbe kan ga mi le ti su ma wa seri ni
0: jo di
1: What do you mean? What do you mean? You say transfer. But how come you tell me I'm sending? But when you money is up, what is that?
0: Elba ileni 4 million. Elba ile 4 jet 30 room. What happened? Then this sunu shop.

0: Nice. Mo like in tiya mo so pari. Mo wa so nkan. It is an abomination for you to be connected with Christ and be redundant in life. Eni kan ki le wi yen. Ko ne da keyan o so mo Christi ki aye re o si mo ra baba loju kan na. E gbon tiya yen so. Won ti doju gbogbo to ni bole tele. Omo ti ku. Gbogbo nkan ti poluku musu de bi pe won ti mo so di kurofo e wa nbe nu sobu aso nile to le ta leyin gba na adua down lare o tale o ra le 13 rooms kin lo tun fe gbo bi olorun mi se le shift aye yan niyan that is divine shift o gbe po nu sobu o no to wa den to ni orisirisi tenant bayi a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook gbogbo eyin sona church e lo mura egbe cream to ba wuyin dani te ma lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe
1: eke hallelujah oruko mi ni pastor Adola James lati Eko pelu re ofe olorun furara mi bi emi olorun se dari mi mo yi radio mi nigba ti mo pari adura mi ton ni odun 2021 mo jasi ipe baba mi mo gbo okay mo fe gba owo kan nigba yen ni finance bank kan pelu re fe olorun awon eri ti mo nso yi awon eleri meta wa nbi ton le ma je ri pelu mi nigba ti won wa si ajaza command eri ti mo nso nkan ni pe mo kan fe san gbese ope mi ti mo je ninu ijo yi won wa si ajaza command mo lo si be God through faith mission all ni joy yen
2: ben ni emi na mo wa be ti mo wa se program ni command pe ku igbagbe
1: mo wa ni be mo fe gba owo kan ni be baba so aso tele bo wa laarin wa fe gba sheki kan pe ka to fi bi sile won a pe e ka to fi be sile won pe mi won fun mi ni 2 million naira igba ti mo lo be
2: nbo awon ko mo ni osi miracle alert seri won okuku mo mi ri emi n wa asu lo ni mo ni oluwa so fun mi pe nikan wa nu bi owo kan be to n reti gba ta ba fi ku n bi loni owo yen a jade amen o wa nu camera won ka won video re le nibi ta tin se service lo a ku o nbe ti an tin jade fun testimony mo gbo clearly pe ko to pe ojo meje nisin in ti mo gbo ma pe eyin ko gba owo te gba yi laye ise to se ri wa gba eni kan ni kini tumo yen leyin ojo meje si oni odolowo confirming testimony ni
1: ijo si pari nijo yen mo lanfani lati lo ki baba pelu re ofe olorun won ba mi lowo mo ni olusagutan adan la ni mi o de Jesus city ri nigba yen mo ni pelu re ofe olorun ma wa be yin wo ni bi won ni se ma wa mo ni ma wa won pe sister buki won ni buki wo baba yi won la fe wa si just ton ba ti wa aye olusagutan kan ma joko si e ka hallelujah lati ojo
2: won fe ba yin ke e ka hallelujah
1: lati ojo yen ni ase irorun ti wa aye mi awon ami ma fi han yin nigba ti mo wa bi a se just gbogbo ohun táwọn yìí máa ń strọ́gù fún mi strọ́gù fún mọ́ láti gbà á.
2: James Wale pàṣẹ gbogbo ohun táwọn yòókù máa fagidi ṣe torí bọ́ wá bí lónìí àṣẹ ìrọ̀rùn balẹ̀ ọ́ ò tó fagidi ṣayé mọ́ ẹ jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ní yes sit down.
1: Ẹ jọ nítorí àkókò bí mo ṣe ń tẹ̀síwájú nìyẹn ní àwọn àkókò gbà yẹn mo sọ fún ẹnìkan ẹlẹ́rìí kejì mo ní pásọ jimmy onífọlámi mo ti ríbi kan o tí ọlọ́run tó ń bẹ̀ wá wò tó ń bẹ àwọn èèyàn wò bíbélì sọ pé jésù ní ẹni tí ò bá ṣe lòdì sí mi ara wa ni wọn mo sọ fáwọn náà wọn tẹ̀lé mi wọn tẹ̀lé mi pẹ̀lú rẹ̀ fi ọlọ́run wọn ti di olùṣàgùn nínú ìjọ yìí tán bá wà
2: mí ẹ̀
1: erin fọlámi tán bá wà mí wọn lè jẹrẹrí pẹ̀lú mi a ń tẹ̀síwájú láti gbogbo ìgbà yẹn mi ò fagidi ṣayé mọ́ olúwa fún mi ní àwọn ọmọ mẹ́fà láti fọ́n lówó oúnjẹ láàárọ̀ kì í ṣagidi mọ́ láti jẹun kì í ṣagidi mọ́ ise ti mo se leko mo n ta ye gba ti granite won ni mo nilo moto ti ma lo fun ise yi ni on the 25 baba ni o fe se nkan kan mo re 2005 ojojo monday pe fi sori un to fe se yen mo de expect awon ti mo ba do pon kan ran mi lowo ojo monday na pe mi won fun mi 4 million mo de lo ra moto yen pelu re fe olorun mo fi eri han won boya won le gbe si ki gbogbo eyan ri mo ra moto yen 4 million naira pelu to wa lo mi mo yin ba so mi je o ni kobo kankan
2: e ti sanwo won tan
1: mo ti san gbogbo owo yen omo mi kan mo fe ko wo poli ni badan pelu re fe olorun mo wa si bi mo moruko e wa o ti wo poli ko ti pari
2: o ti pari
1: baba akoko si
2: o ti e ti da

0: e kule kamo suru etunyi etu woro agba ileshe MTN Nigeria ileshe MTN Nigeria ileshe olori ire ni woni kamo kiyin kasi mo kiyin oro agba to de gege bi ise wa Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi e je agbe
1: ewo woni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN
0: to woman ni won eyin mo ba wi ma eskisa ewen eyin gangan mo n ba wi jowu mo ni won ose to jowu to fi nse ara re ki se keke to ba mo ni wahala ti owu jije si mo n da sile ah o koja nti ojowu gan le lero lokan re lo to awon agba ni bo bi o ba jowu obi o le dun sugbon owu tutu nbe owu gbona nbe owu gbona la fe soro lori re laaro ye jowu mo ni won owo ajeju ni fa igbonara eleyi ni mu ki ojowu ko mo si wawu yo jowu yo si si wawu iwa ti yo pada fi ka ba mo bonu pe ah won o ba si mo se ru nkan bayi jowu mo ni won bo wu jije se nbe lara obe be ni nbe lara okunrin opolopo gba odun obe la mo ronu re si ni o wa lara okunrin na ti mo jowu odo ti enikan ni mo fe ko ori o wa owo jije peka ki soro an fe ra eni nikan o oko iyawo iyawo oko igba mi o mo jowu ore re o ni fe ko ori o lo sodo re jowu mo ni won se wo lo so da ara re bi bi won ba bi onikuluku ta le fe ko bi o a ri en ti o mo so pe ah baba to lowo ju nle adulawo o n lo n fe ko bi ohun elomi o nu o ti e fe ki won bi ohun sile adulawo ebi to nfe ki won bi nsinu ama o bi olomu o nipa lori re jowu mo ni won iwo ko lo ni kadara re iwo ko lo ni kadara ti e na inteledu mari se fun oyen je ko te olorun ani ko mo gbianju si ani ko mo gba si je ko ri olore ko je nti yo ti o lati je pe ki won o bere ore lowo adedani ti won o si fi se gbianju ijowu elomi owu gbigbona owu dootu o buru gan ni o kilo de to ori olore fo ori re eh o wa nile yoruba ori ori ore re so men to nda bi edu tin ro bi owe lapo oke oya ni igba to ti mo ojowu re gberu emi yen sokan pe mi mo koni je ko mo ojowu gbona kin pada sodo awon olobinde obin kan ni mo ojowu ojowu de bi pe o han awon ti o ye ko han le mo o han won le mo ki lo ko ni tohun e ya sodo la jowu mo ni won e je agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ileise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ileise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale oro agba re o
2: e gag ojumo oni tun mo oye alaafia la kedere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
3: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
2: alubata nrese jabata
4: onilu dudun fitunu powi akodunu be alu sekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
3: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
5: Eyi temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
6: Eli wa disappointed
4: Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: fun awon masalasi awon afin ati awon gbagan kan
1: ile olorun ni
0: ile oluwa ni
1: ko gbo do baje
0: e ka royin ni oju iwe ke so iwe royin punch me ba ni fe si
1: iyen ni pe ise oluwa
0: alore ko le
1: ko le baje o
0: amen
1: okay woni awon agba daada oni wa loja kori omo tutun ko wo krista ti karoyin lagbo esin iwe royin delison lo na tun ko gege bi awon bishop ninu ijo ti aguda catholic woni awon na soro woni ko siku ti o pagba ti won ni bapo lori re nbe pon ba ila sefon bi o ba somi ko somi bi o ba seje ko seje woni lori ipo ti orilede nigeria to wa won soro be na ni won na ka labe soke ma jawe aki wowo papa julo lori oro eto abo to me woni won tun fi ariwoye won lede lori nta pe ni sejoba wa ara wa demo kolo mo geocracy amo ni ti gesi won so pe democracy won wa tun soro si waju si lori awon eto odibo wa papa julo won ni orilede nigeria okun fun ogbe leyi to si je wi pe hey oko bi ta mo morile ta mo nwo yi ti e se wi pe oko egbe oselu kan dondo ina la nlo sliding into one party gesi itagbangba iwe royin daily sun ekunrere re nbe loju iwe kefa
0: to yimbe loju iwe royin punch bakan na siwaju eto dibo tin bo ni ipinle osun won ni gomina adeleke ti toke bayi o foju gba o lori bi ile ise olapa se fi owo ofin gbe en to je akowe ijoba re ati awon marun mi iroyin kenru gan to si bi n topo e bo si oju iwe ogun iwe royin punch feri mari fe lati ka royin daada
1: fawon to bere wi pe ko sowo ni gboro awa ni lo kasi ka kowo ka boya bi won ba ti se igbesa itan kikaluku ko mo lo kolo re bere owo re ni won ni tori pe ile ifowo pa ma gba lorilede nigeria to ga julo yanyan cbn won ni won ti jan lo nte wi pe owo bantu bantu kiliwi kiliwi kan ti won pe ni bilionu marun o le bi esun mokanle laadorin 5.71 billion naira won ni owo to je bi awon owo ni ile ifowopamọ wa bank note won ni eso fun pe e je ka te ni bamu pelu bi awon eyan be se n bere fun
0: won ti be mi se extra copy
1: o se si abi ilaje abi go
0: extra copy ni
1: extra no mo se bere pe ilaje abi
0: ati kekere nigba ti mo wa school ta ba fe se exam mo ma n gba extra sheet
1: ilaje abi go
0: o di di ba ma se extra copy
1: all right daily sun lo karoyin ekunrere re nbe o loju iwe keta le logun
0: bakan na je ki mu eleyi na loju iwe kejo iwe iroyin punch na ni edekun ko to japa mo orilede to kori si mo orilede to dagba bayi ni won wi pe orilede America labe isakoso baba alakuko Donald Trump won ni baba ti ni awon ti pali won to je pe won ti lo koja ye ti en konu we gba mu ndaji

0: Benin Republic mo ile melo lo ti ro mo Benin Republic wa so mo don bi bai
1: eh ile melo ni wode
0: ba ko ti mo value currency won si ti wa mo wa ni mo travel out mo fe lo sise ni Nigeria so gbo le tesi bo kina faso
1: sorry mi o gbo royin mi ka royin mi o
0: won le fi lo ko ka lo bo kina faso ki ta re to de be ko wu o lo igbese tutu ti ma yen gbe nisin to ba ti jade university mo se thesis kankan to je theory o gboro se practical nkan to con school to ba ti ni practical o jade university
1: plan o ti waju gbogbo yen lo plan o ti waju gbogbo yen lo wa lo ma lo ma ti e lo ma lo akere nu aye
0: no wonder
1: giants
0: that is the reason o fi je pe graduate lo ngo kada bi to ba ti ni pali
1: no sori se kan o to
0: okay
1: olorun ko buku fun ise wa
0: mi jesu
1: orile de Nigeria adura o mo lori o iwe royin the guardian o na ko iroyin lagbo oselu re won ni awon egbe oselu alatako won ni won ti dide to gbon mo re Bola Ahmed Tinubu lorun wi pe gbogbo imura kaka yin be se nko na ro ma ti tun pada soroye se ri kini yi o fe da bi igba to je pe awo fe ni gbagbo ninu ajo eleto odibo olomi ni rale wa iwe royin the guardian ni tagbangba o na ni won ko iroyin na si oju iwe kefa to na le titirika
0: adupe o
1: e teun
0: lowo are to can do won ni lori awon ibudo ologun mi ti an se da bayi won ni oga agba nile ise ologun won ti gbe oko bota pe awon oga re ti o mo le waju awon ibudo ologun tuntun ti are se da le o seyin te ba ni ife si kaki atawon royin to ni se pelu kakakaka kukukuku gbawo e bo soju iwe ogun iwe royin punch ke ka
1: e ma tele wa o e ma tele wa ketiketi loju opo ayelujara at 32 fm 949 fe yin e Facebook, YouTube ati Instagram
0: you got it
1: baby de e ko awile yi o
0: I like do that if you wound me I will die for your hand
1: hello ni ja okay o iroyin re ni tagbangba iroyin Nigerian Tribune lagbo oselu ni awon eje lo si pele Ondo ni ba mu pelu iroyin tin bota e ti won ni won bi so wi pe adari ile iyun speaker won ni ipele Ondo ni ile asofin won be pe eyo mo danu bi eni yojiga wo wa soro pe se ri erongba lati ja pe ki won yu awon danu kuro loroye won ni ebi nitori odun 2027 ni nitori eto odibo tin bo lona ki se nitori pe boya ti ta ikanto bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn òun náà ló wí àwíjàre síta wọn ní ṣùgbọ́n àwọn asòfin táwọn ń sọ wípé àníṣe bí ọ̀bájẹ́ yíyọ dànù àwọn ò ní jókòó wọn ni ọ sọ pé kẹ́ni àwọn ìwà burúkú burúkú ìṣe náà ní ń bẹ lọ́wọ́ wọn ìròyìn ń bẹ lójú ìwé kẹẹ̀ẹ́dógún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune.
0: Ọlọ́run kọ́ làwà mẹ́
1: àmì
0: àwọn ìròyìn ń bẹ lójú ìwé ìròyìn punch báyìí torí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ ti DSS ni wọn náà tún ti ṣàfihàn àwọn afurasí márùn-ún kan tí wọn ń pè ní ikọ̀ ansaru eléyìí tí aráfu ìjọba pé wọn ń bẹ lára àwọn tó ṣe iṣẹ́ láabi ní oríire ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní jóòní ẹ mú ìwé ìròyìn punch lójú ìwé kẹrin kẹka ńbẹ.
1: ọ̀dà bí ròyìn bí wọ́n ṣe kọ́ sọ̀rọ̀ náà làwa náà tún mọ̀ ká ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìlera ẹ ti mọ̀ wípé à lè ṣe ká mọ̀ síra wa nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ gẹ́gẹ́ bí ètò dókítà orí afẹ́fẹ́ bá ti mọ̀ gbọ́ wọ́n ní èrèdí tó fi jẹ́ wípé jíjókò àwo tẹlifíṣàn láwò pa àwo wo Washington mọ̀ sí fi
0: ọ̀dà fúnlera wa
1: pàápàá jùlọ ẹlòmíì báyìí bọ́sọ̀gànjọ́ òru wíwò ni bó ṣe nu mọ́tò wíwò ni
0: mo gbọ́dọ̀ parí fíìmù yẹn mo ti wo part 3 ẹ̀ okun fọ́ season 10 ni ẹ dé báyìí
1: ọmọ gbọ́ mi episode 98 ilé ayé ẹyọ kan
0: àwọn èèyàn korea
1: àwọn onífíìmù yòókù àwọn òṣèmí ìmọ̀ ni tí ó fi ajẹ́ pé wọ́n agbọ̀kọ̀ pọ̀jù short kìíní níjó
0: àti ẹ̀já mọ́ fídíò sọ̀rọ̀ síbi tó dáa àdéhùn ẹ̀dọ̀ bí ó sọ pé ẹ̀kẹ́ ti wá parí ẹ̀ta tí nǹkan wá dá wọ́n ti gbé èsì kún táìwá yíyó olúwẹ̀ èmi
1: wọ́n ní
0: ayé mi gan tó mọ́bí
1: ẹni ń wò sí ẹni ń wò àwọn òwòrán wọ́n ní awowo àjókòó ti tẹ̀lé mi sàn wọ́n ní ọpọlọ bírèènì ibẹ̀ ní lọ rèé ṣàkóbá fún o
0: bí
1: wọ́n ti jáwé àkíwọ́wọ́ wọ́n ní òwúlò fọpọlọ rárá
0: kí ẹ máa wo tẹ́lẹ̀
1: kó o wo jù awo pa eh omo of every thing
0: mi de ni lo cinema mo tori en ti mo ti gbo
1: so le ran ti odun to lo
0: ti ba ti ma wo cinema mo lo pade yan ni
1: omo no ko wa se be yan wa lo no na
0: aye mi jade
1: no
0: ni ta ba gbo ta ba tin jade ba ibere lo mi ti ma ranti
1: e ko po ranu wa sese lo refresh brain ni no that one is now
0: eh ya ka roye jere ki bo sinu wero yi tribune
1: te ma ni o gbe mi lo si cinema nisin yo
0: ma de so ye ko mo nbo to ba ti wole ma sanwo
1: be ko si wala iyan gan pe mi
0: ma wa bi se ma le label mo
1: no ti tan
0: lo wa se to ko pe ayi ko omo Nigeria ninu we royin tribune ni mo ti kan iroyin atiku lo tun koju oro si are bola metinubu ati sakoso won o ko ni kilo de gan owo ta n ya ti tayo nti o fi gba laye e ba fe mo 4.
1: Orora
0: 7.9 trillion and you feel that your auntie or yaki of if I but I don't know me or economic you
1: economics
0: economics
1: ah oh long way Nigerian to be let you work out room
0: or do work any no it's more can
1: it it's yeah anyone can be lori I won't wait low turn low back by you lo money by tiro disu ati ta fefe gas ta fin dano gẹgẹ bi ise iwadi ati akosile won ni lodun 2026 won ni ekun gusu iwo orun southwest awala lewajuju ninu pe ka lu awon nkan won yi oru gogo na ru gogo lodo titiwa ba se nfi egbe ra disu be na la nfa yara petiro to si wa je pe atotun atosi teye le ti fi kore mora ina la fi ko gas wonu le lati ma fi dane
0: we to mo we to ko na to le yi to
1: no
0: bo lo ti je bayi
1: awa lo e tun ti je tan our god is good
0: all the time
1: agbarade lati lo soju oda ja mo ma won royin ohun die na
0: okay
1: amo ba se so fun wa oju opo aye lujara na ni e te sibe fun wa
0: e ti mo ri ninu awon royin mi papa e ti wo royin vanguard to gbe yi o lo wi pe latenu mama okojo iwe alani o no money on so we pe o ye ki Nigeria awa omo ile yi o ye ka le ri ijasa osun lara labi amo atuto ti ijoba orile yi ti so pa won se o ye ko han laye aralu okonjo iwe alani so be loju iwe ogun iwe iroyin ti vanguard iroyin ti jejade
1: loju iwe keje iwe iroyin vanguard sa gbagbe akeko ti won so wi pe won lu pa lori esun pe won so pe o ji phone won ni kan lara awon afurasi ohun in lower soro wipe awon lu akeko ohun pa ngba ta won ri kawon ba le ri phone ti won so pe o sonu o na ni sugbon won ti wa soro won ni akeko ohun won fi le bo lashiri loni iyun ne ipele bono oju we keje iwe royin vanguard ni ni ba won toju oku mo la se olodumare awon eru buku ti won mo nda bi amomo debe oni gbe ka wa ti yin mo le o
0: obi iture
1: emu
0: bo ma so fun pe ko to ku onle toju emi e mo je won pa o toju emi e ni ipele eko lele ti waye ni ilu to ni joba won wi pe awon mo ta won lu olokada kan pa nitori pe won fe gbawo ti pati kuku lowo re
1: vanguard koroyin lori isagbende awon ise akanse to ti denu kole won ni wikere e mo wi be kiri nitori wi pe wike ti wi nkan o si se daada won ni ipinle rivers wike fakoyo e tun wo lolulu lewa abuja won ni egbo ipa ibiribi eleyi te ti e le fowo ro seyin won ni na ni o wike gangan wa soro fun ra re ninu wero yi daily sun iyun ni oju iwe kejo lo so wi pe e ma gbo ko nilo ka sese mo fo se forest tabi ka mo le poster moju orun abi ka mo wa lo re gba wi baro fadi e bo mo ti wa raye kan mo wa sin mo kun re li oko won ni o sin tojo ntori wi pe awon si akansi ata awon se dagba soke ta mo kule ti se o ti bere si ni polongo fun awon tele tele wike on lo wi be iwe iroyin daily sun bogun eni ba si dani loju won le eyan fi gba ri
0: awon ogun were ni o
1: ni we chef an to ba ni ni bo ba jogun were ni ona le gba
0: ba je awon ogun tan fi gbe pila kino to mi la bi
1: ibi ti iwo nu o ti wo bi re ko to fi sora re ibi ti o ti ni dun o lo ti bi sora re
0: ti apere mo ogun re
1: oya
0: ifi ko fa fi so lori
1: wo ba je
0: ogun egbari ni
1: o ti gbagbe o kan ti mo pe o wa len keke oba nkan je
0: ya bi npe daruko waju na daruko waju
1: igbo yo se ya bi npe ya bi
0: ba se je obi di so
1: lerun aba oba nkan je oba je oba je
0: o ko la duwo yi o ko lo gbe dagba
1: mo sa fun pe yin sa mo get inside
0: ka to lo sojo oja yen pada pe bi ti joba na lo si awon fafiti orilede Nigeria sugbon joba ti gbon soke bayi ni sin gbogbo eyin te ni ise akanse ase party nile eko fafiti yin wa like owo 2027 so po ti lo eh nigba kobo ninu weru yin punch motika e ja gba bi ide oju oja ibi te ngo yin ni won pe ni 32 fm 94.9 kan den ni po sonu awa na ni fe yin eh anbe ni laughter house oke tete premier mo kola le lu
1: ma
0: gbe radio se gbe ra won ikan clear ju
1: kan e o clear
0: baba mi ma mu asa ni
1: Oh,
0: killer! Killer!

0: afeju woja wanri bendeke obun woja pa shoshio obun shoshio ni o reru afeju wole se bi ton dale si ohun wa bojumo o ti di wa odaran ni ipinle oyo a jewi ole suku agbado ora omi ohun be babo le soju titi lai bikita ka dale soju agbara lai nani akoba ti o teyen yo ayika tun mo toni toni ohun agbegbe to dun wo ni mu idagbasoke bawujo ajo tin receive owo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority nketata o aja ti o son ni ki gbofiri olode
1: lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
2: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: ma gbagbe nkan ti mo ba wa so
1: omo mi bomi ile mo le ba o aya mi bomi o aya mi bomi o
0: e ma gbagbe nkan ti a jo so
1: omo mi bomi o
0: din ti wale sori eto laaro yi nkan akoko ti nkoko so e ma gbagbe o
2: koko se pataki o asiko re o asiko re ta le jo sise o ka fotun we o se ka fi o si we otun ni ma jo we omo o ka fotun wo si ka fi o si we otun owo ma bonu o
0: siko to e ka sise je a se o eda to ba ji lo ro kutu aye re to fi nsere
3: eniyan la ko mi eniyan la ko mi
0: asiko to e ko sise ti fi nsere
3: eniyan la ko mi
0: to ba da asiko to e ko ma ri awon nkan to ye ko ri eh
2: queen good oye eje ayo ba mi
0: to ba dasiko to e ko ma ri awon nkan to ye ko ri o ta
2: o se se ko na ma ri o
0: ninu gbiyanju wa ninu igbiyanju I try wa
2: abaike dairo
0: ninu igbiyanju I try wa
2: ninu I try igbiyanju wa le da ti je eyan o
0: eda ti o je eyan ninu igbiyanju I try re ni ibi to wa niyan o ibi je eyan wa nu o

0: Kibo 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun Kibo Daddy Mix.
1: Lopo iba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
1: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
2: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
3: It's where we find comfort, in hearts that love. Love that's shared.
4: Shared meals like delicious jollof and chicken.
3: Maybe it's onga. Home is hearts and bellies, filled with sizzling chicken stew, ofoha, eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch, with fresh fish made with onga.
5: That's why we say, let's go home. There's food at home.
6: Enjoy the taste of home with a newly proved onga chicken flavor kit.
7: The taste of home.
8: Jiri ewo ikoni aderin posonu biwe ba nbe nibi kan eyin loto si 32 fm 94.9 awada baba awada
9: emi ni emi mama re o opon ni mo fe meta yo lo ba ta dogun ni mo fe meta rin lojo mu ma wa fo wo lo mo fe mi lo niyan ko ba ti le re ke yo ki mi ri Ogun yemi mi yere la re mi o

0: baba lowo nromo re ni suku o abi won baba yi ti kon me
1: oni ba ti bi mo re katoli
0: se to ni sukuru ehe onu eni ba ti bi mo re ke to ni sukuru na o
2: laye mi ayaya ide kaluku

ti se wa lawon asiko yen niyan a wa to asojo fa won aya wa won tun ra glove won ra socks gbo socks un jona ni o baje o agaga ko ja ti ko jo asiko jo ni si ma saba bo si oto ni time o fi oto lasiko ta lo fi bo ba je ntin jade ni won tun ba wa gba gan ta wo adresion gan ta wo ti ti toke ti le o se npepe o wa ni nkan kan ti o ye ko ti e ma sele ngba na kini nkan yen won gbodo fi asiko meji ni ma saba se igbo odun abi ko je igba end of the year party won sa mu gbalẹ won fi won ese wa won a lo soja ayin tan fi gbalẹ won ese yin da alpha o ti wa ku pe pati kola na fi gbalẹ won ese awa mu loja a so pe ba yen won yen e ma ru nkan yen won wa ba wa won sa igba tan ba wa won sa kan to doja gbalẹ yen ti wa kan sa kalo kan si bi meji abi bi meta ka wa zoom pe won ri kan to kan nbe ibe si omo yin ni awon atore won te jo loja na jo ma discuss o ibe si omo yin ni ko le waju 28 lo igba tan wa mu igbalẹ kan mu kan ko ba tadele ba sa tin so ese oko funju alpha bo le si se party odun yen kini afi disappoint ti yin seleke ni ileke ileke e ti ko school won ti ji o se olohun aro kutu aya isun mojumo aya isun mojumo

0: leyin ya wa se mo sort e out eyin te je ya wa nisin teyin na fi gbalẹ won ese abe lori rabata to je oversize abe iti o size bo le mo se teri to ba je oversize o logbon ta mo dasi agaga ko je su to ye bi su awon kan yin a mu ah o lagbara o beba aja iwe wa aja yopo awa tesinu so yin la ma fi gbe ko ka eyin o ni fast ju ni eyan ma nsin ni sugbon to ba fi le je pe o lo re fun o wa rin se mo izida ko fagidi wo kesi obo ugbo ese ni obode le njo na yo ma ta o ni riro yo se mu ma o gboro sele si sha omi kan ba dandan awe nti o ba lo le iwe gbara emi o mu bi jo lori won si oversize bata ni abile ikeyin ni ji igba te lo change pe fe lo re jo cultural dance eku joko eku kale eyin to bi wa pa ifomo si leyi wedun seraye lodi ti papa ewo aye akinsola tawon legbere ti papa iwe lo gbe won de be eku itoju wa ese ti papa ti pa ti pa ti papa orisirisi jo ngba na igba te lo change pe ijo te ko lo re jo o di gba o dabo fun senior yin ko lorun so pade o karira pe layo ka ma ka isurira igba te le fe lo change bayi won ti jile keyin ebe lo jo cultural dance baba ni cultural dance da cultural dance group please come out for your performance please come out come and perform for us sorry o na bari yin leyin wa leke ileke mi da ileke mi da ileke mi to ba ba alpha e bari ba 0705 2 3 9 4 9 08097 2 3 9 4 9 oba epe yin ti si batara fa won mo yin ri ogbon wo le dasi 09062 2 3 9 4 9 elo e ku oju me ka ro e ka ro e ku oju won
1: baba mi ma ku se
0: e se un ma
1: o wa lan ti loni ma lagbara alajide abose de ni latapata
0: lati apata
1: I want to see a lot of people.
0: Abi ko ma binu ni a wa nkan mi fo da kun o ba nbe lara fo ti o bi to nbo mo ta ise olorun ko sha nu wa ifun wa e mu ara tin kan o lagbara olorun ko lo yin oni doba abi e se gaba e se gaba iwe ke

0: ni ma ja un ni
1: latori baba wa elemure a pada sori alaji fate olowo yo
0: awon ogo kan ji se ni akiri so won kan
1: pelu eku ojumo e kaaro eku ojumo o
2: e kaaro
1: yes sir
2: oruko ti ni ni pa swai
1: lati
2: lata gbe ni
3: Emma, Jim.
2: Emma, poor and you. Love me. In the poor, I will make a good
1: about
2: a crown on money. And you, how many will you walk?
1: Ha, kill a day.
2: What did you want on you? You know, I want to die in love. I'm going to come on, let you put it for them.
1: What's the old model? What's the conde?
4: I don't know. Eh mama se loruko Jesu.
1: Ami Olorun ma.
4: E se ma mu wa ran ti awon. Awon ka ti jo ti jo ni.
1: Olagba.
4: Ibi te tin mo polo yi ko ni tambe lagbara Olorun.
1: Ami ma.
4: Ta ti se fe mu ni juna.
1: Ami Olorun ma.
4: Ya ibe ti ni latojo.
1: E se ma.
4: Seri o bata osin meji ta botun meji ni baba se so o ma nwo po nto to ti sele se mi na.
1: Eh eh.
4: Seri kan to ma nfa ni pe aja mo pa ma npo bi iya awa iya ajo pade tabi ta ba po lati le ajo pade ni ibi ta ti ra.
1: Mm.
4: Ba ta ti ra nkan yen.
1: E wa ma so kan so meji.
4: Obi ma npo ngba ti kan ti se to le ti kan ti iroju to le yi. Baba jo po lo nle. E jo durira yin loja se jo po ni du kan na ibi te ba ti an wa o ri ke ni o mu temi ti daba ko ba ta o si meji meji le ta bo tun meji o tun meji le ni te ko dele lodun na
1: ama
4: mi fun o tun pa pa pa ye ko ti le ti mo ni
1: wala
4: mo tun ji lo se mo mo tun ji lo si be eni ti mo ta atun ra bata lo e ko ti se ti bi o tete gbe atungba to tun de na ni ha se un lo wa ta bu be se mo ko lo mo ni se wi o mo wo bata
1: o tun ni e ba ya lomi na elomi na ti
4: baba wa se je na ko se ko gbo mo yen gan mo o tun tun wa fe ju lo die e gbogbo nkan se ati e ru ju lo dun na ati abi mo pe ko mo bi no
1: ta ni o da sa sorry omo sa sorry
4: awon kan yi o ga ko se ni ti o se le si
1: olaga
4: baba ti dan de of ya party ye o ma se gbogbo awon mi se ki ma sa ba se le si
1: Yes, sir. Hola. Sorry. Go back to work. Only to be. I'll be back.

0: kimu toro wa ki ajo so le a fi gba ye kan o ti awu o ki toro le wu ni o ki toro le ka so le ni ye kan a fi gba o ku tin be lowo mi
1: e ba mu
0: o wa to wa ko ba ki toro le lo ba gba ti se owo mi to ba so ti le ni waju omo 77 emi na do ji si ho pe oya na mo ka di bi marun yen so wo ko ti
1: wa dudu lo ja ko ja dudu lo ja
0: ja ko to ko yo so ba mu ka di ba ti o ke le ba fi emi oni ele ni ko mo duri ni ko je ka mo so la ni service o ba fo tele ti wa fo aso para o ni to fo tele ti ni o o ko yen ba yi o na ba yi
1: dudu lo ja
0: eleyi ko sise eleyi ni o je eleyi o je I didn't want to get a man, only.
1: Well, I did. What's the babata?
0: Oh, babata, no, you.
1: Oh, sorry, sir.
0: Oh, sorry, I'm going to do it.
1: Epelesa eyin na lo dudu lo je won ra bata fun ke mo lo le e wa lo bi dudu lo je kuko je
0: awon eyan kon be le ni wo
1: na ara won na la to po ti wo re
0: ara won na
1: e se ba mi e pe fun asa o la ga dudu lo je kuko je kini iwo rodu mo ti wa ko ri sugbon ya joko to ti man kilo fun mi ti pe en ti an wo ewe ran o e ka ro sa
2: ta
1: e ka ro sa
2: akoju me ku se oko le ni gbagbe
1: ami olorun sa
2: o ada fun yin pupo idowo mi nko
1: idowo ogbo wa
2: awon lowo idowo ogbo e ke to mo le ni o mo pe ni lati ade duko logo ewure nbara o ta sne ga wa ku se oko le ni gbagbe
1: ami sa
2: Eti da para seyin edi jam seyin gugu gba kan olorun ta ngoro ri pe mi o de lo seko mo ti ko sowo ni pati de dogun pa me nsin lori legbo dogun pa le gbe bid awon egi wa nbe
1: won sin se di sin ni
2: ba se di sin
1: mo fo
2: sunday
1: dudu lo je pupo je
2: so di imu ga ma ngba to wo to do je do mi ta ma ti tele mi wale
1: eh
2: ati wa mu wo si e ni ma ke so gun eh iso opolo ni o awon mi lu se mo awon ti opolo lo po ju nbe se di wa ngba to wa le ko to wo wa n computer village
1: eh
2: ngba yo ti wa ko gboju
1: eh
2: si ti fóònù ọlọ́sẹ̀ tá ń sọ yẹn ni gbogbo ẹ̀ ló yé wa sí ọpọlọ ni dímọ́ ti ta fún ọ̀fọ́ tó ń padà fún ọlọ́sẹ̀ ó ní eyín sí ọpọlọ ni sí ti gbé pàṣímẹ́ǹtì tí mo gé bí owó ni ó lọ́kọ́ gbó lọ́wọ́ ẹ̀ mo wà padà kó pàṣímẹ́ǹtì fún ẹ̀
1: mo fọ́
2: iṣẹ́ ọpọlọ ni
1: èyí ó délé kó tó mọ̀
2: ó délé ìmùgàn ó lè wà ní ọjà ẹ tó ti fẹ́ pé mo sọ pé ọjọgbà mo ni oya mo lọ bọ lọ lọ o wa ti fẹ lọ ọjà mi ni binu ọjà yẹn náà ibẹ ló ti ọgbà owó mi nkọ
1: wọn ti
2: dé pàṣímẹ́ǹtì ló bà
1: ó ti
2: fowó kan sókè mo fowó kan sáà mo tẹ fowó kan sísàlẹ̀ pátápátá mo wà ta mo ka fún ọba ẹni ọlọ sáàtìtìmọ mọ lọ mọ lọ
1: sáàtì
2: ìwọ ló dẹ̀ nígbẹ́ kí sáàtì mọ tó mọ pé nǹkan tó wá rà nǹkan tí ò sínú ṣọ́ọ̀bù ni
1: lélòó
2: mélòó
1: wàhálà
2: gbogbo yen po gan o ye ah e di ba remember e dey so la ro yi o ye eh oloju kokoro enu eh lo mo ba mo mu 400,000 dani mo fun e pe ko wa to le mu wa mu 30 wa no o be ko wole 30 yen mo gba lowo e te pa mo para ko fun o
1: otan
2: won do n wa 400,000 jo se lo pada ra o 400,000 over 300,000 gbogbo e
1: I will always do work. Ete number yen pa mo yo se yin lanfani anything kole lo aben to ti kole tan to fe kunle re number ti mo pe yi ete bayi o wa lori WhatsApp yo wulo fun yin yo se yin lanfani gan o ko to di pe mo bere si ni salaye o 070-33-68-43-45 070-3-6-8-43-45 Kiwa lala yeti invese Shari le she Dr. Paint and Chemical I wanna she order One she order I want order tiyansi yishen le she wan Ujilo wo order ni I want be Acrylic emission, rich mat, weather mat, felling mat, satin, lustrous league, graphitexi, marble towel, Italian stucco, glossy finish, floor paint, ati be lo. I want to see, nile she wani yen.

0: fun bi ipe meji si kin to ma ye ba laaro 0705 odometa 949 08097 odometa 949 abi ke lo 09062 odometa 949 eje nlo soke lodo awon ali ba ti pada de ba in soju opo le ni en le nbe won e ku kale
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
2: yey mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju for data re.
2: Jay gbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
2: yey mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Jay gbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
3: 32 FM 94.9.

0: lo apala ni jode alare mu gele de ni joba arisa eyan ti onipon laya o le ejokiri boto adiba fun de gbengbe eto alare mu ni koni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi ya alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se to kon keto kon keto le ijare oleko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale
2: Ojo kare ebo da re mu eto to o ma se e da bi tona fe ni to so onun ti o

0: ati se lati se loni yo tun do bi se dun kodak gbogbo to kan si bi se kan si
1: eto loni a tun mi je
0: se mo pe gbogbo nkan laye eto olohun oba ni olohun lo ba le wi le se olohun lo ba le se le wi on lo be leru ni oga ogo oba lo ba ti fo ba je oba ri ro ala to farati bi oke oba toju kan ri be tori gbogbo oju oba ba ni soro matan ni je oba ti o ni gbimo ti o lalabaru be ko lalabaso ojukale ojukako agbe kan soso tin bo gbogbo aye tabi o se lodu mari oba mi adigun aro be ba ne to polon lele buru ke ba won se ru lon ti won nu dada ni waye ba kenin gbangba ta ni obi lere oba ti fi baba le ti si so la fomo oba ti fi egbon le ti sowo faburo oba ti wo gbogbo mo le bi mi pe kankan yo

0: je nkan kan bere lati Lekki Nkeso Road de bi mo se se nje jo oju ona adugbo ti ana ni ku Ola Alexander Road ona yi awo mo o ma bo loju opo Facebook e 32FM949 seyin eni ko te late papo
1: papo kina
0: 32FM949 seyin e te papo ni Facebook owo kan lori owo kan lori nbe to ba ti debe ona ku Ola yi awo mo papa o ko da ma je ntan yin o ti lagbara po nigbojo tun wa bere yiye ko ti e wa wo mo rara ko wo mo kankan ni o an yo ona mi adio lele

ati dojo bo Facebook yen duro nbe ke ma wo erin tan fori ro ladugo wa nbe o be awa na si yangan pa wa labe oloselu ati pe joba awa ara wa la nse akuku ndi ta ba de Dr. Alexander lona adugo wa nibi tona igba lo yi ibo meji la ndi nbe andi ti Ibadan Southwest local government asi ndi ti Ido local government gbogbo bo la ndi be se ndi ladugo ti yin na o andi bo councilor andi bo alaga ijoba bile andi bo state honorable andi bo gomina andi bo federal rep bel andi bo senator e woju ona toro olo ni bi ta wa omo eyan ta ngbe awon bi ka to nbe ti mo ni o ti se fi han rara ko ba da bi en pe won ton la nta ko ijoba won e meje ntan yin iti nbe ni oju ona ye eyan ogbodo fe gbe oloyun koja nbe o lewu oko ti e le gba be mo ti ni panpe ku be lokada na nku awon eyan mole lojojumo o wa je bete ba ti gun okada loju ona ni nsin bayi asike koko lo bole loke lohun nbi e ti bole hun e wa rinse die lori owo yin yato fun yin bi se teyan se ba je mo keyan koja nbe le meji se meta eh be ba koja nbe le meji se meta un ki o dide laaro ojo keji ona le wo yo ona to yakululu ngba kan won se ona ibo tele tele nigba kan won ya wole lati yana iyana to lo si ona ikalona bembo ikan ya sona Alexander nbi enyo nbi waju le po yamtor ilona igba to ti ya wole ona ya wole lati be gbogbo orin ti nbe nibe on titi tabi di express ku ola pere ko gbodo koja seju marun pelu oko nbo na bada sugbon la koko yi e wo bona se de wo bona se ri o bo se wu ko lo mo ko wa to bo ba gbe oko gba be ododo awon engineer re njo na e je gba awon ara adugbo laye se ti mo lajo se gan re gbogbo awon to ba je padugbo ni won gbe ti ma npo rojo na ni mo fe ki won o pe wole sibe e dakun eyin te ba gbe be ma ti pe wole tori ko ti kan adugbo ti ngba ba de adugbo ti na e ba wa pe wole e da si e wo jona wa bo se wa da keroro lai sona bi ah wo long lai sona bi ti kan wa ara adugbo be ku o bona se wa da yi gbogbo awon oloja ti won taja ni adugbo npata oh god ni won ta o tori ti mi ibara ni ko to de shop laaro bi o ba lo le lale ko le rerin lo le e to lero pe won pa ki o pa ngba te ya ba wa shop to fi owo ye bi ye gokada wa to lo le lale to je pe bi egberun kan ni nbe lowo re ti e ka wo kada ti ogun dele ko to lo won jeun ka bi osi re olohun o da na fa fa ni e to je pa adugbo be le yin wa namba te pe wole si re o 09062 odometa 949 07055 odometa 949 leyin to ba je pe adugbo n le n gbe ni o eyin te ba gbe adugbo we dakun to olohun ma ti idasi ngba ba de adugbo ti yin na e pada ma ba so si e dakun e dakun e dakun 09062 odometa 949 in the number to wo bi e to ba je pe agbegbe be ni gbe ni o edakun toru olohun e to ba je pe agbegbe be n lodo re 09062 odometa 949 07055 odometa 949 08097 odometa 949 ona kola re o kola Alexander Road on le nwo yi adugbo yi la wa na si gbe ta wa na si sun ta tin ji lodo ojumo oluare wa jinjo keji gbogbo aro wa ma royan asibi igba ti ran na yan kile o to mo

gbogbo awon agba sese labe ti ijoba ona ni won tin sise won nibamu pelu ilana to to ati yi to ye gege bi ofin botila kale iroyin agbaye lekunrere lesson 30 gbo lati koni 32 fm 94.9 nile okere egbe legbe awon eyan o na ni won ti ko kuro yun ni erekusu ti ile girisi ne ba mu pelu ina ajo dabo ti royin to fi di re mule wipe owo afefe alagbara kan o na lo se atona re to si lewu fun awon arinrin ajo lo si ibi igbafe eyi to si tun wa lawon abule iroyin to ka si wipe onka awon eyan to to bi egbe run mejo o na ni won ko kuro iyun loru gojo latari bo ti jai pe owo ina ohun o na lo yara ran leyi ti owo ja re to si jo laarin wakati kan bi kilometer 165 iroyin je ko di mimo wipe igbese kiko awe eyan kuro ohun be o na ni o se latari bo ti jai pe awon iko digbolu ja panapana ohun bi meji o na lo gbe kuru je lowo ebora lana ode yi iyun ti se ojo kokan din logbon osu keje leyin eleyi ti won ha si panpe bi kan nitosi kan ti won pe ni kriafese tiroyin si tun toka si bi pe eni keta gege bi kan lara awon osisi ohun o lo na tu pada padanu emi re iroyin lagbo amugborodun iyawo gbajugbaja o nsere ori itage ni nigba kan ana iyan Femi Adebayo ti oruko iyawo re ohun to si je omo Tayo Sanusi ohun lo ti bo si ta gbangba lati tako areso oro kan eleyi ti won to pase re di odo Toyin Abraham bi pe o na lo satona bi igbeyawo ohun bo se fori sopon Sanusi eni ti gbogbo aye tun mo si iya Laduke o na ni royin lo fi di e mule gege bo tin se adayori ninu atejade leyi to keju re sita lori itakun aye lo jara nigba to n sapejuwe re wipe oro ayeso ohun eleyi ti won fi sita o na lo dabi iseni lona ati oro eleyi ti ko si oto kankan nibe o toka si wipe Toyin Abraham o na ni koko ipa kankan ninu idojuko yi to hun ni ninu igbeyawo pelu Femi Adebayo leyi to sa tona bi adosepo ohun bo ti di wipe o fori sopon labe be lo ti wa pa aro wa si gbogbo awon araalu lati tako awon ayeso oro eleyi ti won fi nfi esun re kan Toyin Abraham gege bi oro re o salaye oro bi pe ohun mo lati yago lati fesi fun awon ayeso oro ohun eleyi to rogba yi bi igbeyawo re bo se fori sopon ni sugbon ohun pada pinu lati soro sita nitori awon ayeso oro ohun eleyi ti awon toro ti o soju re ti won gbe kale lati so di owo toro gidi fun awon iroyin yajo yajo tabi awon isele to nsele layika ohun agbegbe yin te fe fi to wa leti e le fi atejise yin so woranse si oju opo obare ni soro yi 0705-655-0949 tabi kekan si wa ni yara akoroyin jo wa ni Laughter House ilerin Premier Hill Mokola nilu Ibadan eyi lo pin iroyin agbaye wa lekunrere fun ti tasiko ta wa ni koni 32 FM 94.9 kin to ma lo awon koko to jeyo ninu iroyin ohun re lekan se awon iko ogun orilede Nigeria ni won ti ri gege bi akosemose agboju ogun ti wa igbesunmo bijulo nile adulawo egbe oselu APC ti foro lede fawon to rogba yi are Bola Ahmed Tinubu ka lati sise polongo ibo fegbe oselu APC tabi ki won kowe fipo won sile lele okere egbe legbe awon eniyan lo ti je kiko kuro ni erekuso to je ti ile girisi latari isele ina ajo dabo iroyin lagbo amugborodun iyawo Femi Adebayo teleri lo ti so pe Toyin Abraham ko lowo ninu bi igbeyawo ohun bo se fori sopon

0: so we go tell them about dada na ni dada ni ko lohun se femi ati eyin loruko jesu ati atele anobi akiu ajake jadu agba laye pe atuku dede akoko yi o lati kodi aderin poshonu 32 fm 94.9 nibe na lati nkankun yin la de se yin pele ye loje baba loja boni saje bugbaje se won heri e die uncle office se won kanle kun todo ti yin na gbogbo wa tan ji ni matema mi mole tan sabota ati je ati mo na ni kaluku wa nwa olohun ade se ni rorun fun wa bo so ide kan laaro mi o mo boya gbogbo na loye dada that we should not keep watching the clock, we should watch what the clock is doing. En bala kesi dada pe ago nsise lo fi de taye nwo ti o ba fi time ti e wo ago hi to wo ise re ona lejin o mo si ya wa wi pe ojo ti akeke ba to ku ni ru re o to wale eda to ba tin gbianju ire ti e opin loruko le se soft sand property na la ki lo so to ni abi mbalala mi di loruko mi afa lamboroki e de mo pe emi o sa soju o sise le se soft sand ni mi ko de wan se mi nikan ni mo wa lori ijoko le ni atemi ati awon alabasepo mi ile ise soft sand property ari mo po loni iwa yi awa ta rira wa a fi ogo folon e je aki awon ara ile e ta ka awon ara ile
1: e ka san eyan ara ile oruko mi ni adekun lati ile ise soft sand property
2: e ka san eyan ara ile oruko temi ni adeola lati ile ise soft sand property
0: ohun to loud le kan abe ro lohun ko si yaru so e je ka tu jo je anfani teni aki onimo ero wa niru akoko yi onimero Lucky Thomas back na onimero Kola Sopade Abioye onimero Edwin na nbe ninu transmitter e se ku aduro si wa e mu kekeke mu takada ka tu jo wa anfani ta yo je losan tuni lori soft sand show ni 32 fm 94.9 soft sand show eto ti ile ise soft sand ti on se agbate ru e pelu ajosepo ile ise 32 fm 94.9 e ma yan ko shock yin bakan we are into real estate, we assist with buying and selling of properties and also property management. There are so many opportunities available if you intend to do business with us, and the reasons you have to e ma gbo nisisen tele nsin awa lawon ile ti an ta fun awon eyan ni oniruru ona be la se ba awon eyan gba ile won ta le to ba ready ni o o le fi agbofegun ko di okun eda ni ngba te ba wa ba le se sosan pe fe ta le document wo le ni te n bere pe ru wo la wa fe document wo le ni lori ile te le fe ta e se tanu iru wo la wa fe iteyin ni la wa n bere abi e se video ile te fe ta ke send e si wa e snap document e ba ni ke send e si wa emi o le send ni document o e se tan so pelu awon eyan beyen e to ba ti ready to mo pe pelu soft sand awon oni bosowo oni GBT pelu e soft sand oko awon bale pelu ti awon se bring your property that you want to sell to us. E send video nko ta se fe ma deni ken lamu ni pe te ba send video ru property ben si wa ta ba ti wo ta wo ambiance to ba je pe n ta le gba ni a so fun na gele be yen pe eleyi da ka se wa joko adeun lori e adeun ta so ko n se pe mo wa ta ba fe ba yen ta o adeun ta so ko n se wi pe e sanwo ta ba ba yen ta tan o adeun ta so ke se pe ta ba ta re yen tan a yo wo nbe o ti wa kan ni pe ijomo lu abi se pataki property te fe ta e go value e ni ibamu pelu environment ti fe ta sebi 3 bedroom bungalow oni kola so pade ta ni abasorun 3 bedroom bungalow temi na loje ro dada o yo yato yo de bodo shiro go bukata le ru fe ile be lori the moment e ba ti wo te value property te fe ta te de ti no to pelu e ti o se e ba wa te fe gbe ba na an se o te ninu ise a mo ti property to awa ni so mi pe ege kuro ni so mi pe ke ge kuro a gba yin ni moran pe ise te fe ta ni e de ro po wote to ba je pe to se polowo a polowo ti o ba se polowo instead jo fi di pe o le lawon sosan di abori tan pe ni 50 million ni awa o ni boruko wa je That is how we operate at Soft Sand Property. So in case they buy the property, they ever dispose or they ever sold the world, let me use that language. Do a short video of it. Send it to us. Lori, I want to talk with you. The document available, backing it up. Eba wa snap e, ka wa study e. Pe la an ton ba wa moju to agbon be yen. Pe se document yi je ni o, ton ba lo je ni o, ko si interview property anybody se. E to loruko lo ni ile ti e se di. La ba gba ile onile, e ba ni soft sand ni o, ore 32 FM. Lo gba dukia lowo enikan kan. Aba. Se gbo be wa ri ni. Se gbo be wa ri lai lai. Oti bi o ko gomina kan. Oti o. E le gboro e lodo wa to ra wa kin ririn awasa. They be perfect kuro ba wa soropo so to read here e send the document e ba ni ta ba ti study e ta de wo property yen to ba go well with us then we can sit down and talk further are buying places ori radio are places ori social media wa a gbe si gbogbo bi to ba necessary the website as well are buying funny publicity to da across board ti le yen ba na ti je titan nipase wa minimum of okay let me say maximum of 48 hours ojo meji niyan ojo meji laarin ojo meji a send owo sakante ba fun wa sike na e le so fe lo mi ni pa wa pe eh olooto la wa la fi sise lodo wa ko gba ta ba to gba hallu bi gba ta fe se seminar ke to moyan ni real estate company ebi o ne so pe ke to so pe tori pe ko to bi ke lo wa bi ti won gbe container si ti an le estate manager ara ma re wa mo ceremony yen o lari mo olonu ah eyan le wa ti eh ibadan sanwo ile ode remo o sanwo ile ode remo nbadan ngba ta ma siwe ile re bayi yo da ko o fe se fanaye exam ni to mo ka to ni le da ka tan so let's talk about our estates now at the moment anta Mango Estate ni 2 million naira anta Apple Estate ni 4 million naira Mango Estate 2 million naira Apple Estate 4 million naira ami tun yoju a ta won tun be le tan ni e pe ma n pariwo ikan tin tan lo tin tan lo tin tan lo o tin tan lo o tin tan lo olorun je ke n to ba ra ile lowo wa ko lu ni gbanjo e ni lu gbanjo te ba file yen sile to ba appreciate tan te ba file yen sile to ba appreciate tan te o pe tun fe ta to ye yin e to ba so san pe ka ba yin ta ile yi yo tun ti lowo lori si awa o tun gba a so fun yan pe lara orange state jo si atule nikan to fe 30 o sugba ke se yi anama o ko ye yi so ti o ba ti tan bi kan o ti tan nu sugba ta ba yan to se pe on fe tuto ohun ta ke se pe tori pe ni soro bo pe yes o ti appreciate mo fe lowo mi there is no problem and any grace kan any privilege kan lodo wa flexible payment wa ebe lo awon to tin ba wa dokowo po existing flexible payment si wa gan fawon to gbon ti won wise pelu owo ti won pa o le ma le so fe yin ah tori ele enu elomi apere ni obili pe lagbaja ti ko kin ra lunch ta ba wa bi ise aso n kole pa aso n kole ni o se ra le kan ni eh o se ra le no ba ma to pa se re bi ise pe bo lo njo ta ba fi n kole lo yo ba di kan ma fun gumo lori everyone kobo no se so fun yin loporopo gba awon en se dada salary earners are growing wise won le ma le so fe yin pe I want da owo ile jo so wo soft sand iwo na pick are help buy ko to dijo ti won so mo pe mo fe fi gini kekere kan he to de be to gba omo ri pe ah da lo bere bi bayi ngba ti ojowo re ko tactics na peru e wisdom ni tactics ni oja je lo ni so we rising what we do at soft sand is to ya pagbara o ka lo dindi so 40% documentation wa so 40% ida ogoji ninu owo eyi to ba fe nu awon ile wa so da ogoji si ma pin iyoku laarin osu mefa to ba ti gba 40% e lowo e a mo ile sori ile wa mu bi to ba wu e lori ile to ba fe wa mu abara bi to ba wu e ke wa se pe tori pe nkan de leyin e o sanwo lo didi ibi ti wa lo wu e yen ka wa gbe fun oniton tori pe o saju e sanwo ton no adeun lo nbe laarin wa in ta fi saro tonu oju tutu ta fi ba yin soro ngba ta gbo lowo yin ko ni di oju gba get your lawyer e ta ka pade court alo kojura wa lo tori die yi won na bere bai hello sir hello ma e le so 40% nisin ko je pe ni next month inu 40% e san ka so pe e san 800 iyoku wa ku 1.2 ko di dandan pe kwa di next month e gboro san 200 ko di dandan te ba ni 100,000 ni next month e le wa san o le je eh to tele le ma ni 300 ko je 200 no koko be ni pe laarin osu mefa to ku ko sa ti pe awa lo ni gbadura ke to ba ra le lowo o mo ri se ke ri se ke le san balance lo pe awa na ba tin tale ibadan to dun fe si ni wo ya la ni ile awon eran ko nwo awon state to ku tan to ba se tale ibadan to dun fe si ni tori die yi a fe ko lori awon ile ile ka tun si mi loju wa je afari e ko to di pe o ma lo so ki e je yen lori flexible payment then e ja ki fi afani isile fun wa awon oju opo to wo ile ise wa ni soft sand e ja kun e je ki ara ile kan mo na ko to di pe asun ta so e to re lomi oke mu number le kan
1: our numbers to wo ile ise soft sand property ni 091 15 55 0055 le kan si 091 15 55 0055 tabi 091 64 61 5000 lekan si 091 64 61 5000 tabi ke lo si website wa www.softsandproperty.com softsandproperty.com
0: bakan na lori Facebook TikTok ati Instagram iya ipo yen fun won
2: awon Facebook Instagram ati TikTok and wa e ko lo sori Instagram Facebook abi TikTok ete @softsandproperty o ma gbe page wa fun yin.
0: Now the biggest of all opportunities awa baba onile awa mama onile koda ki yan tun ma ki ifunpa yan ma ga lori property yan koda ki ifunpa yan ma ga lori property yan koda ki yan tun ma lalase lori property e nigba ti won ba so pe mama tun ti bere ati tani awon ati tenant won ni iseju kan lo si nbe laarin iseju aya gan laarin ku ati iye eh boya o mu close le gba le te mo te wa ni ko ni lo ti o ba sanwo na e to yin lowo na sugbon mo to ti wa n close to ba san yin lodo lori nko ai mo ye ta ti ri la lord mi o so fe lo mi pe 9 la ba wole mi bayi o 9 la ba wole bi bayi o so teyin lorun ke to wole yo si lo ten lorun ngba tan ba wole tan yo wa di ana 9:30 ana je se fere mo ijeta to 10 le wole e wa mama owo yo wole ba se fokan si ni mo se extra time ni bi se ni eh alele ro mo tu jade e ko se se mo ko karabo fin sise ni ran ba ni wo mo abi ke enikan gbale lowo yi ke wa so do hotel ah ku le so pe la lord mi a so pe mi o gba e ti o ti na ko bi ogbe ti o ti ni yawo awon ti oko won ti ya le nkan one way or the other abi ton ti pe gari eyan da divorce se arun to ko mo kan lo nbe lo e sugbon ti mo mi wa ra ro pe o mo sa won nikan gbogbo gba ti wa mu dekunle wa ni last week dekunle je ti etan dekunle wo pe mo ti true pelu yin won si ni do lu ara mi won tun mu mi wa se pe le yin do te o do te o te wa na so o di kema so enu ona ara yin iko se wo ti da kan le lenu ona mi laaro yin to ni so ki nkan lagbiyanju ati so fun yin ni pe iru esele si mi ri ti mo gba mo re kan le ara je mi ni so te ba fe ba lara se lori ile yin abi property te ba ni be it shopping complex iru property te ba fe ni te fe je ka ma ba yin manage e aye e yo with honesty love you ba yin manage ise yin agree time lowo yin mama de si account yin itoju lo yen e file fa wa iru ta lo ngbele yen e file fa wa ta le gba sile yen e file fa wa ko si to buru te ba kan lo laaro sunday te ka wo seyin bayi e le be pele nbe o fe kan ki won ke kan wo bi ti won ba yin mojuto le yin de ke se para owo yin e ni da ti bi enikan kan anything eh did that be anybody abroma so pe ta lo ko aloku aga si eyin ku leyin eh to lo ni oko pe abi owo na ti wa di issue enikan lo je lo di wa la sara yoku lorun no let's talk e je ka soro eni ba ti dagba ti o ba le yoju eyin eran mo wa ko ba soro a de gbe gbese lati mo bi true property be yen wa a mo ta jo se lori e pa lojo ori yin ko ye ke mo legend ka kiri mo pe le le de gan won so lori jole lo ah owo inspection sisi ni office yo wa sisi office won wa sugbon ni reyan nu e ah alai sisi ni o wa amo te ba pe e duro de mo nbo a ti mo ro en to duro de yan yen ka te duro de be na a ti go se yin tanki elepo kan a wo pe ru awon lo duro shop se won fi tan mi wa to ba je kon tun fi so won bayi won kan tun ya ni won e riru won mu so te ba fe ka ba yin toju ile yi ka ba manage property yin ile ni o shop ni o whatever it is te fe ka ba yin mojuto e ri wa ni office wa side office wa wa yen na
1: so office wa ni laughter house pelu building 32 fm te ba ti di mokola e ko so fa won ni okara pe en lo si laughter house 32 fm the same building 32 fm lawa te ba ti di 32 fm ko so pe en lo si ora won soft sounds property won ma ju we office wa fun yin
0: oni le gogoro lori oke premier ni mokola ni be lawa be ba se ti denu ona le ti ri soft sound gadagba gadagba le ri lenu ona wa kiyan o ma je iyen funru akoko yi o se se ki awon eyan mi na ni afikun ko to di pa tun teso aje awon le kan be lawa lasiko yi na boya ti afikun ba wa lati igun kini ati igun keji ko to di pe a teso aje pe na property ta se nile
1: eyan rale o ma so pe African time ni real estate there's nothing like African time because property de bara ni this same amount ni ye yi ko se te ma ba ni the same amount the following year iru le wa tan tan ni 2 million naira yen mango estate wa ni do yen mo sure pe by this time next year koni si nkan ti o ma so pe kile nshi remain as 2 million naira again because land se kini o ma appreciate ni ko se ko ma loju kan so ti e ba ti ni owo yen ni ekona kishi idi la fi afani ke ma san die die le fun yin e ma san 40% then every month e ma se kini e ma san die die die and most the member yan ni pe se ile yi ti mo ba ra ton en se ko ni si wa ko si wa lori awon le o ti wa je new documentation te ba ni lawyer ti e ma mu bo te ba ni surveyor ti e ma mu bo anybody dey pe yes any to ma je elerin yi e ma mu bo
0: awon lawyer ti so agadi lawyer bayi nisin toro pe awon times ti mi gbori mo ti gba nisin
1: so efra yin lokun bale abere to lokun din yawa
0: aba
1: a sise pelu 32 fm ni ile te ba ra lo soft sand o wa 32 fm le ti ra so 32 fm ni alibra lo ko je so sign on deni alibra so e fo koyin bale te ba ti lo win lojiji ni ekan na e le ma so die die die and eyan ara lo yinbo na ati ma so
0: awon lo ba wiju
1: ah e wa fi owo di nkan mo le ni ile e wa fi owo di nkan mo le ni ile e gbugbu alamiri oko dele o
0: ase e da ti so eto se koko ninu oro iya wa eyan le ni gangan ta fi kun
2: nkan ti emi fe soro nipa e won ni awon ti won ni ile ti won fe gbe sile since that is oro ile mo dey understand pe o ye ki everybody ti mu one or two ninu nkan ta ti so lati aro bo nipa awon ti won ni ile tori demand gan ti wa po ju
0: abi o
2: ile to wa lowo titi wa lo ko de si ba e fe ma da won bi ka fe ma taja ni ko si ba e fa ba won customer soro ti aba ni product nile so mo ko fe gba awa niyanju gbugbu awon ti won ba ni ile ti won fe gbe sile ite ma fi ma go through awon agent pin won se kini kan won se kini kan e gbe ile yin wa si odo soft sands property awon ma ba yin mojuto a ma ba yin se gbogbo ase fin ni gbogbo investigation to ye ka se nipa e la ma ba yin se awon to ye ko gbe ninu ile ki se gbe bia oke a ma gba tenant kan ti o se kini kan ile sele e ma ni issue one or one way or the other ifokan bale ni awon ma fun yin ni ile se soft
0: sands ti e gbe omo mo yin mo so fun yin pe go to hell
2: ah se ti gbo yen na yen na tun
0: wa e ma ru baba to fi le le gan ko to gba le lowo yin
2: so ki e ba le ni nitori irisi te fi calling the first place ni pe okay e fe ma je ere ise owo yin e fe ma je ere owo yin ehn so now en to ba fe je ere ise owo e se ki o tun ma fi ilagun ati wahala tun ma fi ma je ni je pe won ni sanwo ni time de kan sanwo won ni se le awo ma ma laarin e need gbogbo yen gbogbo kan to ma sele ni pe awala ma wa laarin eyin ati tenant yin keyin sha ti gbawo titi pelu fokun bale ki awa de ba se kini o kan ma ba yin se itoku ti mo de so le kan demand ti po nle o so ibi kibi ti eyin ba ni ile si to ba wa okay eyin e kan si awa ni soft sands property e le send the message si awon numbers wa abi ke reach us wa lori awon social media platforms wa or ki e wa kan si wa ni ile ise wa nbi bayi ni ori oke tete premier ama attend si
0: e seun gidi gan ni o le ti gbo lenu ilelu sosandun yep awon le kan wa lowo wa to je teacher ni isin ati oko le yin se to ba ti mo won ba o se fewe mo to se fi buta o ti don wo ba o tutu gbo so now ile kan be lo wa ni agbegbe orogun 3 4 bedroom boy bungalow ni awon tin pe wa le ale o se kan fe ra le o hello to o se si ni 4 bedroom bungalow kan wa ni agbegbe orogun lona ojo ori 2 plot lo wa titan ni e lo wa awon le lori social media wa 18 bedroom apartment kan wa ni apata tita na ni owo ori kini yi opo ti root apata investment ni en lori omo ni fila o igba ta tin pariwo ile on to ba bo sowo enikan en ti fe pawo mi tan ah e mo to yin o mo ti o fi se ni owo ti yan ko dani ti yan na ti o invest e I mo diku ni owo mo o mo re owo die ke po si ti yan ba tin yo nbe ti wa naira ba ti dinu 1000 o se ti yi ko 1000 mo to tori die yi okay mo ri awon ngina kan wo ni o okay koni si yanu so tori die yi opportunity ba ni ka lo dada je ka tun deni lo hello ah eso wa kale ika tun to si mu la fi romu o n to ba ye wa ni ke ja n pe number ohun dada boye le fe bere nkan kan ani duplex oni beji kan na ni agbegbe felele duplex oni beji gbogbo room be patapata lo suit irorun lo bade fun eni ba fe ni fe si rule be e lo wo lo social media wa abi ke kan so al office ka fi han yi number to wonu studio 32 fm ni ru akoko ta nse to subsandi yi lowo oni 070 55 00 949 080 97 00 949 plus 234 90 62 00 949 e wa fe lo sori ile wa pelu wa ke je pe free ride ni yan kan wo ko fe o en to ni to ba ni ile ra e fi ajo si wojo Wednesday amake to lo ni Wednesday yen e koko ti kan si wa na pe Wednesday o awon e n bo wa wo ile a le seto sile de yin ati ni bi ta so de ka to gbe lo sori ile awa ko ni ke mo wo nkan kan wa o e wa lo wo ile to ba ti teyin lorun ni e wa lo wo ile to ba ti teyin lorun e san o ti ba teyin lorun o e mu yan si sugbon le te ba la lodo ti wa owo te fi ko olorun je ko won yin e lo ma sise lo lori ile ni e lo ma sise lo anybody ba so pe lori ile te ba la lo wa ipo n fe gbowo mo nile eyin yobo egbe e yobo segbe ke kan pe number ile ise ti wa e kan ra yobo segbe bi gba te pe en to ni o ti fe de e kan yo ke bo segbe ke pe number ti wa hello
3: hello
0: e ka so
3: yeah e ka so da
0: yes
3: yeah from Ile Adebayo Olayiwola lati
0: Maja fa ni ofu oru. Maja fa ni ofu oru. E to ba ti wa lori ofe to je yan ti se ye bi dekunle. To le mu yan le ti aso wa pe o da mi loju mo le fogun substance gbari. baby ni coach ra le re se won o tu gba kota be emi mo mu yin wa o emi mo mu yin wa o mo ti royin pe ile tan ba rodo yin a ki sa ko rodo wa o to gun eni ba dani loju a fi gbari ni o
4: the only collect and collect customers allege years of delays extra charges failure to allocate paid plot
0: chai ke fun yin ni ile mi no te mando lati gba royin bayi emi n pariwo fun yin bi pe ka wa ra le je mi yin o fi gun eyin lo gan waya mi ti o ti gbe yin awon ri lesson ba fi na gbe yin tan e ma bo lori gboro mi ro
1: awon le online
0: eh you online
2: allocation online
0: e ma for mi e mi e ko ma bi so kike bu yeri e ba ke fun yin hello hello
3: eyin fe ni e mo kasun
0: e kasun
3: so mo fe beere beere kan ni
0: sir so je mo tan se lowo yi sir
3: be ni sir
0: all right sir ta le ba wa soro
3: ejo awa ta ba ni property ta be ta sa le ta mu pelu nla
0: eh n ta ti so koja na ni e boye se dara po mo wa ni e kan si wa l'office sir
3: okay
0: yes sir ashe o anawon partners na ninu awon real estate company mi to je pa jo partner pelu ise ara wa ni bele o ni te fe ra ele o ni sugba wa ki so po pelu awon ti o para bojo eyan je mm bi so para bojo eyan je iwo ni olomo ka signboard ko fi mo ra le ona lo yo emi na o ina won ba gbe mi yes ba ki o lowo alara bi na ni o ana lo yo mi o awa meji gan ni na won ba gbe an kevu yito wallahi kaka ti ba fi pity anybody ti panpe awon ara bi ba gbe imo se eye ni imo se eye ni eh allocation a ma todun mewa ibi era na jin ara no ibo ni ti mo se mi ju eni eleni to ti lo fo tutu pari a tu send owo tori pe won ka signboard yin a tu send owo ah e ti e baro atugbo tan anu ara lu ibo na o se mi tori mi na ke fun o bayi wa ara ni bi ti okan re o ti bale soft sand in collaboration pelu 32 fm ni o si le gbo pe won nara won ni radio kan abi won tun ti drag radio kan ko gbo ko wa me ai koja ye ti wa iwe ku ni won te iwe ku ni won te o wa ku sowo eh en to ba lo ra nibi ti o ti gba soccer to se beat the moment you buy anything from us and it's of your but to ba je pe sovio ti le fe ko ba sise why not then ko ni ke lu awon to ba wa sise awa ni sovio to ba wa sise sugba to ba ti je pe o wu eyin pe mu sovio ti yin wa e ti sanwo nke ko ni se dukia yin e ma sise lo ni ko si pe tori pe ile kan wa nle o e tete bere ise lori e so awa gbe fun elomi pe e ba ti san ko ori e e ma san e ma olorun ni jodi te ma san ko lori n te bere ise lori e ni awon le wa o de ki se ile kilometer 4 opopona kini kan olorun je yan ori ku ti e siro ojo to ba pari ile ona ati wo koja titi njo ti o ba fe sepo ijo ti e ba gbo pe mi o le gbe awon mo leni se yo ya won lati de school won lati tosi mi gba won pa ma ri ni lati pagun ka to rin di ogan aso mo to ka go ti di o ti pare danu a ri o ju titi la won le wa and I can assure you e to jina si titi to jina si titi ju o jina boya tori pe keyan lo mi lara 3 minutes 3 minutes owo ti e fe na won ti an fi pe odidi le ti an le kole si lori ti an fi pe fun yin 200,000 te yin na seri mo e dajo ti o pe ngba te ba de waju lawyer won si tin ta won silicon nisin ibi le science elomi o si mo ka ti a fi gba le plot marun lowo enikan I swear o sign wi pe o ti forgo ile plot marun eh e ti man ba opolopo eyan leru lati sumori real estate nu pe iwe ti yan feel ti poju leyin ka pe baba boga ji kan fun awon kan ba wa yo bi kan ka si bere se lori e wa wu lo ya mo abi mo lodo ti wa awa fe lorun afe lorun re afe gbaye re a ka si ile ti a tun fun ile de yoruba ke to sign pe eyin le ni we yi sugba ibi ti la ma to bo we ti mo ti ko be bi blame yi opolopo ti gbere se pe loruko ara e gangan e ko si kekere we my wa tun de odo wa lojo ile wa tun lagiri won ni ta lo discretion won lo ni eh ka ti ko be ni oni lawyer mi ba ga five blood won ni ti o ba je kele ona lero iyo kuno o tun lo ko se te gba kadara ni e ma bi ni mo ma fi se aye tori pa ke fun yin e gbo ni o ne tori eh wa ba go Facebook we ya go ko ya to ready kankan ta le eh to ba foro jewo please please and please ko to the sorry case self self property e pa pa yin de wa nilu oyibo I do tell you if you stand before yin we stand before yin ma draw as witness for yin pe abi mbola la bi di 32 fm lo show di duro fun awon ara bi o ma ba yin to bo we ile yin wa ni alaafia ti e ni gbo ewu kankan lori property yin e ma sise lo lori e akuku ti ri omo iya ati ri baba to biyan gan to ba na owo omo ati ri omo to ba wo nowo wa ba re na pe ki le pe se bi mo ti o la mi di le poruko re eh e be mi na mo bi nje wa pa ni o ti bo time te fi sise on e le ma ni ru e mo ni ojo ori lati se ru ise lati koro wo be yen jo come to us at Substand abi ke pe wa pe ba fe ka ma ba nse lori ile yin pelu rorun n te ba ti ni ka se nbe la ma se to ba je lori awon estate ti wa ni o to ba je lori awon estate ti wa ni o a ki so pe to di pe ti se tan lati ko ile yin ile yin wa nbe ka ma gbo ode ojo mo kokko gboyun mo miri eyin yen like e tan ara le e like e tan e like ma gbe mara inu ipolowo ja le ti mo pe e ti fe gan waya na o inu opolo oja le ti mo to ba ti sound too good eyin na ti mo pe ti rolu to ba ti sound too good e mo pe ti rolu e ba mu awon number yen le kan si olodun ba je ke en to ni interest o gbo
2: awon numbers to wo ilese Substand Property 091 646 15 000 091 646 15 000 tabi ke pe 091 15 55 0055 091 15 55 0055
0: Mm. Ẹ ṣeun. Kó tó di pa dáadágbé, tí ẹ ti ẹ̀ tún bí ẹlẹ́rìí kìíní kan ara rí wa. Ó ra lẹ̀ ní 800 ní bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn. Ó ra lẹ̀ yín ní 800 lọ́wọ́ real estate company. O wá débẹ̀, àyè iṣẹ́ ìjọ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìsín. Dídé tó o wá débẹ̀ yẹn tán, o wá bá tán ti erect building sórí ẹ̀. O wá yarí pé irú yẹn jẹ́ wo nìyẹn. Ọ̀dà àbáyín wo bòmíì. Mi fẹ́ bòmíì ilẹ̀ mi mo fẹ́. Jẹ́ ń já ọ sí. Ibòmíì tó ò fẹ́ hùn. Yọ lọ. Wọ́n wà á rí fọ́ǹdì owó rẹ̀ èló ló ra gbà yẹn. O rà ní 700 or 800 ní 4 years ago. Wọ́n à kó 700 or 800 rẹ̀. Wọ́n wà á wo kobi tó kò lẹ̀ 800 lọ. Tọ́ lọ fi ra lẹ̀ nísìn. Tí o bá ní wọnú gbó lọ. Tọ́ ma tún fún ẹ lọ́wọ́ yẹn pé àwọn yẹn tó láàánú. Ẹ gbà wá ká máa bá yín sọ́lẹ̀ láti jọ charges lórí eléyìí gan kọ́. Ẹ ti waste time wa. Owó ta dá padà fún yín tá bá ti invest ẹ̀ ńkọ́. Àbí kó lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ wá kán máa dáwọ́ rẹ̀ padà fún díẹ̀ díẹ̀. Tọ́ bá jọ tó bá fẹ́ lọ gbẹyọ kan. Tọ́ láwọn ò lè ṣe transfer lọ gba cash wọ́n fọ ní 150 ń bẹ̀ inú 150. Ọlọ́mọdé kí yẹn orin kú alágbàdo mẹlẹ́gbẹ́ títì méjì náà lọ́ọ́rà àgbàdo sì máa ń kíyàn lọ́rùn ọ̀rá bí ọwọ́ta kan sí pẹ̀lú ògùn ọlọ́ owó òkú èkó lẹ́ ìṣètàn ro dáadáa wá ra ilẹ̀ lọ́dọ̀ wa kó o lè sọ fún ẹlòmíì àwa kì í mú yàn tipátipá wá wò ó tó bá ti ọlọ́run bye bye bọ̀ mi ò ní gbọ́ bí sí yín ládùúrà tí máa gbá o ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ lucky thomas ẹ ti gbọ́ àwọn nọ́mbà tó wọlé iṣẹ́ wa ohun tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ properties náà lè lè bá mi sọ lórí àwọn nọ́mbà tó fẹ́ pè síta yìí ohun tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ilé àbí ilẹ̀ àbí kábàáyé mójútó property yín yes nọ́mbà tọ́dọ̀ mi is 08055 76 7084 08055 76 7084 a ní ìpàdé ayọ̀ kò sí kékeré àkàntì ènìyàn lórí kálukú mójútó ara rẹ ni Substand Property created to house the world thank you.

abala koko lore to yi tan dowe ni ibe lati mu awon owe ibo lorisun owe bawo na lowe na se waye e mo pe bere o ba tere ani po owe boro ba toro a ni sotan oro bale yo sitan

ẹja pa ale ale ale a tun le pe ni epe dodo tori ti yo baba pa ale le nkan in to tumo si ni wi pe bo ba se kini abi to ba ti won ba ni won pa ale le nkan gigangan yo ba ti en so gan ti won ba ni won pa ale le nkan tumo ni pe won fi nkan dabo bo nkan owo ti wa lara kini pe o gbodo de be ni fun bi apere ta ba wo lara ale to je tayo di oni ni bi ara ogiri ile kan le ko si pe ti oba to si bi bayi bye bye bye bye ni yo sele si o eti yo ba fi wa soro nigba na won wule ni soro won fi kankan se ami be ni won fi kankan se ami sara kini pe to ba fi le se bayi o in to sele si kini na ni yo sele si o tabi to ba dale si bi kikini kan se kini kan yo bo wule ni kan kankan won kan fi won le fi kara un gbe si be o tumo si wi pe ile eni be yo da oronu sugba ale ita fe se loni ti yo baba fi igi igi to ni oju ti won ba fi pale le nkan ki lo tumo si boya won gbe kikan nisin won so gi mo boya won gbe oja kankan le won wa so igi mo igi wa lu o olujade aboluju foto foto foto ki lo tumo si ale nu o igi to ni oju igi to ni oju ki lo tumo si to lu foto foto en pe ki wa la pa to se la igi ba nkan kan ki lo tumo si ti won ba fi pale le nkan oya o itan dore to ni ibo la nlo

Ẹ ṣeun. Okun Alake sọ ara rẹ̀ dejo, ó pé bọ̀m̀bá ti wẹ̀ tán, kọ́wọ́n lọ rẹ̀ wọlé. Okun Alake sọ ara rẹ̀ dejo, ó pé bọ̀m̀bá ti wẹ̀ tán, kọ́wọ́n lọ rẹ̀ wọlé. Ta lo Okun Alake? Bẹ́yìn ọ̀bá tún fẹ́ lo Okun Alake, ẹ lè ní pé òjò obìnrin sọ ara rẹ̀ dejo, ó pé bọ̀m̀bá ti wẹ̀ tán, kọ́wọ́n lọ rẹ̀ wọlé. Okun Alake ta ba n gbe okokokoro si omo woyira woyira kan mo ba ara igbakigba ni keke n so woyira kan mo ba re erukeru lo n se lala lenu woyira kan mo ba re esikesi ni mo lowo won la papakiri mo tun ki won pe Okun Alake ajebi oro yo oko jowu jowu obewu jowu nu oko O nigba to mo po lale legan ki lo mu mi luwa soko wa se won ni oko ma mu kere o ma mu koro korogun le ba gbagbe odo loru kojo le ba sorogun wa awon ojogun ni orikin idile kan ni sugbon o tun wa ni se e to ba mo foko ni yawo ko mo po on fojo wu ni yawo tori pe won ma jowu daada Ele yi Okun Alake ni omo bibi oko ni. O wa fe ni to wa fe ni je ode arowode na ogun ode ni oba Edumare si ma ngba fun. Ko sinu gbo ti o wo bayi ti o ni pena jade be si ma awon ode won ni yawo kan ma. Sasa lo de teri to jode gi to se daada ti won ni yawo kan ma. E ti ode ba ti e so de daada ti o ba je fun

dada won tun ma fun won lobin kan pe ah baba egba tori pe ode ni aye john ni ode se gan to ba mo yode dada ke se awon ode ko lo gbele mo nso awon ode ti won de gbo de ju ti won pe ran la oba lu gan ke koyan won ko ma fi ewe bo tori mo mo pe ko si bo se lo de bo ko si bo se so de to ni logun awon eran abija ni won ma ba pade nbe ode yi ki fun lo ko arowode na ogun o ti ni yawo kan tele o tun wa fe fe la o fe mi elekete yi to fe to je alake omo won loko ele a o le jowu je ikoti o njowu ga o o si ma ni ojo to je wi pe ode ma wole to awon obirin re meteta sugbon gbogbo gba ti orun ba tin kan awon iyale re inu re o kin dun afi ko je ton tale kenikan afi ko je ton tala kenikan afi ko je ton tala kenikan gbogbo gba yi inu re dun yo ma dale koja ni amara ile o mo pa ke lo se alage to kan dale koja logido bayi lai mo pe tori pe ke se on ni orun kan ni gbogbo gba iko wa ni se meji to ma se ju pe yo ma ba lu e yo ma lo le iwe ni yo si ma jade yo si lo re sun sugbe ede to ma pe ni gbogbo gba ni pe ewo jare tin ba ti bomi ara tan kin wa lo wo le kin wa lo wo sile jare kin tin ba ti bomi ara tan kin wa lo re wo sile awi wi wole ba like kin se ju nigba ti oro ba wa kan oro bi awon kan ba fe da para bi ba fi face bi se yeye won wa so re won wa so di owe leyin to wa da terun ti won gbe kakiri pe oko alake o mo ti so ra re dejo mo lo se so ra re dejo e ma gbo ti o se ma gbo ti to ba tin bo ibo le n lo bayi be se ah mo fe lo re wo si lenu ikun ni se kankan ti won se kese en to fe wole to mi on fe lo wo lenu o tumọ si pe tin ba ti betan kin lo fori pa mole kin lo sun je oko alake sora re dejo o pe bo n ba ti betan ko won lo re wole ejo lo si ma wo si bi kan ebi ti owe na ti yonu owe ojo wu ni ekeri ni isin eri bo se se ta no ma paro owe be fun a n be je kade ojude oja ikoni 32 fm le n gba o 94.9 ni akale kasi Prema Hill ni Makolambadan eko kale.

ojo obirin sora re dejo abi oko alake sora re dejo oni pe bo on ba ti we ta ko won lo re wole mo ti san to fa se ba bi owe ojo wu ni yo ama tenu ma jazz kin lo wole o ma po owe fun enikan to ba je pe ma fe ki gbogbo nkan ko di ton ati pe ti nkan re o ba bo si abi ti to ba ro ba bo si to wa kari so aye pa ojo wa osura re dejo oni to to ba ti beto ko won wole e pe igba yo ma se bi igba yo ma se bi alaanuku won ni pe o se bi alaanuku be en ti won ti fiya je ki won le ba ma sanu re yo ma soro bi anu wa sura re dejo ubirin to sura re dejo abi oko alake to sura re dejo to ni pe bi kini kan ba se kini kan ko won lo re wole o ma po be fun re ni be ebole yin tin lanfani lati ma gbo wa mo ti so ibere ale ni ti mo mu wa loni e ti o baba pa le le nkan won se pe le nkan ohun ni pe en to ba se be en to ba se be en to ba se bi o se ri fun leleyi ni wa ni pe ti won ba fi igi to luwo ti o to luwo to lu oju ti won ba fi pale le nkan ki lo tumo si ke se pon ni won da iwo sara giun o sugba giun luwo bi olodun se da giun ni o kan luwo o luwo foto foto lara o luwo boyo je sodi keji ni abosa lu lara ti won ba fi pale le nkan kini yo ba nso e ma lo sori ta kwa ile jera Facebook 32fm 949 fe yin e e je ma pe won ma pale lobirin na anybody ton ba ni mo ni mo gun le fo birin won pa le lenu abi ton ba le ni teso won pa le lenu ko si nkan ti yo bo le pa le le bo se wa nu ki wa ni tun ma le ki lo tun mo si o ya o pasan ta fi lo si tadanu ko to ka so nu pasan ta fi le o si danu ko to ka so nu nigboro lo yo gbaju gbaja ni ajani nigba na lohun awon tan so yi won ti bi mi o to je tan o to wa di owe o ko se en ti ko ma ajani nile aro ajani ajani oloko ni won ma pe nigboro lo yo ile aro la won wa nti e o ma ro ko ma ro ada ko si nti e ro ebi ti ohun ma se de nte to ba te ba kan ti se apejuwe pe be se fe ke ro be se fe ke ro leleyi o ko si wahala nbe yo ba yin ro yo si gbe kale ni rekete to pe inu yin go tun duju si ju be yin se se apejuwe re lo ale pe ni iremogun o ma awuse re mogun alai lagbede o ma wo rin tun rin ro omo kemi keke won de gbe je oko omo ti mi tete won de gbe fa kiketa eke won de gbe dilogun awon ki awon olokonu ti won roko ti won rada ti won robe ti won tun lo emu seleke o gbajumo loyo dada nigba aye re nigba na lohun keke bi itan se fidi re munle to je pe ami to ba ti roko tun da pe o kan lo ni pe on fe gba won si tun ba fi mejile yo di meta omo riro yi dada omo riro yi dada ledida ti won ro bet leda ti won ro ken ti won lo gbogbo e lagbede omo oro dada olohun si fun se odo lo wa to fi bere ise yi ise ajebi ni eran baba won to je remogun ni won se ona si jogun lowo baba re ni but le je pe baba re se ko kole ko ka se sugbon nigbati ajani to n lo die ti owo olora re n lu daada tawon eyan ti mo daada pe bi rokoroko ba fe roko ti won ba si de odo ajani won ni roko bi awon odege ba n lo si gbo ode bi o ba si se ada ajani won ni ro ada won ni ro ba won kere kere be ode to nile ode to kole to se ka ase ibe na lo fe yawo si ibe na lo bimo si o wa di pe awon mo se ti wa po lodo re daada ohun na tin rita je se won pe lotun won pe losi elomi okan ti e wa pe e wo idale ni awa wa won kan juwe yin fun wa ni o sugbon anira ye wa o
egbowo yi e ba wa fi ro bayi e ba wa ro bayi e ba ro bayi yo si firanse si won ise ti wa po lo wa ajani gbogbo eyan ma ajani daada o fe yawo kini o fe keji o fe keta egba e wa bere afi aye yi to po jaburata oko e to ye ko se ko se mo awon mo se ni gbe oko fun ko si to buruke yan ma fi ojo awon mo se na mo se kan na le ba se daada tori en ti won fi wa na ni pe ki won le ba mo sugbe yi to ye ki ajani o se yo yan se fun awon mo ni yo basibo won ni pe aidele e ba wo lo se awo opolopo gba igba to ye ki ajani ko wa ni bi ise agbere agbere odi amun ni nlo be na la won ma yan tin fi kije pa so san won ma ki mesan mewa won ma kori ki re lo bi ile bi eni wa ni re mogun ma o se re mogun alai lagbede ona le po ona ni e fa aye ti wa po ju la ni ojo meta ko ni yoju si so o ti mo wa le kokan tele ko ti wa yoju si be mo awon mo lo wa njabo fun kere kere be be kere kere be be opolopo se ti awon mo se nse yi tori pe won o ti jina daada awon eyan wa ma da pada won ma da pada yi pe ah iru oko yi te ba wa ro yi igi to petun ko le lo iru ade yi te ba wa se yi won oja igba te fi se ko se daada won lo debe kan to fi kan maro ko lenu to fi gugu e fi nse iru e te se eku te fi si ke se iru eku to ye ke fi si be le fi si hi e ise to ti gba lo bi ile bi eni ti won ti ro ba ti pari won da pada won da pada won da pada be la we eyan tin ba aja ni oloko ti won ba na ja won dinku ni ye le jo pe ko moju to nkan to nse ma aseyin wa aseyin ba won le oko to ti ni awon kan kankan to ni onta ofin da owo pada fun awon eyan re awon onibaya re to je lowo atan ti won dase pada e wa o bi won se won dase pada be na ni awon onibaya re dinku si o ti e wa ya gbogbo e ti ati wa di pafe awon mo se gan won o fi be wa si bi ise mo opo ti lo sibo mi tori pe en to ye ko mo ko won se ki bi awu ko se won gan ogun fi di mo so aja ni to je gbogbo re tin da fun tele ti esi okin da ni ile aro re tele o wa di pe o wa de tin gbe owo lowo ngba ti nkan da lo dede ma ibe lo ti wa o pe se aye ko le so n bayi o so leti awon ti won jo ma joko papa julo awon to je pe mo le faso toro awon e ma so n pe aja ni o ti buku pasan to fi lo si danu ni se re yi o e o fi lo si danu o ni o si danu bi bo ke lo tumo si o ni pe e ti won so ni pe ke se pasan gangan ni won so fun o ke se pasan gangan ni won so fun o ke se pasan gangan wipe to se to fi je eyan leleyi o si ti sonu o ya si be mo so wa tumo si pasan ni to mu lowo to fi nle to fi lo ise agbe to nse yi on gangan ni pasan fun o to fi le o si danu ku lara re o mo ko ba re ora le be ni ko kole o si mu ni o baya mu le bi egbe sun sugba wo lo ise lati fi ja o si danu ku lara re sugba gba ti o si lo tan o tun wa so nu o mo po si o to wa be lewo ni pe pasan ta fi lo si danu ko to ka so nu ta ba wo owo yi o ni se pelu owo imaran ni le to pe isedale re wa latara igbese ti aja ni oloko nilu oyo to gbe alepa kege bi o se lo so pe na alepa fun en to je pon ise kan to party abi kege fun awon oloselu to je pe ti ba ti wa wole tan bayi won kan di gbadagban awon arin bi ton wa tele won kun be to ba ti de yan odun kerin abi ye sat won ba tun velo pada won tun wa ba won pada isu ero wa le be yo fun won awon eyan wa le ti gbon mo won lowo lo bi je pe pa san ta fi lo si danu ko to ka so nu e ma lo sori ta ko aye lo jara facebook 32fm 949 fe yin e YouTube 32FM 949 fẹyin Instagram wa 32FM 949 fẹyin Radio Guard won be mo gbo wa kitikiti ni kaakire agbaye ni e fi dan sowo sibe ti won ba fi gi to niho
tan ba fi pale le nkan kini yo ba nso kini yo ba nso se me pe ale tun ya sto si aga tita gbogbo lori eto lowe lowe e mo mo asa ti se yo ba owe akoko ta se atupale re oni pe oko alake sora re dejo o pe bo n ba ti we tan ko won o wole bakan na ni pasan ta fi lo sitanu ko to ka so nu awe yen ti wa lori itakun ayelo jara igi to lu o ti a fi pale tumo si pe oju to wa ta ko ma ma ka 0805-5009-0709-7949-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-0809-7009-

0: ọlọ́run
1: ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re oluwa ye mi si le mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 fm 949 premier hill lower ni laughter house mokola ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo ni akude de asiko yi asiko bi oju ojo sere so won ni bi weather wa sere yi won ni be lu ma sere throughout august ko wa ri be throughout august september october november december aba wa lara mu oni orun ki o pa yin ni igba osan sabi osupa ni igba oru I decree into everybody's life that is listening to me this afternoon that oru ni jopa wa ni igba osan tabi osupa ni igba oru mo kan wa joko mo ni oru ni pa wa ni igba osan but ta ba jade orun ma n pa wa emi ani akoki se orun yen ko n se orun yen orun abadi oni pa wa e gbo mi dada laye kan te wa yi eni jiya e oni moshi o de ni toro je lagbara olorun osu na nlo sopin o nsare ko seni to le se pe ki july ta wa yi ko ma wa si opin olori kan so wi pe aforogbin kan ninu bibeli nigba so njade lo lati ma aforogbin die bo si eba ona awon eye oju orun won si ye so njeje die bo sinu egun egun dagba egun fun yen pa die bo sori apata o iyen o le wu rara die wa bo sinu irerere o bi ti mo lo re o o sogogun o sogbongbon ogochi ogochi eba adota ogota ogota ororun pelu igba igba ayafi baba loke baba wa mi mo dami lohun oluwa fi mi lokan bale ki mama toro je gbogbo eti to ngbo mi losan yi ninu osu kejo te nwo lo yen igba ti akoko teni keni ko ilori ni bi osu kejo se fe ri omo ti oju fe omo ti osu kejo fe bi irin ajo osu kejo ko seni to rin ri sugbon mo soro jade gege bi omo olorun olorun a fi yin lokun bale gbogbo nse n woju olorun fun te le ba eda laye kankan so to je pe within yourself on dun yin bi egbo egbo mi dada olorun a fi yin lokun bale lori omo e oni daamu lori oko e oni daamu lori oro ara yin e oni daamu gbogbo idabole yin ni osu kejo yen asogogun asogbogbon ogorun ogorun adota dota ati ororun ati igba igba bi mo de se fe ko ri fun yin ko ri fe mi na e je ka jo foriti sugbo je ka ma gbadura e wo mi gbogbo to ba dori kodo adura lo le tuse olori yen fi se pe oni ni la adura kekere adura baba be lohun asi ma gbo o di dandan saba be lohun asi ma gbo o asemi asi yin adura wa gba ani gbagbanu adura oju adura oni ti wa ajo kajo adura jesu oluwa wa e ma binu bo in to sheri losan bo se gbe wa ni o gbe wa ni emi na ko olorun ni emi na ko olorun ni emi na ko olorun ni emi na ko olorun ni eyan ara ile e so wa nkan fidile abi ke fidile nkan sheri nse mo mu wa fun ile ni abala to ba jewo ni abi ejo kini kin se ati main ise gan teni okunrin lo ni mejeji seri mo ma respect ti awon okunrin ba pe mi eri po ki soro awon okunrin o nsoro awo obirin ni elojo wewe awon okunrin kan na tin rojo o e to ba jo mom si se ro mokunrin to ba fe jojo ye ah iyawo e kare in actual fact most men o ma wa highly reserved ba won kunrin kan ejo po lo ma je kejo pa won ejo po ati nto ye kan so ati nti ye kan so ati to kan won ati si e kan won borobo ni ko lo ma so wa nbe daddy so pe awon ti pe 50 yeah o wa nsise ni bi kan office kan ton tin sise awon sisi wa po nbe gan sisi po nbe gan o wa ni lara awon to wa nbe awon mesa kan on gbe onu adugbo awon awon kan decide lati ma town ba you know awon ma npe die ngba mi boya 30 minutes ti awon eyan ba ti se tan tan ba ni one or two thing lati se lori table awon ka won clear ri table awon awon fe ko wa congested against ise ejo keji awon ma nse won la won da sadede gbe awon ladies office awon yen won ni njo kan awon tete se tan won se jade daddy daddy daddy oga oga ona bo le nlo anya ona dugbe la won fe gba ah dugbe ejo egbe wa de dugbe won ni gba tan wa o da bi gba ton ona dugbe ko mu ko fi se example ko le ye yin ni o gba ton wa approach dugbe nbo le ti feso oga ona bo le nlo in actual fact bi mo se nlo e ring road ni mo nlo apa mobi ni mo de fe yasi ah o goes o wa jo na obe la won meteta sun lo o wa je awon ma kokko so ki oga to tesi waju lati ma lu adugbo si e lo gan wa we pe okay ti e ba ni ma pe at the dot of agobai ibi ti mo si ja yin te mi te ta ba le se giri mama gbe yin njo si mba de ti de ti mo de be to ba je nikan ni mo ba nikan yen ni ma gbe bo njo si mba fe lo te ba ni mind njo si mba ma wa boya bi 30 minutes less than time mi te ba ni mind e gbo laye te po won yin laye ti o so ko yi oga in dey decide on gbe our girls in woni omo ko wa wa nu mo awon like e o wa awon loju awon so fin pe babe ki lo nsele mi dey mind dey ah excuse sir iro oga mi ni yin o ah mi se le se lagba lagba e ma ti over 50 omo odun melo ni mi I'm just 22 o la wa so fin pe iyawo awon ku 5 years ago pe gba ta won pe 45 years iyawo awon ku awon wa fe settle down pe o de wu awon awon se denu ko ah oh eyin ati daddy mi almost same age na ni daddy na ku 5 years ago ah won la won pe ye ki lo pa pop si e auto accident ni pe so ah you let me ku ni baba e je daddy mi e ma e jo sa ah no ati pe mo ni boyfriend ti mo nfe bo ko kan ti igbori duro dada ni mama pe yin ni my daddy oni bude se so be fa won ah won lara won se giri apa won de jabo won la wa ni pe definitely mommy e si ma kere ni ah mommy ngba ti mommy wa bi boya bi 18 19 ni mama won bi o pe so mama won fi be dagbalagba pupo pe awon la wa bi re pe mommy o de ri mari pe mommy ni wo eyin meta ti mo bi e ti to mi mi o ti e ti ni time olorun baba mi se oku ti kawe nti e to settle down wa ma bi mo fun mi gba lo yin ma to di grandma olorun ade ba mi yo awon aburo e olorun ba mi soro won oro won ni rere awon na kawe won loju ojo pe so won ni ba won se bere si ni gbe won ni awon de gbokun kuro ipe in fact respect to wa fun awon oju ele to fa won tele lo daddy era sir awon sha wan sha won awon no wa awon ko mi command awon pe no go area ladugo yen ata awon office o awon ti e se mo awon fe comport ara won respect deda ko sin to da do respect ah e wo mi o la re wa ya njo kan awon ni awon meji yen la won gbe lagbaja nko ah oga o ti pe o la ra won o ya won ah awon de ti pe okay ta lo mo le en le yin ani a ile wo ojina sira wa ta ba ti se tan e je ka jo lo ki won la won wa lo ki won ni ba won de se debe awon ri pe are o ya lo to mommy e lo silekun ah e se sa oni o wa ni mommy daddy ti man so fun yin niyan pe won ma ngbe ah oni mama e wa tun kunle ki un ah daddy e se sa o mo mo lore o omo yin royin yin pe eyin le ngba won lo gba won bo o ti je ko moto yen dinku won la so pe ah se o ti lo si hospital sha won la ni ah awon sa sese o sese bere lale anu na ni I know no no no no no no o ya ah bawo la ro mo se niya awon sagbe ati mame awon ko take awon awon da pada o gba injection kon kon beyin woni nu mame e dun gan ni ah woni nu mame e dun gan ni woni oba birin bi ta won lo re o woni mia looking at her mother pe kun pe o pretty to je wi pe omo yen gun ti e fine mame e fine ah mame ti wa won loju awon oku ni iyawo iyawo awon ti ku baba omo yin na si ti ku iye o sa lo ko all after 3 days ko wa tun wa bi ise that was Friday awon lo pada wo won ni nu mame wa dun gan nkan kan beyen oni gba to wa dojo Monday to de won lo kunle ese mejeje o dupe lowo awon awon na se pe ko ma worry pe lojo Monday to wa lo si bi ise to ta won ko bi ise awon agbede nu ona le amba mama yin awon ba mama yin ni ta ah madam ah e wa o mi mind yin o awon ko yo phone awon jade ni eyin okunrin olodun lo mo number le yin ani madam o ya e fi phone number yin si bi whatsapp number yin ni o so tin ba dele ma chat yin up oni wa awon kin sa ma gboro lo ro to e ma gbo ara ile o bi mama girl yen ati oge ni bi ise mo sa se bere niyan lawon a pe mama e awon chat mama e up nkan nkan gba mi awon send o si mama e pe wa dijo kan awon a fe lo ti party kan awon so mama e pe sha blo amo ni ko si problem awon a gbe mama e awon a gbe won lo si party won ni ba mo yen se tawon de tawon awon si wa nta o si o wa ri pe ohun wa gbe mama ohun won ni ba mo yen se ti countenance e change niyan ti countenance e change ko wa like e ko fe ka ma go out pelu mama ah awon denu ko e oni e ma se daddy bi sa eyin e je daddy e je po si mi mo ti den ti mo fe fe awon de gbe sun mo mom si de te wo gba won ni lo oton kokun ti pa won po bi ise understand bi o keta bi o kedogun won ni but awon si gbe sun mo mom si awon si join chat e kokon you know awon ni se le wa ba won dana nkan kan beyin won lo mo yin ba bere si ni dojuru won ni sa won je bi eyin ara ile won kokon bi mi won ni abi ka won so wo mama yen nu emi o mo nkan kan pe o e je n ba yin be lowo awon ara ile won ni oba birin aba won je bi ati je bi ati ke so wo iya nu e ji ka won ara ile da si awon no wa in good condition lati mo boya ke so wo mama yen nu abi ke carry go mo abi won mo ni se fe fe madam yen ni won ni sina ba wo awon fe settle down awon dele awon ro bi ta ba fi omode ka won bi omo eyo kan si but si mama yen ba gba pe lawon in fact to ba je pe fe duro si le e ko kan ma wa ko ma lo awon mind awon lawon kuku ni le awon mind since awon kuku fe bi mu awon ti dagbo na ti dagba pe ko kan je iyawo awon ni won ni but omo e to wa ti da owo ru nsin awon kakele se iwo sha lo ni ko so na nbe eyin ara ile emi pada bo e ba mi gbenu si mike tin bade e ma idide nbe e ku kale.

0: Hi. Yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Resumetaz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz. Hit the road, Jack. Don't you come back. Classic Soul.
1: I want security.
0: Disco.
1: J-I-S-C-O.
0: Funk. Reggae. High life. And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrated Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
2: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sí òun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System. To je stone coated latorilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun gbako. Lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo. Awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole. Silaula Mega Top Concept Limited. Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo ni ilu Ibadan ni won kale si. 081-8548-1113.
3: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
4: Ìyára ilé lóòótọ́ ni aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ńkọ́ ó ti wà òkè. Ṣàmẹ́ pé àmàlà ti kẹ̀sí yẹn. Ẹ̀yin ò tí ì bá mi rà. Àǹtí kan ti send owó méjì lánàá. Mo ti kọrúkọ. Mo bẹ̀yìn. Ṣẹ̀rẹ́yìn tí ẹ̀ tí ì wá gbà. Mẹ́ta gift sí wa o. Meji kan mo ti koruko sileyin another meji mo ti koruko sileyin odi merin to ba je pe join le fe wa gba igba ti n ba de ni o ababa lo ba de ti tan kun ago meji la la ma be lojo na olohun if I be to ka mi la gbogbo wa no ni kata now pe kata meji meji park meji meji that is eyan be kata fun boya bi park kan 50 lo wa nbe mi o se ma mata ticket te ni ba mi ra mo gbe si group ti mo wa mo kon ni kin so ni seri ni group ti mo wa yen Anti mi nora meta nbe teni kokun ba ti ba mi ra mala ticket ni group ti mu wa nkan temi na ma se wa ninu mi which means e feran mi rara te ba feran mi ile ise mi nse nkan ko don ko ni era funyan era meji funyan awon eyan ton te ba fun ton je pon ton ma gbadura fun yin gbogbo agaga yin te ti se birthday ni group yen mi je mi ku abi mo je e fun mi keke birthday je e fun mi na e wa ra ticket meji meji fa awon eyan pe o nje birthday yin o to ye ka e fun won te fun won o niye o e wa ra ticket amala lero o last saturday in the month of august la ma se bagbara olorun ni ago mejila ni recreation club ni sabo ni bado e sha mo recreation club ibe ni bi ta ti se ti last year na ni ori field yen na ni aba orisirisi nkan le ma ri alujo ati alu everything o ti wa nbe ni sepe just 3,000 K, 3K, 3K. Ewa fi ra o. Ewa ra bi mo se ra so yen o. Mo ti se oju opo sile. Sarakunrin ijebi eni. Abi kan fi mama yen sile. Ngba ti won ba mi soro, won ni omo yen o mo pa won serious. Je no risirisi nkan gba mi. Awon kan le jade ta won ba gbe to ba ku ta won ba ti so. Awon kan se pe gba ba mi gbe fun mo mi. So iya won nkan be yen boyo wa ti wo loju. Anyway. Tẹlo fe kọkọ gbẹnu si mic hello somebody o ti ba mi gbe le soke o ya mo ti gbe hello hello e ka so
5: yes
4: ma
5: solution gan na ta
4: e se ba mi dasi
5: mi o je bi o je bi rara
4: bo ki wa lo ni so mo yen fun won ni attitude
5: o ye ki yen na le salaye fun omo yen se bi mi mo sa bi e
4: omo yen o so fun ba me pe daddy yen ti koko be sumo ohun o she understand mame o mo rara o but igba to ti turn daddy yen off outrightly ton de lo le ton wa ri pe ah mame e gan si ma ko ba je leto na ki lo n chele baba ra na le fo be se bo inu wa n bi ki le fi pe le ma bi omo yen ninu nkan ti oye mi na niyan o
5: abi kini ka so ko fa je to tin bile jojumo to de ti ba soro ti de ti gbo ye de ti gba niyan ko ye ko ye ko goju ni so le be fe ye ni abi be poko fun ye ni
4: to mondola e se
5: o o je di ara o mo je bi o
4: e se se hmm anti so wi pe daddy yin o je bi e ja gbo telomi hello
6: hello na pa ko
4: e ka so ma yes ma yes ma mom daddy yan wa ni pe bi o big girl yan se nse abi ka won fi ma me le ka won bo si waju tun ra ja mi ni
6: iro iro ise lo se pakati ti baba yan lati mi fe ti mama na je yin se o de ti wa gbadura ti ba ti je ti olorun o ma pa lo
4: ese
6: o ma fi le
4: ese
6: o ma fi le
4: ese ese ma hello
7: hello ekasun
4: lo wa pelu yin ma ekasun ma
7: alayo ta wo lo pe yin lato mi adu
4: e se e ba mi dasi
7: se ri omo yen
4: be ni ma
7: won oro e ba yi won ni ko gba o ni egungun ni won ni ko so nu o le ran die die wa le nkan to nse niyan oju kokoro ni tori ko ti ri wi pe mama baba yen fun mama ohun ni nkan gidi o lo fa to tu se fe pada
4: ko le pada ara
7: ko de le work o ri pe olorun ti se ni olorun ti se ni pe bi ti ya yen ti ma ra laanu ti eniyan o wa oko ti e ti wa du ko wa egbe mama yen ati baba yen gbe ara won ni won je ohun ko lo wa odo bi ti e so ko ti e si wa la koko daddy yen o sa ti se rara o all right
4: ese
7: olorun a ko won po o ma ba life won lo ko ba to ba se ko buruku ti won ko le sise
4: ese
7: je die
4: se se ra won omo wa e ko lo n ti e ko lo n gba wa lowo won ni ko lo ngba daddy yen ni pe boya tori pe awon de ti koko baba o ni pe ka ni gba ta won ba soro ka lo gba fa won awon afe pe yo se nfe iyawo bo awon kan mi se boya bi omo kan o ni gba to de ti se pe ah da iro bi age na ni daddy ohun pe daddy ohun ti ku 5 o ko ti collect gbogbo information ton fe gbo nipa family yen lowo e gba ton de ri ma me ton wa we pe ma me gan na si o ise jom jom won si ni ye nsi je sore aro du babo aya lo san yi o hello
6: ndo e ka san wa
4: e ka san
6: e pe so e le wa la da ro
4: ami
6: o le yo ru ni la so
4: e pe le ma
6: te ri baba ti ayen won ma fe ra won lo te wa ri omo yen boro awon mo wa ti se se ri ni
4: boro won se ri niyan o
6: boro won se ri gele ni
4: boro won se ri niyan
6: o te boro won se ri ni ko se le ba ti ya re je ko ni ase bi lori iya re iya lo la se bi lori e ti baba yen ba ti won ba ti like ara won fun ma bara won lo ko ti nkan to fe
4: ara won o like ara won
6: o wa te ti wa ju won lo si lo fe baba
4: wo lo ni o ni baba yen ti ju e e ma se
6: o wa ri nkan ti won gbe wale o wa ni okan re ti si so iro oko le we
4: ah e se
6: no wa pelu opelu yen ru ni la so
4: e se baba yen gan gba ton ba mi soro mo ni daddy mo ni bi mo se n gbo yin yin gan e se fori fori fo mo yin wo lo ti won ni the last party ta won jo lo won la so ton mu nbe awon mi awon fe gbe won jade won ma so awon ra awon ma ra fun na now pe because society ta won belong si awon to lenu pa ni pe wo ma yin na de o na de fine gan koki teyan ba fi saju ogun bayi ogun yen a duro ni pe so boya won ni ko ti e je won ni nfa won ni ko ji awon rara won lawon de mi so pe nkan kun ti da won ati ma mepo bi o ke dogun ko ye yin pe lawon se kokko gbe wa teyan ara le ba wa ni pe boya ka won answer of iye to ka won na fun awon ti ka kun pe at least eyan n lo now ton pade awon re nibi ton tin se faji ta won se law law awon se law law to ju gbogbo iye ta won ti na fun lo lawon hello
8: hello mommy mama lati gasla ni odo ona mommy ki baba yen ride on pelu mama yen oju mo do wo bi omo yen
4: yes ma
8: o le ni oju mo do worry yen
4: ma n bela tun
8: o le ni
4: ah n bela tun ja si kiloji marogo ma wa rogo kilo mo iji se reyin omo wa e ni pa wa hello okunrin fe da si e ka san sa
9: oruko de mi san dia fola ma do na tata
4: mo gbo yin
9: mo na ti mo pe baba yen ni pe ti baba yen koko sa na yo gbogbo nkan to sele e ya yen
4: okay no
9: ba wa se ya yen mo
4: ko ah
9: ah bom o ya yen lu to ma bom e soro ori pe ya yen ni si da yen ti ri du mo ka ra baba yen na de ti ri du mo ta la
4: be ni
9: so awon message yen se bayi eni ma tun won ka mura o baba ni ko salaye fun ya ko so nkan ba se ko ba se le ni baba yi o mo de ni pe ko so nbe baba ni mo de ri se
4: eyin gan eyin gan eyin ah ah eyin gan
9: lowo ti mo ni di fun mi o je ti je ti wa fini ni do re se ti mo ti la fe se to lo ran mo yi ko bo mo so ro ya lokun to ma bo mo so ro ti baba ma mura
4: isi mo bere mo ni so mo ni ko bu awon o won kan se pe daddy emi ni ma ba yin e ma gbe mi mo won awon re wa ni pe kule ni won se pe ko si won fe ma lo bi kan won ni ko no bi kan kan o to ba wa ti ri pe won ti lo a sese wa lo wo moto won ni laaro ko ti en duro isida ka won ko n ba won yen nikan won ni so won en to ba yo ma won eh my daddy to ba se bere ma won lo office won la kan ni good morning sir a de kan ri mo le bi agbo a de gba kini lo won lo di chokun awon wa pe wa no kilode kile de to change si mi no se pe ko si nkankan ah it is well you ko ya ma si ko ma si nkankan o awon abi ko gba transfer either of the two go ejo last person ka to se to teni re o hello iya oribete hello
10: hello
4: yes I ka san sir
10: e ka san wa
4: yes sir
10: lade lati le ni
4: e ba mi da
10: si to nbi omo yen nu ma
4: be ni
10: bi pe awon ore ki ma yin ki baba yin ki kokon gbe lo bise o ma wo pe ngba ta yen ba ngbo pe ah mama o le ni yin fe so ma je kan to se ba kan to nti loju ni yen
4: oga sura kin ti
10: bi baba to pe le ko soro mama e lo ma bo mo e so ma pe mo e joko to ma je ko yo yo mo e
4: okay
10: bo de se tin baba yen o di set man yo ngba ta wa nkin ni o
4: ah
10: so mama lo ma so fo mo to ba gbe okun mi wa ta mo nu le ko si kan ti o se
4: ki lo fe se
10: so gba nigba to re yin to je pe o fẹ́ràn o yẹ kọ́ mọ̀ ó gbà bẹ̀ ọmọ ẹni ìdí kan ṣá kí àì ṣàlàyé fún dáadáa
4: ok pé kó má bínú
10: ló gbé mi ṣe rí nìyẹn àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló jẹ́ kó máa tijú máa pé a ti gbọ́ pé ọ̀gá wa ìyá mi ló ń bá jáde tó ń bẹ ọmọ yẹn ní gan nìyẹn.
4: Mi ìfẹ́ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ ọ̀sìn yìí gan wọ́n ń fọ́gà wọn bí iṣẹ́ kí ló kàn wọ́n ìgbà kan la ni tìjú wà ìtìjú ti sọnù sí sá kí ló kàn àwọn ọ̀rẹ́ ẹ jọ sá kí ló kàn àwọn ọ̀rẹ́ ẹwọ
10: tí o máa máa rò ní ẹ mà
4: èròkèrò ńbọ la tún dáàdì mi ńbọ la tún já sí i ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ sọ yẹn ẹ ń sọ̀rọ̀ ńgbà tó jẹ́ wípé ṣáwọn ọ̀rẹ́ wọn kò ní tiwọn lára mo béèrè ni tó bá wá jẹ́ pẹ́rú àwọn ọ̀rẹ́ yẹn náà nírú opportunity bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wọ́n máa sọ fún yàn kankan ni yín ló kà àwọn ọ̀rẹ́ ṣe bọ́ ga ni tó bá dé òun tó bá lóun gbé wọn mọ́ kò gbé wọn mọ́ náà nìyẹn náà àmín ẹ wọ ẹ̀yin ara ilé mo respect àwọn ọkùnrin bá pè mí tó bá ní ọbabìnrin àwọn ò kì í ṣe ọrọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí ti ojú sún àwọn inú mi máa ń dùn máa ń treat any case ọkùnrin bá gbé wá máa ń treat ẹ̀ dáadáa ó máa ń dùn mí mọ́ mi ó máa ń dùn mí àtún dùn mọ́ mi ẹ̀ understand bàbá àrùn ọ̀sán mọ́ gbogbo ẹ̀yin gender mi tẹ̀ wà lórí ètò yìí ẹ jókòó pátápátá kẹ súnmọ́ bí ẹ má bàyè jẹ́ ṣé kí n kúnlẹ̀ fún yín ẹ̀yin gender mi ẹ má bàyè jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ nítorí ọlọ́run nígbà tí mo ṣètò lánàá mo wá fi àṣàmọ̀ kan nínú bíbélì mo fi kún ètò mi ń dì í mo ní obìnrin kan ṣe àṣemáṣe ní ìlú kan nínú bíbélì làwọn ọkùnrin bá kó òkú dání ní kínní á sọ ló kò pa ni wọ́n wá lé obìnrin yìí wọ́n lè dé ẹsẹ̀ jésù wọ́n ní olùkọ́ni aka obirin mo nu e gangan inu heart yen gan act 1 scene 1 ah oh my god she literature students one lesha shewa are you in the house with me act 1 scene 1 aka mo bayi ni ko ye yin daddy wa grandpa jesu mo ni jesu wa ni ko da won lohun o wa bere si ni ko wi pe ti ba ni tu asiri iwo to kokko gboko da ni yen wa ho wa nko abawa re ni ti o se ru n to se ri ko kokko so ko ti e mo ni gbogbo won wa lo in ti daddy yen se wa pe mi daddy yen ni mo wa so kokkan to funny nitori o la won se pe mi won nitori oro to sele lati last year lo ti sele to everybody that ti ba ti e lo but in kokkan ti mo so to funny la won se pe mi pe ah ah ba olobirin se ma di sense olu ton ma ka e monu acts yen won ka ba in rendered won ba ninu se yen gan ni pe no ko si di sense money in actual fact awon ko ni ti ju na ngba won biyan hospital ti o ni ti ju won biyan si boyo ju ona gan ni boya nu moto in wo se itiju won sonu no decency nothing asaburuku ni won won to yo la won se se pe ki ma so be mo I may want to come out here. Yeah. Dada. Tell on Bafe Moon. Waka woni. Rendan dead. Ti woni bo. Oni ya wota wofe. Ona wanti marry like 13, 14 years ago. Omo meta de wani no be ya woye. Ona du pota wang be. A wola woni le a won. A won shi o mi sita. Ti ya won ba loto ba bo. You know. I'm so around she be supermart kekere she understand see una o ma dugun yen wa like awon mo awon when there is a particular lady o kon like awon o dey like yawo awon gan daddy mommy yera ma nkan kan onu to ba nbo lati bi ise aki awon to ba nlo mommy ola won oni gbogbo yo lo mo pe to fi de inu ile ta won ti jade awon gan ma nso fun ya awon wi pe ah mommy ti olorun ba se awon omo obirin ka paderu type baba wa yi inu wa dun won ni ko sin ti awon fi dun iyawo awon ori won ni to ba ni ka won lo mu oju wa gan ta won ba le ri oju mu te yan kan ba le la oju ele ka won towo bo ka won mu wale wa fun won la won amu won la won sha nbele ari yan awon lo ari awon strong gan ko si nkankan e ma gbagbe pe mo ni ladugbo yen baba yen nice gan on show me ero si be atomode atagba irole ngba mi ton ba wa ni waju shop won lamun yan wa ma just juro anjo ma soro pe ma yi ti nice ju oni lady kon ma nki awon dada won lo kon dijo kan ni an ba gbe lady yen oni only yan ni pe daddy e ma binu sa emi mi o bale inu mi o de tun un ti mo fe so fun yin mo si be olorun to ba je ese ko olorun dariji mi mi ni intention lati da ile yin ru mi de ni intention lati tu ile yin ka sugbon te ba je onku mi abi te ba je baba mi to ba je iya to bi mi lomo lo nse nkan ti yawo yin se ma foju mama yen ri atalatu baba laruba you are just too nice hotel ni mo tin sise 32 de lo hotel yin e sa mo e mo Premier Hill emo 32 FM ATV o sese awon na ni lojojumo laarin ose kan wa gbe yawo yin wa 7 days make 1 week wa gbe yawo yin wa le merin won ki ri ohun o ma n dodge won ko nsoro osu mefa ko nsoro osu meje inu ohun odun ki lo de kini mama yi tun fe ara won mo yin ladugbo na aderi beyin ba ti e ba yin wonu ile ka silekun ka wonu ile me are looking at you your children and your wife kilode not quite long ti yawo yin se birthday ochara le sha fun ti a roba ni bi nkan se ri ola won ni pe ah ma binu ma india ki se yawo mi daddy e woju mi dada sir I'm going to be the last person lati da ile onileru but eyin leyin yin in ba ni kokan so o but mo wa fi pe ko ye ko ri be daddy yan wa ni pe is all right to ba je looto ni mi ni dele bi o mi se ni gbenulu gba number mi ijo ki ijo ton ba tun si gbe iyawo mi wa si bi to tin sise to ba tin so kale bayi iwo pe mi oni that was on Thursday oni bo she di Friday oni

di bayi on soro lanu o sele leni e ma gbe moto wa o bo kada le ma gbe bi kan ni bi dadi yen se de e ma se bi ipe e mo mi o te ba ti de e kan bi re pe yara wo lo wa available e fe gba kokoro e need yara dadi yen lo to lo to ba won se de lady yen ti ra won lady yen ti o ti sa se mo se me pe plan work ni ejo room kilo wa nle dadi yen wa won la won se bi pe awon mu fund dani awon pe to fe wa ba won okay room 7 okay elolowo yin won la won gba room 7 amba mu kokoro room 7 dani won ni lady yen ti test awon o ti so room ti yawo awon wa fa won eyin te ba man sere gele to ba je pe face me face you ni okay alujo na te logun e ri pe ton ba ko 1 2 a opposite ye syria tele 1 4 tele 2 ma bi mi ni bere ku bere o for heaven's sake on ba fa oni kokoro room 7 yawo awon wa ni room 5 on la won kon lo straight si room 5 an ba lo pon lekun awon kokoro dani awon kon lekun kokoro o ti e ya won room Wani meanwhile kini number sali number ton ma nle sara si ara kokoro ton fun awon mo robo ti ja kuro bo won so fun pe room 7 sa won lawon ba de awon ba de room 5 kekekekeke se me pa awon to wa nu ile won le fi pe boya room service or whatever or I don't know won lokun yen ni hold on ni bo se silekun se mo bo se silekun ba awon fire ti ni lan ba ri yawo awon ni well done won yawo awon ba dori mu ye ori ohun oburu o aye ohun o baje o ohun o daran o nkan kan pa hun o iku o pa hun o ohun oni kuku ya o lokunrin wa ni pe kilo do that's my husband eh won ni mani nonsense won ni o se wa ma kan le kun lawon lori ibo no e ma binu won la se mo nipa won ta won yen si gbadu won ba nsare bo pe daddy mi ti e mo room killer se pe e fun mi room 7 was kosi kosi number ni di ki te fun mi e ba bi o kan mo emi kan nbo mo kan mi ko ti eye mi se mo pe nobody is above mistake ma yen ba jade si ba lo joko si reception wa sa jade awon yen ba bere si ni be ma no e je ko jade now but baba yen man to gbe yawo e wa lo kokko lo ko ba ni business yawo e ba nbo lo ba nfi nkan boju bo se ri pe yawo nbo o na de radide o bo sita won ni yawo awon o pada wa si ile ni ojo yen o awon mo bi ti o lo won ni ba won de se dele awon kan bu se kun ni la mo ne daddy kilode why you crying won awon so kan kan fa mo awon awon so anything awon kan pe egbon e to wa n to si mama e egbon awon so fa awon so fun mama ta won en to gba won le laburo ategbon awon yawo awon o sase ma se ko pada sile o won legbon e wa pe pe e ma wori o ti wa lodo awon bo se lo na sun kun ko so nkankan na won se pe okay e someone meeting after service ni Sunday ke je ki gbugbo awon pade won na de someone meeting ma se o won ni igba ti awon de ibi ti awon ti fe se pade awon so pe kon ni ki yawo awon run ejo won ni ko rejo ro ko rojo well se mo le soro awon explain awon so wi pe ibe ran ti lasiri ti tu o awon ni awon kan wa rokan pa ipe ni to ti e soro go me pe yawo awon ni pe won eniyan jabo eniyan de lo daruko bi ton ma nge yawo awon wa awon trace yawo awon lo be ni won ba ni ki yawo soro eyan ara ile ah oni yawo ni e ko ki se fault ohun o ko ki se jo ko n se poko un cheat o na ra ko won cheat o ko cheat ri

0: airport eh ohun o le ko den se pe boya awon ki se o keta o sugbon se me pe ngba ta wa ni secondary school bi mo se fe ke fara bale nti mo fe juwe fun yin yi o te e le re mi wo bob wa ya o ani oko ta ba fin roko se mo won so se to kere but nisin o da bi pe won ti se awon oko yen ti tobi dada e be pe ngba ta wa yin ta ba roko kekere ama ko ibe kekere ni but nisin awon oko ton se nisin wi ele e pe en oko ti oko hun dani to fi n roko oko yen ti kere ju oko yen ti kere ju nkan manage oko yen lati bi odun kerin lani eh o ti kere ju lo n se lo roko mi nta so si ye yin after 14 years igbeyawo ti omo meta ti wo gender mi e ma baye ije now e ma baye ije ko se pe kon fi aje un o ko lo fe bi pa un o o ton fi nro ko n ton ba fe se garden lenku le so ti yin won ni o kere ipo ti kere si won ni eni ko wa bere pe when you people are courting and dating se oko yen o ni ba ko yen na se ri niyan o manage e fodu merin la ni ejo won ti se nkan to nse na won o de mind won dam consequence the worst ko abun ko nko ko nu le yen oni awon lo bi se o fi shop yen le n tora won la won se fun gbogbo nkan to wa nu yen awon la won ra fun di ba won se n soro o ti podun kan iyawo awon ti keru e ko le awon mo n be lowo awon dola awon so nkan ko fun awon mo yen awon ni kon lo be lowo mama won ti mama yin ba salaye fun yin e pada wa ke wa bi mi emi a salaye nkan to sele fun yin di bi a se n soro yi mama o so nkan to sele baba no so nkan to sele fa won omo pa won mo they are living fine mo la won nko n se mo momo mo ne gbe fi won sile ko ku sin to akuma gba ton fe ra won na nko awon kan wa omo olodun ko ni kan wa sinu life won ni awon ma won they are living fine oja yen awon ti take stock enikan awon lo n gbe fun o san ma san gbogbo wo yen san sati fi shop rent bo gbogbo nkan to wa nu ise sati yen won ni so won oro ti mo so lana yen ah won lo wa je keru obirin ba won won lo ba birin eni ko sin tan fe fi marriage se mo won ni won de try kan ba yin pare e won lo fa ke kori se pe ah e dakun oruka ti dawona karare di ma foya pe ah oko yen ti kere ju now mi manage e mi manage eyin gender mi e beru olorun in a place either marriage either home either office either anywhere either school ti o ba ti se beru olorun things will not go well. Fear of God is the best. For the odun merila o wa ninu igbeyawo and you don't fear God. Igbeyawo to mo meta ti wo to de fe na re se pe ko si nkan kan to se. In actual fact, mo ni kon fun mi ni number oni nu loro yen ti ja. Oni people that matters. Ko tan ba se pe oni tori oni awon o fe wa si environment wa ni pe tan ba wa mi go ah daddy e ba ma wa. Pa won yan ti dasi but same thing no so then kan je ko ma ba ti e lo pe but obirin ah excuse me omi obe oya ta lo wa loju de lo e gbo ki la tun si peru ele because ko ye mi o san lo gbo ko o de so yan I don't know eyin gender mi o be yin ma je ka ba ye je ejo ntori olorun ejo igbeyawo ti o ba te lorun ma don't go into it. Hello
1: bye mr customer
0: e customer o
1: e ko eto ma
0: e se ma
1: teri arabirin yen o ni tinu e se ni o
0: of course
1: oko to produce won meta
0: ah
1: ki lo tun ku
0: ah
1: o ni tinu e se ni o
0: buru be
1: ko de si beru olorun ni ojo re to e ki beru olorun wa lodo e ni
0: ko
1: yan si fun oko bi tori omo na ni
0: fear of God
1: oko produce omo meta 14 years marriage
0: no fear of God
1: e wo olorun olorun mo en to le se fun so ko beru olorun ni o.

0: What's in this? Like rainbow. Oh, be assignment in finance. Eh, she painting ni yin. She ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta ku gbo ara se color. Ta la ma sanu yin ka ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda? Eh? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah.
0: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yin nje pon mo kete kete.
1: Ah, o pari o. O ba le yin oni so gan mo. And so bago ni jao mo won ti ba bo fu eleyi hin ta won bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This skit was performed by Usain.
3: 32 FM, 94.9.
4: Zeba, grande círculo, cabeça, Nani, Moutinho, Ronaldo isolado. Vamos ver, leva para o Brasil, Ronaldo. Leva para o Brasil, Ronaldo. Bate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. É gol! É gol!
5: Sporting Cristal.
6: Sporting Cristal.
7: Sporting Cristal.
6: Sporting Cristal.
8: Sporting Cristal.

0: WFM 94.9.
1: All right, I go walking below. Tabanikama Mugu, Jacob Mumuti Kawana, I'm a sorrow. We have come the time back to. Bugala should you. Tabanical on your daff from our on your daff our nun. Along your daff, I know, along your daff from our. Any pay, maybe. O su melo kan nigba ti sa league Nigeria fi tenubodo a si wa ni ile lohun gba yen na ti a n pe kelu pe won sa awon agbabolu kan lati league orile Nigeria won lo soju Super Eagles ni ile okiri agbara tangba na pe e de mo pe shooting le continental le wa yo Ayobami ati Alamin lara iko shooting o ka wa lara gidi gan gba na ta mo pe lohun o se pelu rorun. But as the case is now, ani ani o si memo ti bo so pe ko lo nje ka omo wa soriire e wojo ta Ayobami ti wa ninu league Nigeria Kwara United Kano Pillars njo o sa lo njo o de ni ile ku to shift won Super Eagles yen ti en ma so pe won duro ti continental Nigeria gan pe kan qualify shooting o se se kan ma down but the management team ti se daada lati allow won lati lo niru time yen. Gbogbo aye lo ti ri nkan ti an to ba nisin hence the bid for these guys later do our club site kan eti mo kokko gbo ni Scotland lati Zimbabwe fun Alamin iyan japoro yen won ba o mo mara ni o japoro mu ko se ti o mo se danran le yi ko se ti o le teyan lese e bo fe lo go ni assignment mi kin stop we method mo fe lo ati techniques ni kan lo ma yato si ten ton lo. But about sorrow creativity. Mochi solori eto iribo ya loni abibi ba ipe. Ti won ba to role creative midfield. Be mi se gbo ni o be kaluku ba se manu ro ko se ro. Ni Super Eagle to ba so pe creative midfielder. Ah le kameta ki Ayobami Junior to raye play. Afita lo mu wa nikan lo ma ise ku. Boro se wa ri nisin. To Ayobami na won tun ni Kachala oji USM Kachala na tun ti pe ohun na ojo kan na ni kaluku wa no kuro nbi bayi aba to ni le ise nikan nkan ko gboro se
2: ben
1: so o ti top time five fun Ayobami lati sun fun Alamin lati sun what next for shooting stars
2: agoko na inu mi dun gidigidi gan fun junior yen agba lati le je ki won le kuro ni bibe yen lo si waju ni nkan boya bi asiko to lo ti o de gbe won pe won fun o da bi ko ise unit cup na ko na pe won fun ba yen tan fe bo wa la ngbara te gbe mo so lojo yen mo ni ga ko si nkan to njo lo continental ni waju eni ti orilede re ba ti pe sugbon tori ife ta ni si iko ta n soju abi ori ofe da ni pelu oguya nitori ba fe se nkan ba ko yen ka ti yonde ni bayi to ba je wi pe won o ko won lo sibe yen e bi ki won mo so won kan fun wa pe tan ba ko iruwa ogiri wa si national team ta so pe bola ti rele bola ti mo so mo pe o ni nkan se at least game ese re boya bi 50% ni amo to ti represent orilede re 50% ni yen na o wa ku bo wa even manager atawon to ba do wa pelu e imagine jo ti agba tin gba bolu nje ti e roye ri nje ti e gbo ri wipe iko kan mo ti e wa se tan gan lo ni sansan bi irufe iru awon ko yen sugbon ni si gbogbo nkan okay
1: e je ka doja ka para ni ta ba di e ma tesoju lo ro agba yen 32 FM 94.9 Kanadian Epo Osonu a para bo iku kale o

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Lele yo 82 FM 94.9 feye lotu ti tepepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke epe ton ti gbadun alujo agwada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelope ewedu gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala La fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawo lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado yadija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawo lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokandinlogbon, osu kejo odun 2026, Katuyaya Tuyaya pade ni Recreation Club, ni doju kwada masigba, ni lu Ibadan, ola to ti so di woke, buka, buta, ton teran to jire pe laluju to bagba mu, amala fest 2026, lati ra tiketi, ema boni Laughter House, sabi ke pe number yi 0806-218-5194, pelu a joshopo ile ton konti Rega, ati Maggie, emi ati Maggie, ala joshopo to domo.

0: where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
1: Shared meals like delicious jollof and chicken.
0: Need with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
2: That's why we say, let's go home. There's food at home.
3: Enjoy the taste of home with a newly improved Onga Chicken Flavor Kit.
4: The taste of home.
5: I said you can't be said to me. 32 FM to Hoki.
6: Come, I can't bother to Georgia. 32 FM 94.9 Konya Derin Epo Sionu. Fẹyin e ni laughter house oke tete premier mokola lu badan odo raf mu ale kan oro ti sporting director Shooting Stars to bi adepoju so this is not to lord anybody but fun akoyawo a se da shooting lebi a se da awon player tin lo lebi ti mo gboro wo gidi last temi gboro wo gidi last o Akwa United ni nigba ye won e pe on na ti rokun gbagbe bayi nigba ye Akwa United laye governor commander pe won tun fun alowo nigba ye won mo ti pe nkan Akwa United Akwa United emi ma awon player to n gba wo gidi nigba ye laye awon fohundo kilo ko bo to n play 3 mo 11 yi ti super eagle man pe idu fake fiong ya awon yen gba wo gidi atawon kan atawon kan but now nta gbo ni pe awon player Nigerian League ti pa lo fi mu elobi sign 2 years to ba di pere ti o si mo ni nkan ti kaluku won negotiate ni 1 year kilo abi tan se 1 year yi ni pe awon ton scout won won je ko di bi mo fun wa people that are in the system wi pe to ba ni contract lowo won le gbe e awon scout yo ni gbe e tori pe won fe transfer fee kankan so gbogbo player to ba ti wa odun kan iti ti ba fe yiwo pe mi o mo ri bi lawo ti yowo e je ki n gba odun meji odun kan awon player sign so that ta ma pari season yen ti offer ba wa ko ni sense to so pe contract wa lori won won le lo freely ati lose agba baun che a blame agba ko fe sori rent yen ni so n gba 1 million Shooting Stars ni
7: ale
6: ah de so
7: 1 million
6: forget it so n gba 1 million Shooting Stars ni to ma fun dollar ni Nigeria so ba convert yen sin a ri pe life ohun change se abu Shooting Stars tori to ba gba awon player pe o fun iwo so pe ko o gba ko sign odun kan awon kan ti reti ko bo lowo re awon kan ti reti pe omo to wa se track pelu shooting yo ti shooting ba ti lawon o gba odun kan e je mo bo awon fun lodun kan ti e yo lo so wa ni han ko fi maintain level for the time being nbo la fe ba ile ija Nigeria di elegbeleye team ki la se lori league won threaten lowo lowo to pe license yo then club ti o ba ti le meet the standard yo o ba je merin marun ni o gba but level yi nkan lori contract awon player ta ni oyanjo bi ba se ba lo lele ta ba se nkan lori level yen player o shine lodun kan bayi yo ti lo ni ki shooting ba se continental bayi ni se eja ma ke a se pe le o miracle le fe perform
7: ah lawo kan na ki o ko so lori accountability ta ko so yen atokun e gbe se fun mi nsin pe ki bayin sise e je fun lowo npe fi be business by fishing ko bayi e to mi ni ti mo je fowo yen se nko e to yin gangan na lati bi yin pe nkan ti mo fun ko fowo se kini nkan to mu bo wa
6: e ti ru e tele ri
7: ah atokun o en to je bi governor or former governor ni oyo state bi o ti so npe nkan ta yin se to hun kowo le fun yin kini ohun fi ri pada e ka bi awa na ohun kowo le fun yin pe ke fi run kini ni odun an si budget yin mo budget oyo state ni odun kan kini owo ta ku le fun yin kile yin mu wole pada
6: ti o ba je
7: ti o ba je 200% kini nkan ta yin mu wole ibe akon ta ma ko bi awa ni atokun ninu ko athletic ko bi ba Nico Williams adehun odun mesan lo ni nbe te ko se o wa lo contract 9 years 9 good years 9 good years awon ni for ni Europe am I go o te kere to ma fun ladehun odun merin odun marun ti ko te fe san agba ballu so ka pada wa si tori lede wa Nigeria sin ko se agba ballu na ka te ko bi awon pe okay awon agba ballu ton fun ni salary se owo ti won fun won so to joko ti so to joko tin pe mo fe wule joko si league le Nigeria mi fe agba bo na to ba ti lo so ye le okere ko mo ohun wa so pe inu ohun du ati pada wa ma agba bo le Nigeria ko si to yin pe ko wa nkan reji ko wu ni lori akoko be niyan so an ka wa lo si ohun to je bi ohun to pe ayan si po pe e ma ba moju to kini e ma moju to league le Nigeria igbese wo le ti gbe gan loye and ohun to gbese fun yin na se won gbe gbese kan loye so won le mo se le da won le bi e gbese fun yan e be account nkan to se pe bawo le se se kini yi so awon agba bo na te pe ohun na je mo pe future awon owo wa stake awon ni family awon lebi olukaku lo ni bukata te pe ohun na bo so won wa ni offer ma wa lati le okere to ma so pe ohun fe duro so ko wule ko wule mo pa odun kan ti ma ti so odun kan ti o fa ba wa o kin tete lo ju ki awon agbebo lo ti won fe fi e fi igbe mi lo so emi o je mo bia won ma ni da ti wa so kini demandate yin pe o ya o agbebo lo kan
6: e seun clever sir e jo ogbon wo ni league management body fe da si te fi mandate fun club side ati player lati ma ni contract emi te to wo mi bo we okay elo le fe fun mi ti ma gbe lo ajoko ke se pe o lenu bi odun kan seyin ni mo bere si ni study anything to wa so pe document mo ma flip through tele ni but nitori mi fe lo ewon pelu aye ti mo joko si mo ti karada
4: ya ke pada wa je karada no
6: so me lo na player lo le kakini dujuju mo fe gba lawyer gba percentage ninu elo te fe fun mi e mo ja so nkan kan e kan ko be podun kan mo fe lo nbi
4: e ma so nkan me sam odun kan ka jo
6: so so kini league management body fe se bayi nisin lati kan nipa fun awon player ati club side pe e gbodo ni contract player ti o ni contract e lo le mo fun
4: nkan ti mi kon ri nbe ni pe player ti o ni contract bawo gangan ni gba igbadun ti e gangan se ri se ki sasiko to ngbele fun lomi yo mo mi gota ko so gbe de fe dasi okay nisin bayi opolopo nkan to baje o po tayo nkan ti an soro nipa re igbe boya ka se ni awon kan bi odun bi meta si merin marun seyin mo ma awon team kan to je won wa lati east ti won san bi 400-500 pound players you dada kama daru koko wa de
6: bayi awon wo ti o sokale layo
4: ali ti nkan o sokale dada
6: o wo fa unda leyo
4: ti won gba nibe nibi bayi na ni shooting star seven of when the player gagale wa nbe o ti o mo 100,000 ko se jo ni gba up to ye yen
6: nbe
4: wa gba ju be lo dada sugbo wa le ku bi e ba se nawo ti yin boya charges ibi bi o san send owo ti yin si boya charges mo yo nbe boya 40%
6: ni atawo eni le temo do lenu gate
4: ta a ti sanwo yin o ba ti fun olowo ma ba be pe fun o le so ngo merin o ngo merin te ba be pe fun o re ti o ni ka ta fe se si awon yen sugbo kan ti mo kan ri nbe ni pe se ri ka to le so nkan bayi e ri pe ti e ba fe towo mi bo wi sometimes we okay o lord meji pelu wa o ta ba ni to fe fe ro 10,000 ni o ra o nbe be ni le okere o nbe be release clause you wa be ta ba to wa de o e ri pelu mi o to ba to bo wa de bayi ni won ti gbowo le
6: emi bili pe se awon agent nigeria kan ni wi pe ki won ma so pe awon to fe ra player lati ta free ni ke ma wa a sise to
4: no okay to ba je wi pe iru player ti won wa omo bere abi ki lo ruko e ti shooting pariwo pe o ti salary to ba jo du kan lo ni se won pariwo be won le pariwo be emi gegan fun ala mi mo ti mo ti pe e lo re wo daada ko si player nkan to lodun meta for the past 10 years ago by say by ko da to lodun meta ninu league bo lo fe se nbe e mo pata so don mo so fun egbe player kan sun ni o sun ni aku a o a ri mo o lo ji ni wori wo fo sa se ngbo ni to ba je mi gangan ni ko se to le ba mi so mi le to bo ba de du odun eyo kan lo
8: ah
4: won to lodun meta te ba lodun meta kini situation to ba de be so okay nje ri iwe yen gege to fi yen pe odun meta lo ni lo to abi won so be so e mo nkan to se tori clearance yen na ni nkan ta won na wo okay to ba ye pe ko si clearance ti o ba si bi odun meji meta nbe tani body ba de
6: e je agba ogbon lowo awon arale an to ba mo npa e ni o hello ah subhanallah eyo
4: nti yo
6: eyo ora eh je ka tesi waju alaja je si fe mu si lori oro
8: ti mo nso
6: pa e ma ja pe
8: nbe
6: o
8: mi pe nbe pe boya odun meta bi nkan loto bi mo so pe lara transparency na pe ti biru ti ayo ba mi junior yi ti o ba si gbe pe boya odun kan o wa nbe to mo na mo ti to bi ariwo to na post e pe okay e wo ngba ta won gbe le odun kan mo si le so ninu iko shooting stars bi awon ikan ye nikan mo si ran tin be amzat jamil to je left back odun meta lo sign o de wa loju opo ibani dore iko shooting stars e to ba fe lowo lu ko lowo bo lo ton ba ye de so pe e bi ru omo bere ni to ba ye ko adin adin we lodun kan ni I pe won wa yin abi awol kan e so po ti lo ni ko si nkan kan ton je be o ti lo nti e niyan sugbon to ye pe kini o si ni adeun ati pe kini owo tun ti yapo to ba ye pe tele ni gbogbo pe boya nkan kan yen wa nbe sugbon ninu ninu league agbojo de lowo Nigeria in to po ju pe boya gba bolu sign ohun na lo po ju ni 2 years 2 years you want ewa lo wo pe pe kin arin melo na sai 1 year in to dey wa lole dey wa Nigeria o na ni o je ka won agbo le joko ti
9: hello
6: e ku ole o e la wa loye o
9: sister
6: sir
9: e jo mi ni fe daru kan pe o leyan kan ni shooting to salaye kan
6: okay sir
9: now she le believe pe awon ti won kuro nba yen awon eyan kan won dan go awon to wa be si ma ba lati yo
6: kikalu
9: won lo so fun won ni house ipe ti governor ma fund won ni owo ma se ta tin pawo e ma ri ko de state kan won stop lati ma announce owo tan pa e ti wa ri ni se ko ti wa ma announce pe won ra ya won pawo kan wole
4: won awon shiru e
9: won tin po se ma di governor to ma fund don na owo si ta ma pe se ta tin pawo wole ke governor ni fund won ma ni
4: nkan gbogbo wa
9: to le e do ko fe baye shooting je ni
4: nkan ta de pray
9: fun pe ko lo nje kari ari continental
4: e be ni opportunity ati dara ki lo fi se e be ni opportunity ati dara ki lo fi se e be ni opportunity ati dara ki lo fi se e be ni opportunity ati dara ki lo fi se e be ni opportunity ati dara ki lo fi se e be ni opportunity ati dara e seun sugbon bi kaluku wa se se Nigeria pata lo lo se se digbesi aye wa atokun atobirin be se se Nigeria lo lo se gbesi aye yin ada kaluku si opportunity eh se pitu ka degun ka deyan
10: hello
4: e kuro le o yes sir
10: ben krista yes sir ma fi pa polo polo ko je ma mo lu ka ta mo se for ele for ri eni aye former governor wa and is that won so ko fun bola salami ni ojo yen if it's going on so I mean for one year join yet all my brother because the minimum move with him our footballer here they didn't know where they got some grab on our coach and I did him so move with him on one year back very good one in one bad year then for one that's over all parts of our move to buy a for you if you go to sustain our it go to family go to football go to football everything do wa ro fa ko wa ni ndo ko se ni bo to te ku ko te ti mo da lu ka lu won na won su ko lai bara won ni so mi ri ya yo ba mi ba wi so ta ba ko ma ko to ku won mi lo in the city ni won ma ma mo a lu boya bi salary na won fun won wi ti na bi ko lu so da da won europe e every time ma wa o ka won na ma mo ma wa establish down there e ni wa me lo ni won to wa ti ndo ni mo to
4: a ka so bi awon ati ti o wa na beto ba awon
11: na o ri ni
4: ogun ori papa loni laarin Nigeria ati Morocco 3 points dodan ni fun kanun ko meji
11: ben
4: host country ni Morocco ori ede meji e fe rira won regardless of ajosepo esin won e fe rira won to ba joko yan le so pe ajo fi igun digun bo le ro se ni ba obirin Nigeria koju Morocco leni
11: mi ro pe ayo yi ayo to je pe o da bi a je pe o ti ni siso boya ka so ko boya o ti wa ni boya bi 60-40 ko to di pe won le bere opan yi ni lo to gege be se wi wahala rododo nbe nle kede se wahala oni ko da won kaf gan ti gbianju lati yanju da bi pe kini won tan boroboro ta ba de wo dide Morocco ni si lati nkan boya bi sa nations ko bi ta se tan ri we olagbara po ka wo eti abala se ka gba gan ele tan gba pelu ride wa Nigeria gan o yi wo daada pelu atamata si won lọwọ kin mo ni oruko e ni owo waju yen te je pe ko lohun yiwo sugbon ta ba orede Nigeria ileleyi ko n se orede kan to je pe awon na ni opon to je popon awon wugo pupo gan nitori pe boya ka so pe ilana esin to je pe
4: e kure le
12: Krista
4: yes sir se page kan na jo wa sir
12: boda mi idamu oni bayin
4: ami ese o
12: yes mi so tan
4: ami kakaka sir ami
12: e jo lori oro su ti mo fe da si
4: all right sir sha le moruko yin
12: oruko mi ni Muhammadu Said lati Sanyo.
4: E seun sir.
12: Egbon kan soro kan laye odo Oba Governor former Governor Oyo State to lo. Governor yen try lati ma so pe kini qualification to la han salami to fi le ma gba duro owo yen ninu consulting star. So e je ka wa wo eni ti o fe ma lo o leto lati to bo we ade o. Even bo je eje so that to ba ma lo ko ni le lo free. To ti o de ni kankan lori kan lori e. Eyin na wo ko ye ko ri be ogun ta ba se ka mo sa ka mo ka ko yawo lori e eyin na ti so to ti ye bo e ni so tan ejo tori tolorun
4: e seun tan mo le ti e seun sir e seun sir ere kan pa mi nisin emi so pe en ti o fe kan soro o mo pile serve ni Nigeria yi especially to ba je pe lagbon sports lo wa to ba je pa gbon sports lo wa to ba ti fe kan soro re give a good account of your iṣẹ riju e laye tori a le fi yan to aye pada wise afi kio ni country ta wa yi to ba ni certificate only Burkina Faso Traore ti fi ko yin yen gbogbo e yi graduate te n jade to je pe gbogbo n te mo koja thesis nikan theory ko si practical kankan
6: ki odidi professor engineering mo le da change ori battery
11: alagbewe wa
6: eh HND student ko mo le jump start your car tawon baba ikilo ko baba mo na mechanic ti won se freely like Paris secondary school aye ti ko aye certificate to ti aye tin be lopolo re o o ti aye tin be lopolo re e ja fi kan si to ba lo je pe yo lo bo ba kawe kala kai na mo laye ta wa isin in tin pa wa ku lonu gbogbo awa garage ni sa pori moyan yo emi ke sokadari mo sokadari clever mo si okadari owo ero ma tun ma bere pelu le ngbe bi mo ponu de ero de ma ngbe yi o ba mo bi je ta o

mo pari yu a yi a yin eni wa o pe kin tun mo fi nkan support ara mi ka fi bi mi ta yi ayi asi mo kuku ni se owo sugbon mo wa nkan o to fo mo kunrin o ba lo raji thank you we call up second mo na bi kan na le bale bodija mo gba owo si ka o asa gbo le wonu to ba ba ma be pe elore ma ngbe yin na ba gbe tan ba ni le mi lowo o ti so ya o ti gbo bi bi were gba ni pe kuti so ba eh

0: e ma so wa ta la tenu je atenu je de wa da o
1: atenu ye gan mo fe ma se be
0: awu awu she awu ko la tenu je bayi
1: awu bi ton ba pe mi si mo fe ma ya si bayi
0: o je de ma nda
1: ah
0: o ma ndu gan serious
1: awon mo gbo mo ya mo fe ma se bayi
0: o da bayan
1: so mo ko kan won ni towo mi o to mo fe ma fi gan gan fa
0: mm
1: o ti ye ifa awon be yen mo fe ma lo bayi
0: to ba lo fa le agbon
1: e rara rara ile chicken
0: suga ja
1: ile chicken mo fe mo
0: ta pe bella ni abe wo lo ma nye yen abi talking to ba lo fale si talking yo kan survive ni
1: iru
0: bikan yen
1: iru wedding ton pe mi sini lojo saturday in lo
0: beni ben
1: mo ba so mi o ma so in lo
0: Are you going to love? A young master be mounted lower, be color different color.
1: Yes,
0: I pick on my moon.
1: Yes,
0: fix up my one bed.
1: Yes,
0: now. I'll be quiet to one bed. Oh, my one bed.
1: I'm telling you. Anyone might get me by you.
0: I'm possible. I wish you were talking this a lot. Don't mind just a lot of rice.
1: I'm sorry.
0: Oh Ekaso, awa to jubole ina e ta mo bi to be ti dun daada.
1: Yes ke.
0: Eh ba mi o le to. Ko si meji to gba tare bi le re kon ni 32 FM na ni.
1: Oh yes.
0: E mo pe awa ti dun 5 and 6 ni wa.
1: Mm.
0: I be kan 5 and 5, 5 wonu 5, 6 and 6, 6 wonu 6. Eh ko ba ina ni wa. Eh le ya wa ka ya dun lai lai. A ro po ni, a le po tori kon le fi obe ja yan le fi si wa. Sugba
1: a ro po.
0: Eh? Yo to da mo yan rin.
1: Bi igba ti rice ti wonu e wa to
0: fo fo pa pa pa
1: wa to fo to fo pa
0: omo 1k
1: ye
0: 1k rice ate wa mo wa fi popo ro si
1: oh god
0: yo wa pon re re
1: o
0: ja ma usa ni o wa ta blu blu bu si
1: oh my god awon wo lo tun se sile awon wo lo nse wedding awon wo lo nse birthday
0: awon lo nse oku agba mo re nikan te pe after 50 years mo ri ye yin baba pada
1: wow te te ka ba yin ki niro leyi awa tutu de o ifa nbe nbi mouth is nbe
0: awo niro nu o leyi irori
1: oh my god olusola omo lo ko mi agbo
0: kole ni funny
1: oh
0: ifa mi
1: ibara kole
0: no ko yin boda
1: mo
0: ti ni ko yo ba da ti pe ti pe yo boda danu mo ti fi boda mi mo ti fi to ba ri fi yo boda danu
1: e ti ba boda yin je
0: mo ti ba je yo boda danu boda kini
1: e ja mo so jo
0: ko si fe ninu boda ife to ba si pe boda o si nberu ni
1: kunle kunle bo si bi na o
0: yes na
1: o se kunle
0: o le ni gbe mi wa bi na o
1: on se ku so mo
0: so wa tun pe mi omo inu mi ma ndun
1: oh there intaje o je gbon mo sa
0: ki wa gbon awon mi kuku gbagbagbon o stay na ni
1: eh but I'm lucky kini
0: esi olamu je ibi olanu
1: eh
0: o ti so mo lu mata
1: wow
0: ah lu ni
1: e ja mo fun yin ni number ti e mo fe atejise yin sowo si elete gege bi atejise ni text message tabi ke fi sowo si wa lori WhatsApp oruko yin oruko eni te fe ka ba yin ki kini number ta pe won si oruko te pe ta ba ti da fun won bayi won tete ti mo pe eyin ni o kila yeye ti won se se won ti se koja ni so ni ni abi won si dajo re sona e ja mo ti won ba wa ti ni ilu Ibadan ibi ton ba wa na e fi sibe ka le ri won ba soro dada ta ba tin ba won soro
0: baba mi pe lucky ola lojo bi e
1: ma pe lucky 0906 2000 949 hello lucky crow le 0906 2000 949 le nkan si 0906 2000 949 ki loruko ti yin ki loruko eni te fe ka ba yin ki ki la ayeye ti won se ojo wo ni won se ayeye na se won se lowo lowo se loni ni abi boya in arrears le finki won e je ka mo ni oju opo ohun ojo pa won atejise tin wole
0: nkan ti wole
1: ele na ni abi eh ona ni ka ma mu die die e ma gbagbe o pe be ba ti se fi sowo loni kia kia to ina ni
0: a
1: ti tete mu si come on ya egbe kini wa o la enter la gbigbe that's how we roll mo ti ko eloyinbo
0: ah juma o ye ko ke fi number ke foruko ore yin yen sibe e ma binu e tun kini yen te be se te send yen sms te send yen e fi oruko ore yin yen sibe kin le ba ni pe ore ni bye bye eni mo mi ore yin abi eyin ki loruko re yin e gogan te ba mo ruko mo mi ki loruko re yin e gogan a kan le ni pe mommy won ni mommy ore ahun ma lo re wo m to le ba se dada ban
1: ojo kerin wa lo fa o
0: ojo kerin
1: eh ah to jeja wo ta le se si mo fe ba wa se kini ni ko le tan pe ni o abi ibo won tin se kini o se bi iko ni to oda eja gbianju ojo pa pe won ni ose to ko yo bi anumba won o lo abi won gbe nkan kan amọ ta ba tu gbianju re le ni tori won tun tu fa jise on ranse ko ba de wi pe bo ba ile ku oni bi ni nsin ifa won wi le re lona ni
0: a kunle
1: se ba yin bada kunle te se to e ba bi yo
0: ma la pabu
1: eh ni 32 fm ni wo kola premier yi wo fo la address eja wa wo boya yo tu wa lo loni Olorun fun wa ni ori ofe lati jo lo.
2: Hello.
1: Hello my mommy.
2: Hello.
1: E ma kro le mommy.
2: Hello.
1: Hello mommy se n gbo mi ma.
2: Bani.
1: Eh eh e kro le ma o. Mommy ba mi dele Grace.
2: Yes ma.
1: Yes ma. A de ku e mo pe osu yin si losu yi bayi. Eyin le gbogbo osu la mama fi kiyin ku ojo ibi bayi.
2: July ni jo.
0: July na la.
1: July ni jo, July ni jare. Mo like yin jare mommy. E ku ojo bi. Ojo kerin te se ma. A se yin samodun, a samodun se plenty o. La gbara Olorun oba ninu ilera to peye le ti mama sojo ibi yin o. Ah ni wa yin ti o. Lori gbogbo awa ta jo mo fun yin na e ni sukun lori awa na o ni sukun lori yin ma o.
0: Ami.
1: Yes. Yes, mommy. She ti mani ton soro ma.
2: Mi o ma.
1: Oh, da e je kin so fun yin ma. Oluṣola loruko mi ma o. Emi ati Kunle la de n pe yin. A n pe yin lati ile ise Radio 32 FM. Fẹyin e ni ilu Ibadan. Yes ma. Eyan kan lo wa fun wa ni number yin lori ete ba mi yo ta n se lowo pe ka pe mommy ka ki won daada. Yes. Oruko won ni Pastor Yinka Omotosho.
2: Yes ma.
1: Won lawon ni aburo yin.
2: Okay ma.
1: Awon na gbo yin bayi mommy ki le fe so fun won.
2: Ma e ba mi ti won o.
0: Mhm. Ni
2: pe omo ya o ni baje o.
1: Amen.
2: Alafia ti pe Olorun a ti eh o. Amen. Ni la ti omo
1: Olorun pa ye won to wa. Amen. O da ma. Yes ma. O da wo mi. Amen amen. All right ma. Amen.
0: Amen.
1: Yes. Okay ma. Eshi. Yes ma. Aha. Mommy no. Be se n wa ton yen. Emi na mo wo. O se se ki e ka de America. Amo you wash mo wo todo e. Tin ba tin gbianju America na ni apa bi. Ka lo je ki won le gbe lapa be yen. Tori awon ara me. Wo san la won wa lodo ti won be.
0: O ma fa se mura.
1: Okay. A se ngba teju se o 0906 2009 49. Oruko yin, oruko eni te fe ka ba yin ki. Kini number?
0: Mo pe Pastor Oluorun Femi.
1: Okay.
0: Hello my daddy.
3: Hello ma'am.
0: Eko le sir.
3: Eko le ma'am.
0: Happy birthday to you sir.
3: I wish you the same. E se gbadun
0: o. E ma se opolopo e, e ma se opolopo e, e ma se opolopo e laye sir.
3: Ami ami.
0: Ah, ise baba te wa nse e wa ni file se nkan mi.
1: Amen.
3: Ami ami.
0: E wa ma ko ajepe lagbara lowo Olorun.
1: Amen.
3: Ami o.
0: Ile Ologun a ma je bi simu fun yin. Daddy mi. E won pe lawon mo to po gan sa.
3: Mo le ti soro.
0: Okay, okay. Ejikin so ti o tun so fun. Mo ba yin so lati le share radio 32 FM ta wa ni Ibadan.
3: 32 FM.
0: Feyin e ta wa ni Ibadan ni Mokola.
3: Okay.
0: Bi wa shin ba yin so ro bayi e wa lori program kan ta pe ni e ba mi o gugu mo Nigeria den gbo yin.
3: Eni?
0: E wa lori program kan ta pe ni e ba mi yo. Gugu awon mo Nigeria den gbo yin bo se so ro yi.
3: Okay, sir.
0: Ah, Eshigosa. Program, a man fi celebrate awon yen ti won se aye loloko ojo kan. Eni kan wa send number yin si wa wi pe oni le celebrate day yin o pe ka ba won kiyin dada.
3: Ah, oni to mo se won o.
0: Awon na ni brother Abiola Adepoju, okay, mole.
3: Ah, my man. Ah, o se gani o, e ba mi ki o.
0: E ma ki won bayi tori pe won gbo yin.
3: Ah, bora Biola.
0: Won gbo yin ma borobo, won gbo yin bayi.
3: Ah, e se gan o bora Biola, e ma tesi waju ojo ni ti yin o.
0: Ami.
3: Ojo rere ati anu Olorun oni fi sile o.
0: Ami.
3: Inu church na ni mo wa bayi o lata mata se fi
0: e. Eshun.
3: Ah.
0: Eshi gaza. E ma se poloko esa.
1: Yes sir.
3: E gaza. Mi ki wa dada.
0: Won ti nje.
3: E ma tesi waju le se ni emi na mo ngo o.
0: Eshun, e ma gbo dada. E ma gbo la ro losun lale.
3: Eh. Be gbogbo gba ni mo kan ti e mo ngo abara bi eyin ni fe yin e.
0: Be ni awa ni.
3: E ma tesi waju o te.
1: Eshi.
3: Pastor Maki eyin ni.
1: O pada feyin re na ni a do joja ta ba ti pada de lati joja a tun mo tesiwaju lati mo pe e abi bo ni
0: eh do joja abi ka komo se lare ni
1: eh do joja
0: komo se lare
1: ah bo lo se wa ri loju mi
0: a komo se lare mouthpiece
1: abi bo le se sawe le
4: ma so yawo di pound pass inule

0: Radio me. 32 FM ti wa oke.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni o, ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu Hypo toilet cleaner.

0: Nibadan.
1: 94.9 Nibadan.
0: Ni Nigeria. In West Africa.
1: Send our greetings to Marilyn and Shade. Tell them we love them so much from 32 FM. Won fun successful christening of their baby girl today eni
0: ni won
1: se e won fi number si o da pe won se party yen lowo ko o jo pe mommy oni raye igbe ko won ni naming ceremony is going on right now in Ikorodu Lagos. Her name is Mrs. Adeola Ayedun Mommy David. So aki Mommy David ni gbogbo ipinle Eko party a ma lo won le raye igbe ko wa e je ka tu tese wa je ka lo pe elomi to je wi pe won ti fun wa ni number won birthday yi won ni pe last week ni won se amo e ja pe won se won fi date si gangan Mr. Interior e ba wa fi date san ti won se si o se be ma ba wa fi date ka le mo the particular date ti won se amo e je ka pe Sister Biba Candy ka wo be won ma gbe ko awon mo July ni yen awon mo July po mo so fun yan kan ni se anan ni abi je ta pe ah eyo mo July kilo de te po bayi
0: ala za ban foot ni bi ba ga won no ma carry foot no po gan
1: number yi bi kina mo wo oju eyan yi na
0: agba tin de na ni
1: agba ewo nbe
0: ma dupe lowo mi ti mo se mo nle
1: pe kini e gba bi ke ejo o omo kekere ara mi ni mi o
0: aha
1: omo kekere ara mi ni ti bojo ti pa kai ti wa so be mo
0: o ti ba je kin paro je
1: ma awon to star mi jo awon to star
0: Toaster ko.
1: Sorry. Hello.
0: Microwave ni.
2: Hello.
1: Sister Biba Kende.
2: Salon sir.
1: Se wa pa.
2: Mo wa pa salon sir.
1: Ah, ma ti so fun yin boy, ti e koko so pe ke ma binu pe mi o pe yin last week fun birthday o.
2: Okay.
1: I'm so sorry. Mo mo pe July 21st ni bo ojo yen. Mo ri awon irin ajo kan. By time ti ma fi lo
0: bo.
1: Ah, in fact, oni agbara. Mo wa ni le ni o. Mo gbudo pe yin. Mo gbudo pe yin. Happy birthday o. E ma se opo odun laye o. Inu ore ofe Olorun, ninu anu Olorun o. Gbogbo be ba de se nfe ni dada, Olorun a ma se fun.
0: Gbogbo te fe yan ma bo si.
1: O ma bo si. Okay, Olushola loruko mi. Emi ati Kunle la npe yin. A wa npe yin lati ile ise radio 32 FM feyin e ni ilu Ibadan.
2: Okay.
1: Then 94.9.
0: Ba se npe yin yen bai. E wa live, e wa lori radio.
1: Lori eto lowo lowo bai. E ba mi yo leto yen.
0: Yes.
1: Benny. Any call?
2: No, thank you.
1: You're welcome. So someone said we should call you and greet you for your birthday. Tesheni July 21st.
2: Alright.
1: Any yeah, won ni pe oruko won je Dynamic Interior.
2: Yeah.
1: Okay, eti many.
0: Bawo won se je sin e ma paro.
1: Ore
0: mi lo na so ni ba. Abro temi wa ni mi o le dayin mo.
1: Alright, take care, Sister Biba.
2: Yeah, yeah.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Yeah,
2: thank
1: you're welcome.
0: Bawo la se bere gba ina.
1: Eh?
0: Ore mi.
1: Ore mi. Ore mi.
0: Salam o wa jojo to ba de o.
1: Interior. Gbogbo interior ni se. Gbogbo awon interior mo kola. The song go wo gbogbo awon pete wo awon to kankan. Gbogbo be ni
0: interior.
1: Gbogbo be ni se interior di.
0: Interior.
1: Interior.
0: Eh. Kosi wala.
1: Ifa so mo tun je interior.
0: Eh mo kini. inside
1: the awon eyan Usman
0: ibi ti Usman ba bode e ri ra yin
1: e je ko tu mo gba wa te
0: bo si ni ko mo mo le so
1: pe eyo mo 32
0: ko ye ma tele is ko ye ma ko so ra fun Usman
1: Usman ni ko se
0: ni ko ma se ibi kan na wa ti ko se
1: abe video
0: hello sister Bimbola Oladejo e kro le ma Adeku moro lama.
3: Yes ma.
0: Kilo ma sele lola? Teni yes ma.
3: Happiness.
0: Kini happiness o be sele yan gogo.
3: Be
0: be. Be de na. Ibele ma gwa lola bayi.
3: Ah. Ni te da no ni.
0: Eh, je ko bayi ni Instagram ni abe wa ma ba wan badan.
3: Okay. Pa.
0: Je ko bayi ni Instagram ni abe wa ma ba wan badan. Eh no problem. E ma tin ba se te ma send candidate sin simi. A ma ba se ma arrange fun tola.
3: Thank you.
0: Okay, bi mo se n ba yin sorry mo pray lati le se radio 32 FM ta wa ni Ibadan.
3: Okay.
0: Bi mo se n ba yin sorry yi gbugbu awon mo Nigeria lo ngbo yin.
3: Eh.
0: Yes. An se to ka pe ni e ba mi yo. Eni kun wa fi number yin sowo so pe ka ba won pe pe ola le ma celebrate day yin.
3: Okay.
0: Wani pe ka won pa lado abi pe e ma so polopo laye ati laye dera.
1: Amen.
0: Wọ́n ni pé ẹgbọ́dún ọjọ́ kan.
1: Amen.
0: Wọ́n tún wá fi kún wípé Ọlọ́run ní ṣe lábìkú àgbà.
1: Amen.
0: Ẹ wá ní talẹ́ni náà.
3: Talẹ́ni náà.
0: Mr. Joseph Onafowora.
3: Okay,
0: that's my daddy. Yes, ìgbésẹ̀ náà nìyẹn. Daddy wa ń gbọ́ yín báyìí o.
1: Kí lẹ́yìn náà fẹ́ sọ fún daddy?
3: Ẹgbẹ́ àwọn náà jẹ ọmọ lágbọ̀rọ̀ náà.
1: Amen.
0: Ẹ ṣe gan. Ọlá yẹn à ń bọ̀ wá sí Instagram lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe send address sí nọ́mbà yìí. Ẹ ṣe gan. Ẹ máa ṣe pọ̀lọpọ̀ ẹ. Bye.
1: All right, 32 FM 94.9.
0: Ìgbà tí mo lọ sí hospital last time, tí wọ́n ní kí n máa gbọ́ ni pé send your candidates. Bọ̀ pé gáàsì tán yẹn. Ọ̀rọ̀ burúkú kì í bá kúnlé kúnlé.
1: Ìtẹ̀rí yàn tí ó mọ ní iṣẹ́ ìrìn àkádìdé lójoojúmọ́ tí gbàgbà ó sì mọ wọlé. Kò sí mí ní problem. Ẹ bá mi ọlẹ́ṣin gbọ́ 32 FM 94.9 fẹ́ yín yẹn. Laughter House Premier Ìmọ̀kọ́lá Nìbàdàn ibẹ̀ náà la ti ń bá sí. Ẹ bá gbàgbé o, àmàlà ń bọ̀ o, àmàlà ń bọ̀ ní 29th of August. Àti fẹ́ wọ August náà tán báyìí.
0: Ọ̀túnla náà ni.
1: Dàkẹ́rọ̀ ni ó pẹ́, ó sì pẹ́, ó sì pẹ́, ó sì pẹ́.
0: Kò pẹ́ o.
1: Kò pẹ́ mọ́ o. Ẹ tètè wá mọ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì yín 3,000 naira. Tẹ́ ẹ bá rí fá, ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì. Bẹ́ẹ̀ rí lọ́ọ̀kì, ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì. Bẹ́ẹ̀ rí mouthpiece, ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì. Lamboroki, tíkẹ́ẹ̀tì. Kí ni orúkọ ọmọ stubborn yìí? P2 tíkẹ́ẹ̀tì. Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ 32 FM Adúkẹ́
0: tíkẹ́ẹ̀tì. Bí pé kọ́nkọ́nọ́.
1: Bí pé tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ sá mọ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ gbogbo wọn 3,000 naira.
0: Usman abẹ́ bíríjì tíkẹ́ẹ̀tì.
1: Salamu abẹ́ bíríjì tíkẹ́ẹ̀tì. Gbogbo àwọn ìyá Ọ̀yọ́, Alámàlà, Bíbíre,
0: Alámàlà,
1: Ìyá Àdìjá, Alámàlà, tẹ bá débẹ̀ ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ jẹ́ àdójú ọjà, tá bá dójú ọjà.
0: Ká bára wa yọ. Ẹ ṣeun.

0: Ni last week, but then won gbe call o atrigbiyanju lati je ise yin ka tun ma se siwaju bi awon atejise se nwole lori 0906 2009 49 0906 2009 49. E je ka tu wo number eleyi boya yo lo at de to be Lucas 20th July.
1: Mo pe sister omo Lara Olani birthday won. Lati odo Mrs. Olaromade.
0: Tomorrow is the birthday. Ka wo be a number
1: in. Ah, won o gbe o. Oh. Ko ti e lo drop ni.
0: Oh my god.
1: O drop ni. O yo de ti lo de bi ta ma.
0: Ah, ni le tu mo pe tu pe tori atejise si po ni waju wa. Ta ti mo tori na nko. Bi o ba se wole na la se ma bi e je ka tun lo si
2: the number you are trying to call does not exist.
1: Ah, not assist
0: den wo dada ah mo so fun mo pe gari mi ti poju wo lo pe gari bi abade lori e ba mi
1: agbalaga ni
0: wo lo mo te number o
1: ah ke mo je ma pe gbogbo e kini mo wa fun ah oh must be so mo yare oh my yare.
0: Oh
1: my yare.
0: Bola socket. Eh. Eh da do do. Daddy.
1: Oh my yare.
0: Toby. Lucas. Hello daddy. Hello sir.
3: Hello.
0: Ekrole sir.
3: Ekrole.
0: Yes, my daddy Ade Toby Lucas sir.
3: How are you,
0: ma? I'm fine, sir. Daddy, I could birthday on the 20th, then she saw.
3: I wish you going to thank you so much.
0: Yes, I mean, you to she to do in your shop, but do like you see, sir. Ninu rere gbogbo ninu igbega ninu anu ninu re ofe ninu alafia ni sir.
3: Ami loruko Jesus se wa da spoon ye
0: o. Amen, daddy. Daddy Olusola loruko mi kunle na wa nbi pelu mi. I want to play lati Ileise Radio 32 FM Fenyin e ni ilu Ibadan 94.9.
3: Okay.
0: Beni ba se ba yin soro lowo lowo bayi ori eto lewa awon eyan gbo yin nile.
3: Okay.
0: Eni kan lo wa fun wa ni number yin lori eto e ba mi yo ta nse lowo pe ka ba dadi yo pe ka de pe won ka ki won. Ye atejise na wa latodo Mr. and Mrs. Aro.
3: Okay.
0: I want to go by exactly first of all.
3: It's a very nice man to me. Very nice man to me.
0: Wow.
3: One thing I'm in love with Bobo Vanilla Tijota Timorani, so I'm very grateful.
0: All right,
3: to him and his wife. Bobo Vanilla, you want to know me for my progress and so on. So I am very, very grateful. I am above 50. I want to know what you can get. I'm very, very grateful. Thank you.
0: All right, Daddy. Yes, sir.
3: Okay, thank you so
0: yes.
3: much.
0: Yes, sir. Daddy. Lagbara Olorun agba yin oni baje o.
1: Ami.
0: Awa na ta jo mode Olorun o ja dagba o ninu alaafia o. Awon bi
1: agbadun loye oju omode yan. Eyin o le binu dagba. Eyin teyan le binu se ni o le binu dagba.
0: Bene. It's a process. process.
1: I call it a mouthpiece.
0: 2026. Oh my God. My brother, July 26th, his number is... His name is Abbas Damola Alish Shenoye. Pastor Joe Samuel. Okay.
1: Equalesa. Hello, Engineer Abolu. Equalesa.
4: Hello,
1: Equalesa. Ah, Ililesi Wabi. Happy married life, sir.
4: Ah, you know
1: me look crazy. I don't even buy. Hey, yawo ni me ni sa. Ah, lẹyin osu mẹsan ibeji lagbara lọwọ Ọlọrun.
0: Amen.
1: Ibeji le meji. E wa fi beta le. Se mo mi wa nbe yen.
4: No, no, won rest lo
1: wa. Ah, inu mi igba temi na ti mo se ngba be mi na se rest lele. Lagbara lọwọ Ọlọrun be se wa bere bayi koni ni opin. Lagbara e wa ni fi jatuka o.
0: Amen.
1: E ni fo tuka.
0: Amen.
1: Iko de wa ni ya yin.
0: Amen.
1: Ah, bi mo se pe yin bayi, a n pe yin lati le se radio 32 FM. 32 FM ta wa ni Ibadan.
0: Fẹyin e.
1: A n se program kan a pe ni Eba Miyo. Eni kan ninu awon ore yin wa fi number yin sowo so aye pe e wed lon the 25 osu ta wa yi. Won ni pe ka ba won kin dada pe yin yawo ni me ni o. Pe leyin osu mesan awon bo wa tun je amala mi. Hello? Awon na ni Oscar lo ni ka ba won pe yin. Hello?
4: Wow.
1: Won gbo yin ba kile be so fun won.
4: O se ko. Yes.
0: All right. E ba wa ki mommy wa.
4: O se ko.
1: E ba ki mommy. I know go yin se gaza. Ah. Ya won dun gan e ma bi. Ah.
0: E di san.
1: Voice institute ju mo se mo yin lo. E ma lo mommy ti won ni ni second fall fokunrin mi. Mommy na ma lo yin pepepe.
0: Oh my God. Ah, ah voice e tutu.
1: Ori ko tutu. Ah, last time ti mo wed.
0: Ki le so sa.
1: Ma igba ti mo lala ni mo nso.
0: Ojo odun le mo nse ni. Iza, ori last time ti mo wed. Ite ti last time.
1: Ah. Eyin omo radio isa.
0: Kini, ẹ jẹ́ ká pé mọ́mí Adégbọlá Onúrántí onígangan. Hello, mommy. Happy birthday, ma. Hello, ṣe ń gbọ́ mi, ma? Okay, ma.
1: Ojú náà
0: díẹ̀, ibi tí mọ́mí wà yẹn jù náà díẹ̀. Olúṣọlá ló ń bá yín sọ̀rọ̀ o. Kúnlé náà wà ń bí mọ́mì. Àwa ń pè yín láti iléeṣẹ́ rédíò 32 FM fẹ̀yìn ẹ̀ nílùú Ìbàdàn.
5: Ok.
0: Bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí mọ́mì ẹ̀ wà lórí afẹ́fẹ́ o.
5: Yes,
0: ma. Bẹ́ẹ̀ ni ma.
1: Gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló dẹ̀ ń gbọ́ yín.
0: Orí ètò la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ bá mi yọ̀ lórúkọ ètò yẹn. Ẹnìkan ló fún wa ní nọ́mbà yín pé ká pe mọ́mí Adégbọlá Olúrántí tó jẹ́ pé èní gangan ni bẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́mí káàkì yín wípé lágbára Ọlọ́run ẹ máa ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé o. Àníwá yín tí o ẹ máa my age pẹ̀lú grace pẹ̀lú ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ni gbogbo bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe wá ń gbàdúrà lọ́kàn yín gbogbo ẹ̀ pátá báyìí náà Ọlọ́run á máa gbà fún yín máa o. Orúkọ wọn ni Mrs. Moyin Olúwa Tọ́pẹ́. Àwọn ló ní ká kì í yín o.
5: Ok.
0: Kí lẹ́yìn náà fẹ́ sọ fún wọn ma?
5: Ẹ ṣe gan ma o.
0: Yes, àwọn náà ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn.
5: Ah,
0: ok. O dá ma. Yes, ma. Ok. Ẹ jẹ́ ká tún wo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tá a bá lè mú sí bá a ti mú lọ lóní wẹ́rẹ́dì wẹ́rẹ́ lórí ẹ bá mi yọ.
1: Àtẹ̀jíṣẹ́ pọ̀ ń bí báyìí.
0: Ah, àtẹ̀jíṣẹ́ pọ̀ o. E se bi ati ki won awon ton se ceremony ni Korodu to ro se se ka pe won ki number won ma lo e ba ti ti fi number yin si tele e ja lo pe elomin won ni pe ka ki colleague won ni bi se fun birthday awon omo won e ja wo boya yo lo eni ti won se fi number ti ah ori bi olodun saanu
1: ni
0: ah kun safin ah
1: ile mo ba o die lo ko
0: se yin ati ta ni mi se bi pe fatoye
1: ah sagun bugo
0: ni o mo kan gudo di kaki afin re ni dalam
1: e ka mudun bu yimuyimu
0: yimuyimu izi te salam a je mo bi salam si mo ri awon computer bi
1: ah glasses meji lokan papo meji ni oju glasses eyin meji ni
0: o to ni o
1: 2 layers ni
0: concave lens ni lo hello hello e crawl e ma
6: Okay,
0: yes, ma. She wa pa ma o.
6: Oh, okay.
0: Yes, ma. Adeku bede ni ola ati oba loluwa.
6: Ese ma.
0: Yes, July 28th le ka ti pe yin but then ese ma binu si wa.
1: Mm, geta ni yen.
0: All right, ma. Olusola loruko mi kunle na wa nbi. A npe yin lati le ise radio 32 FM feyin e 94.9 ni Badun.
6: Okay, ma.
0: Then, if I send by insurance or by Uria Fefe Lewa, Lurie to a Bamio. Any color of one number, you can cap being you, Pierre Jack colleague, and when you be shake at a king for the birthday and your Lua at your Baluluwa. Uru call one in Mr. Ulutayo. I want to go by. Clevers of one. All right, ma. Eba wa ki eni o ati oba. Oda, oda. Yes, ma. Yes. Okay.
1: Ese mo pele kan. Orun den wo emi na sun.
0: Ah. Awo kuku mo lo ile. Awo kwa transmitter. Mr. Lucky lo kwa transmitter.
1: A ko ba ni we.
0: Abi no, ko an kokko pe TJ no. Wa ni pe TJ pa transmitter. Eh. Eh. Ko ti ri se le wo. Oh my god. Ogun le mo su lori mic na. You know that. A very kan. Ibo le lo ta le fe pe jari.
1: Mo pe I am Mrs. Elizabeth Aminu. Okay. Ikorodu mo lo. Ikorodu oga.
0: Okay, so fe pada de Ikorodu.
1: Gbogbo wa lo oga.
7: Dear customer, the number you have dialed is not reachable.
1: Ebo, Mr. Festus Aminu. Number bro yin lo, otolin ahun.
0: Okay, Ikorodu mi tu ni.
1: 1:15.
0: O da eje ka de, o jo pe ipile Eko na la tun lo bayi. Iko aro mi salegbe legbe. Ana ni won se birthday won, ka pe won. We are one lamp for me, let's be a bit okay. Ah, mommy la fake bill. Mommy, she better land on the one tomorrow for retirement. See, what will it get on by? We hope mommy picks up so we can greet her very well. Okay, okay. Ah, Lua Shano.
1: Mr. Theopitas, Omot, F. Oru Korea, yes, Bell. Oda ba te ba ra yin te ba le fi se ka to pare a ma mu mi.
0: Eko la nlo yi o.
1: Ma rora o.
0: Epe.
1: O te ti da won ni wa se ni concrete. Especially my machine concrete. Oh, do somewhere there, sir.
0: That will be a mommy who be called Lua. I know the mommy she birthday. Mommy Pico. Pick up, mommy. Hello, mommy.
8: Oh.
0: Ekrole, my mommy. Oh.
8: Ekrole.
0: Akubedia, no ma.
8: I'm sorry, Jo.
0: Mo si ma so fun yin mommy e je kin ti e koko kin yin dada ma. Aku bede anu ade tu ku imura ti retirement yo.
8: Awa niyan o.
0: Lagbara Olorun, Olorun ba to ti di yin mu lati kekere titi di asiko yi ko ni fi yin le mommy o.
1: Amen Jesus.
0: E ti sise pelu ogun Olorun e wa ni je ninu aisan o.
1: Amen be se wa sin ijoba ijo ma sin ju be lo.
0: Lagbara Olorun oba. Gbogbo awa na ti Olorun fi somo fun yin lati ri awon omo bibi yin awa na funra ta tu ja awa omo omo
1: Oma afenu bi.
0: Yes ma. Yes, awa ni ori eto e ba mi yo lati le ise radio kan ni ilu Ibadan to nje feyin e 32 FM 94.9. Ilu Ibadan la wa tin ba yin soro bayi. A mo pe ni ipinle Eko leyin wa.
1: Epe o ma laro.
0: So, eni kan lo ni pe ka pe yin o ka ki yin ma. Oruko won de ni Mr. Dari Adeoye lato Osogbo.
8: Ah, so aburo mi dada.
0: Oh. Awon na ngbo bayi ma ki le fe so fun won.
8: Mo dupe lowo won. Fun igba gbogbo mi.
0: Mo
8: duro ti mi.
0: Looto
8: akobi ni mi. Sugbon Olorun o ba mi di opo ile na won.
0: Yes.
1: Iko wa ni yayin bayi lagbara Olorun.
8: Ase ya nunu aye.
0: Ami o da ma o. Yes ma. Ifa e ba mi ki omo mi August 1 Saturday ni birthday. Oruko e ni Akinyemi Akinboye.
1: Iya to yin e fi number nikan so ko ma sigbeyawo fomo ni October 24. Ojo si jina.
0: Mama Suzanne Akinboye. Ah ni le mu atejise mo pelu ogun Olorun ti e ba le ba wa tun fi ranse ni ose to n bo.
1: Ah Mr. David Dare are ate ranse yin ojo ti lo. O po n bi ba e lo jara. O po dada bakan na Mr. Isaac Temi Dayo e ma binu ojo ti lo ni. Bakan na Mr. Rufai Ridwan e ma binu tori akoko ko gba wa ni.
0: Mr. Dipo Aru logun e tun fi atejise mi ranse akoko ni gba wa
1: lai. Mr. Segun Drama e ma binu time ti lo ni oni ka ba n ka awon eyan won e je ma binu ni ojo mejo ni agba Olorun e ma gba to ba ti di on the 29 August Amala Fest ayajo ojo amale ta ma nsin e ma waye ni Recreation Club ni Sabo ni Adamasi Gba Stadium ati ma bi ta ti ma nse bi ta ti ton to lo yen ibe na ni yo ti waye ni odun yin ticket jade 3000 naira ni ticket ko si bi ti e ti le ja ba se kedire lekan en ti ba o pe tun fe gba form e ma bo ni ile ise wa 32 FM ni Laughter House Premier Hill Makola ni Ibadan o ma fun yin ni form be ba se gba ticket te ba ti ja ticket e ti qualify lati gba form e de ma so bi DJ te ti ba fe participate a jo pe ipese si be na ni e ri mouthpiece bo se fin to every e de re mi na bi mo se pupa to e mo pe oro bo lo n ba yin soro oro bo oro bo oro bo ko le oro bo ko
0: fe ju body
1: oh serious
0: eni kan fate ise ranse so lati 8:41 AM o ti ya ju kada yin mo pate ise wa nbi be
1: 8:45 AM
0: Reverend Raphael Adenusi
1: kile ni yen celebrate
0: one birthday Evangelist Paul Adenusi 30th of July
1: to ba de yin pe bi tu yen le fi e ma won
0: o ti ju atejise ti po
1: a ma mu lojo mejo le
0: tun e tun le pada fi ranse a ma je ko sun mo asiko ti a
1: to ba ti to bi 5
0: a le tete ri yun
1: ta pe sms won fi send yen olorun ko ma lo wole yen ti ma riju ile lo
0: olushola omo momo lo ko mi agbenuso yin nu
1: emi ni kunle fani to ba ti dago meje olore ilu e ma gbegbo e
0: ago mejo a ma pari film wa ta bere lo se to koja lori ile ariwo e ma ta
1: ni wo tan
0: e ni wo
1: tan yes abo mi le keke de bo mi
0: ye mo ve yo ju bo

0: na awon na coastal road nkan kan le n gbe jade awon e de n paro pa awon oro njeje an mi te so de mi pe awon coastal road mi awon e te sun wi pe o tun fa nkan ti agbara to fin yale ti gbogbo re fin ya oko kaakiri e de so fa awon gomina wi pe ki won gbajumo awon ise akanse mi yato se pe won ma se flyover won ma se awon olobiri po nkan kan ba eyin na te ba gbe se akanse kan jade loni coastal road ni yopo nbeju de ba mi fi so yin lenu pe dabi ka ma se ona nkan kan o da gba to wo kan won jade nbe eyin na yin so fa gomina ni isin
1: se ri oro akoko ti oni iroyin so pe eyan mo na jori aru jeja mi se coastal road sori ni ojumo mo loni nina juri a oni baru njeje boya ara re leya o le je pe onu mi se aisan tomode tagba lo mi je ounje ofe nipa ona ni won fi se idagba soke ilu re ni
0: flyover ta na ma se nko
1: lugbe ona ba da ni ero ero ora je ilu aturu gogosi iyan ile ise lati okere anwa awon darapo mo wa so won ye wo ni royin re ni ikilu ma wa loju kan ke ma si tesi waju lo mi se wo ni royin iyan mo na jori ade ni gba
0: flyover ta won gomina se sawon ara lo je anfani nbe se bi n te so na lele on ni olowo araju mi ti mo wo
1: sori oni royin ara ule ipe na ma gbe ose
0: to olori odo e wa nbe
2: iru e na la won na se yi iru e na la won na se enikan se won ni ko se da nkan teni yen wa se ton ni ko se da yen ohun na la won na wa tempele mo I chief
3: sheri eji oye yin lele ni wi pe sheri flyover ada won ti ti olobiri epo alaye epo imi o nbe fojoba apapo lati buwolu ko ngangan o se ju ka won gomina ma se lo opolopo ita won gomina mi nse koda tori e la vision pe fi yen le ese nkan mi and then se wari nkan kan wa leyin na so pe awon eyan ori nkan je to ba ya se ri enu eyin kini won won ide pe raye lo mona ju ori ayi enu yin pe gba bo ba ya ni se ba tun pe rice fun yin e tun ma ki
0: baba rice
3: e tun ma ki e
2: rice yin na ni
3: se rice le ma je se
2: rice yin na ni
3: to je le ba yin wa je ni adupe se titi
2: won ji yan gbe rice na ni o le ja won rice na ni omi yale rice na ni
3: awon ti won gbe nkan loko kini won fi ko jade bo ojo po won ba da se won mo re mu jade le bi email mewa ninu go city ni e bo ko won eko jade e da ma se city mo ni se ka tun mo fun won lo ni
0: eyi ti ike fana ti won se o ko jorin lati elo apoke ara si marande abi marando ni eyan me lo tin rin be bayi
3: se rin be mo ni e mo ni be abi oh se ari be mo gbe
2: eyin o so le kan eni e awon agbe kini kan oju ona ina na ki da awon agbe yen gan rigbin awon ele to wa loko nu won won lo pa won moko sawon ti won ri nkan kan gbe na ma gbe kan gba oju ona
1: olori odo ti fe daru
3: ko si ona ti gbo eyan fe gba gbogbo to ba ti je lemi ni o toku o ti ye yin gbogbo awon
2: ta so ba se ku yen da
3: wa e daso yo mo nu taso duki awon nu ko si ba ta ba won kedun
1: be ni
2: e ba won kedun
3: be eni to ku nikan lo le so n to sele so
2: so bo se ku ye ko si nkan kan to buru nbe
3: no yin ta fe so ko yi iwadi ba fi han pe elomi ati pe ekun lo bu je
2: e ti dawo
1: ayawo ara riyan
2: bo se ku yen ko si nkan to buru nbe
3: ko iro
2: abo to ye ke pese fun emi won ati duki awon
3: e je so kankan fun yin teyin o mo se mo to fa buwa la yen ti agbe ba fe lo nu oko ni ilu okere o ye ko kowe si ijoba ipile awon na so fun asiko ti o lo sugbon tori pe ka ma le ba mo wo ti se loko ka ma le ba wo to gbin ko fe so lo
2: lo se iyen ni wipe eyin atawon ti won lo ndemi won le gbodo ti jo ni ora jo so
3: o le mo ja won ku pori kan giyan na lo
2: won so asiko gba kan won le lo asiko kan won le lo
3: lo je
1: elomi o le je pe express ni tire trailer ti yo ko le se
3: to lo yo ba nibi to wa
2: amo royin o so wi pe boya tire trailer lo wa la jori to se won o
3: ale to ku lo le
2: wa la jori nkan to nse won
3: o ya boya ka lo wa eni
2: yato sa won to ku awa ta ku yi a le so pe nkan bayi lo memi won lo
3: ya desi be
2: a de ti die mule
3: to ba je pe wa
2: si ko so ro ro
3: to ba je pe wa be lo to nba ti o ti mo fe han le mo
2: to re yin so le kan e lo jojumo re o eyan gboro ku iyen ni pe ba se ku yen ko si n to buru nbe
3: o ita so
2: ko en ba won kedun
3: a ni pe ko dun mo wa
0: esun esun esun ah ai chief tun

0: Bon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba n feti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi ABC pataki li loru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi orilede Nigeria mo le ise ton se Gerard roofing system to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
2: Shared meals like delicious jollof and chicken.
1: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
3: That's why we say, let's go home. There's food at home.
4: Enjoy the taste of home with a newly improved onga chicken flavor
5: key. The taste of home.
6: Let be poor. Breathe.
7: Olore ilu.
8: Olorun je ki won gbo. Won je ka won ti won orowo ori ki won ori mumi. Enu e na la wa anti o kin bo lowo nu. Ah ojo ti lo ojo ti leyin fun wa le lanfani asini boya bi iseju bi marun merin pere. Eyan ale kinu kan 0705 949 0705 50949 0705 50949 0809 7949. Ekale Ekale ah eti wa nbe ekale o
9: ekale o ku se o
8: eshima eshima
9: baba ifu olohun o so yin lese wa yin o
8: Ta ni so kan to fe so ki lo se ni e fara balẹ ẹ wi aje wa le ẹ wa ni ko te ni to siki ẹ ni gbogbo titu ni kan wa ọlọrun be n be fun yin o ẹ ti gbọ ọlọrun be n be fun yin ẹ ba ni si ṣe pẹ tu o si yi ko lati gbe da ra tele lo rice wo ni ko lati ba ni wo pe yin teyin fi joye ni eleyi le toju bo eyin le toju be le ni dẹdẹdẹdẹ gbogbo wọn le gbọ pe ko le yan wole itura ọlọrun o sẹyin lẹsan ẹ ṣeun
9: ki lo fẹ
8: ẹ ṣeun kori nkan kan so kori nkan kan so ẹ kale
9: ah ore beti ore beti
8: ah alani yaya wọn be ba kan na akin boye susan wa ni pe wọn mọ kan ti wọn mọ nkan ti wọn se je tin pe ah kini on re beti e kale sa
7: agbe ni aye gan le yo ire ki lo sele
10: no di so farabale farabale
7: eyan lore ni ki farabale ki lo fe so jojo mete wo
10: eh e gboro yi bebi le ni ni uzo eh won yo jiki eh ko ma lo ji ni abi ko ma ja ebu o je ebi de para nigeria
7: ebi ewo ne bi pa yi
10: eyin gbadde nje turkey enje ji
7: ori ori ori turkey januari ori turkey januari
10: eyin o je rara e te jeun
7: omi omi omi what is life
10: o ji da olorun mo number le yi
8: esun gbonbo so ba tek soro won ni wi pe etun lewo na se wi pe all ati masilasi church nkan kan le fe ko won ni eyun na o da be ke ma ba ki no nbo akiboye so san so pe paronto won ni se oro le nso lenu bayi won bi ni ibere osi faja akibugbe en tes lanfani lati ma gba lati gba iwa
11: oya oni batai
8: eno ni tan won yin porongodo ni lo fun ejo ejo ko ni jubai lore to yin eto wa olore lo fun titi to ni emo pagbe on the 29 August odun ta wa e ona ni amala fest Recreation Club ni yo ti waye ibi ta ti seto nu to lo gbogbo e to gbogbo ti ma bere sugbon gbogbo re wa gbe na ya to ba da gu mejila 3000 naira ni ticket 1000 naira pere injeje igbawo te je yo ko je 1000 awon olonje lorisirisi ni won bo lara won ni bibire eleri ticket ra lodo bibire 3000 naira ni baka na odo ya adija lamola ticket wa nbe na iyo alamola na ticket nbe ni odo won na eslema boni laughter house lori oke te te premier ni makolambadan Tatu FM gangan le do anyken te ba ti ba e bere pe fe ja ticket fun amala fest won ja fun yin e si le pe sori ero ibani sori boya bi seyin wa ajina to pe akan fun yin lojo na 08072720308 a pade lojo na e ri gbogbo awe eyan ni kan ni awon lolufe yin patale ri nbe Kole juba lore to yin etuwa lore ilu. Ema gba gbo to ba ti di ago mejo radio cinema nye. Ile ariwo. Egbo dada. Patu e iti wanshi ninjo ejo egbo. Ema kwa ni kane tatu FM. Ema gbo la ro losan lale. Emi ni kule fani yi. Ifami. Ah ni jiji adwa igbe mwala walowo. Odaro.
12: Shake yeah.

0: Let me pour. Breathe.
1: Olore ilu.
0: Jiri ewo. Ikoni aderin gbosonu. Biwe ba nbe nibi kan eyin lotosi. 32 FM 94.9. Awada baba awada.
2: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2 fm dosu o letente oba laarin awon kan ni dati 2 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je enu ko tete boli ko ikani 32 fm do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Hello? Hello? Baba Raf?
1: Hello?
0: Hello? Se Baba Raf ni e?
1: Be ni ke abu.
0: Ah, eku jo meta. Se ngbo mi.
1: A me mi buo. Eh, na tu give you away come sha lo sha bobo mi buo bayi.
0: Eh, baba ijo keni, baba ijo keni.
1: Ah, na mi ke abu.
0: Eku jo meta o.
1: Gbogbo le juko.
0: Adupe.
1: Iyawo re juko.
0: E o nbe nbe o.
1: Be juko.
0: Se lo, se lo. Ama mi na ko.
1: Awo alavia le wa o.
0: Dada
1: o mi je dada ko ja nuka ja ilero oyi ajoke omo gidi le wa o
0: eh
1: ah omo gidi pa ni o mi je nbo iko ko ri sumi lore ni pe e ko ri mojun e male e moro o je ni sa pe mi je o lari akati kan bayi ati lo gbe miran ati lo gbe miran bi se je yan e mi je su je la ti dami gan agari ko je to bo lo lewe adu lo ma fa mo re re
0: ah ni ajoke na
1: ah baba ri ba yo da mama
0: ah
1: yo da mama o
0: ojo adoke gan niyan o
1: omo mi la doke wa e ko ri si olohun lo mo to wa ju me mi to nu re du raf gan lo
0: ah
1: ah o mi je di jo mumu ko da owo ko yo fun baba wa lodo yin ili me foji mu lo suku
0: eh
1: ah Bo bo bo da ni gbogbo e.
0: Adupe adupa. Ah ko si nkan kan. Nkan e mo ni ki pe ki nbere alaafia ajoke na ni pe bo ni se o nlo lewe so njeun o. Se o se dada o.
1: Koda, re sukuru e. Ohun gan na mi je. Na mi amu mi joye ninu sukuru.
0: Ah ah.
1: Omo o ri e ti peju. O ri e ti gba to ti wa de du gba awon eko de kan ri ko. Gbogbo e ni mo ti ko wo. E koda. Ojo kan mi nbo o ma ri oyo da mama
0: o
1: da yi pada buruku buruku
0: o si da eyan na da e mo ni ki npe ki nbere na ni e se o gan ni mo dupe o e se o a ma soro njo mi se gbo
1: o da
0: o da bo

0: Alafo afonile yo kokoko.
1: Eya joke
0: e ka sosa
1: oju mi re
0: e wo emi ni yo
1: kesele
0: adupe
1: je mi ko
0: eh adupe jare
1: je na si ko
0: adupe adupe
1: won eyan yin na si ko nbe
0: wo wa e de ku toju mi o
1: olorun lo mi toju gbogbo wa
0: o e se
1: gbogbo eri keteri gbogbo keteri a wa ni laye olorun lo mi toju gbogbo wa
0: e wo
1: olorun le kan lo yi mola
0: mo dupe
1: eh
0: anti mi ko
1: ha esulu ile o isaye lo soja ati pe moran ki lo ba mi gbe wa lo ore mi kan
0: eyo
1: pe de ibo e ko le kan le so ba komide
0: da ajoke da sa
1: ajoke elulule ma boya akoni boya emi si kan lowo ni
2: bombo emi wi si pe iwo iye re ti wa lubu
1: ajoke
3: sa sa
1: ibi se ya
3: sa mo nsise lo mo ngbale lowo mo ngbale nule lowo
1: yes sir yeah ma'am ajoke
0: okay oh sure on down ben o ni ngbale
1: tell me lo wo wa ni ilule ke lo mi si pe
0: okay
1: o wi be leta
0: e se ah go down o
1: eh ajoke
3: sa
1: ile
3: yes sir
1: iyan ile re
3: yes sir
1: ori ire o mi be leta ba
3: mo mi wanta
1: eh wo lo
3: eh
1: baba
3: kino wa mi fun kino wa mi fun lati ojo yi to ti fi mi sleep bayi mo se wa de

0: yo.
1: Oja. Eh ma pada wa wo ko le assignment e dada.
0: Ko kara re bale.
1: Eh ba mi can't see me o.
0: Ko kara re bale. Ele o.
1: Yes.
0: Ah.
2: Grandma. Kori ori to si kun la npa labe ti ko lo nsa anu wa ni
3: o ga o
0: e ko temi te bere ti mo nbere lataro na ni iya enko iya iya iya enko so ko formal ko formal elebe ni
2: omo tun se le ko mi ni
0: eh
2: o tun re mo ko mi ni kini o wa si omi eke ara re o pada ise se ri mori le mo pe o pada ri mori
0: obirin
2: o pada ri mori ni se yo wa se yo wa da lele ban ni omo odun melo ni o nbi mo kan si omo foko mo ni se ba ko ba ko di so ko eh olohun o sa nu owo bin ni

0: ko ma di pe omo gan ti eni fe mo ya mo ati pe nse mi o mo abiamo na un eh lambo so mu ni kin be kojo ti ma le mo wa ko wa ma ba wa gbe nbi oko mi jo
1: o so dada but o kan ni nkan kan ti mo fe bere lowo eh like atobi odun me lo sin ti wa ti oko e tele te ti separate a je pe loko e mo nbere na ni pe o todun me lo ti wa ti
0: ati to bi odun bi meta no ba
1: we o le so pe iwo daro ko gbe si meta but laarin odun meta yen bo se ti pe o na won akoko kan temi na yo elenu ka kiri ko to di pe oro wa wo kon se tori yi pe mo ni oro to po abi boya buru ji yen se repete o ti ko ba se ti ya awon omo ile na tori e daru to na to to rin lo bi ko ja ma ri po rin lo awon ero po sonu ni o ra ri lo o ra ri lo but looking at iru omo to nbe ni custody temi na nisin gbogbo awon ile wa la institution imagine ko je pe won a listen then ajo ke na wa tun da dara ko mo won expenses yin a po si instead to fi gbo mo ba fortune o se ka jo ke pada soro da die abo so po nko lo un ni ni
0: ko so be mo ko wo pe omo ma fe farati ya ju baba nu ni
1: ah ai wo ya we ma je ki n paro tan je mi riro ko won fi ajo mo yen ni bi ti o wa ka lo won fi aje ni a report ati to wa lowo mi bai definitely omo yen wa conducive o wa comfortable ni ibi to wa yen so tori die yi ah koni sheshe aya ole ni e ma ngba eyo ki ngba omo ole je ki fi mo be yen jo to ba bere nkan me ma se fun
0: oda o ba ko wu mi ni se bo soke
1: jo let me get sausage there to the Lord
0: all right
1: I'm going to continue to atuse so later
0: okay sure.

0: ajoke
1: ah
0: ajoke
1: ah mommy re ah mommy
0: so o si dan mo
1: ah mo dayin momo ah mommy e ka so mommy
0: se ade ani oko mi
1: ah mommy oju yin re
0: awon anti re londo awon iya yin londo lohun
1: alafia lo wa o ah
0: so tun se a pada si odo wa yin ni
1: eh pada si bo si mommy ewo
0: iya yin ko mo re ati baba yin baba yin
1: fo mi ma gbudo mi gbudo wa so wo ko to ti sele si mi fun yin o mommy ewo ohun ti bi mo se ri kekere mommy ni waju yin yin ah ohun ti oju mi ti ri ah mommy ko se ma fe nu so
0: bi se ri nu bi se oju mi ti ri ati yawo ba ti kora won omo ni oforifa omo ni oforifa polopo tori bi won ba kora won e mo be se mo manage e han yin le mo manage re lohun sugbon mo ba ti pe nla la ni o ila la la ni o bi se ri nu omo ni oforifa itopo so lafia sa lo wa ise kin lo wa nse bayi
1: ah mummy o
0: abi le ewe lo wa ni
1: mo sha nse jamo jamo ka
0: kiri
1: ti mo se ma ah ewo emi mo ndagbe ni o
0: ndagbe
1: ah ewo
0: lojo ori wo
1: omo ehun ni mo
0: Ise
1: ki lo wa se to fin se so gba le ni abi agba fun abi ogbe lodo eyan na se ewo mo bo bo se
0: pe
1: kin sun ni abe ibeyen loni kin sun lodo eni bayi lo la means ewo mo sa da wa mo da wa ni sponsor ara mi bayi ewo mommy ibi ti mo ti kuro gan nibi ti mo ti kuro yen oju mi ri to omo won ma mu nkan wa le mi ni mo mu won ma ran mi fun nkan to mo won se ah ko se ma fe nu so mommy
0: emi
1: o gbe lodo eyan mo mi gbe ni odo eyan mo
0: ba tin fo mo se le ko ki won mo fi kekan kenin abi ko lo nsa anu wa
1: ah ya je ya je mo
2: ah
1: mama
0: imo se pade omo nu
2: ah ojo erin kan
0: ti o ti tin bo kenu boro ko se ma so ni se e wa se tan ni si de wa kora yin
2: grandma
0: emi o so emi o se yin go bo ni se ma e de ri laarin eyin mejeji
2: yin
0: se lawyer yin
2: grandma e mo godo sele ni ki fola sade ko ajo ko segbe mi
0: eh
2: eni ko ajo ko segbe
0: o fi bile o jo go lege
2: grandma emi o te
0: emi o
2: te ba ja tele o nje ndun lenu mi
0: a so du omo ni tun se
2: se mo ti ku
0: o nbe emi o ba mi o se daada ma mi se kini kan
2: wa jo ko se gbe mi
0: se ni bori omo je
2: grandma
0: grandma abi ka keko abi ka keko tori ogbon laye gba ogbon gidi deyan ba ti wa fe ko mo ohun do mo olomo afi emura yin ma mo gba fun ra wa ni o ko sibi kan ta e ti ka di ale afi ke eyan mo nbi eyin ele bo so ka mo manage ara wa ko se n gba tokun yen to bi ko se n gbadun awo lawo kun gbogbo wa a wa jo mo manage ara wa orile kan na ko lati jo jade
2: afi
0: a se
2: su e
0: da kun ile yin o ni
2: da mi ma
0: bi omo yin o ni do mo olomo o
2: eh
0: ani sa fe ku ara wa o ani fo mo wa se loko ani feran wa ru wa seni eleni o oba di ba ke mi mo tin mo gbe sori na le kan mo ka de po si ni mo re pari onje mi
2: olohun
0: ni tule yin ka
3: e se ma
2: ola sadere rin na
0: o yago jare ah won olohun ma kokoto wa la mi
2: wa la e po
0: ah kokoko mi o ti e fe wa la mi ere da omo mi
2: se

0: Eko ja o.
1: E kaabo.
0: Iya bi ti sibo ni kan.
1: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi re di bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polowo oja re ya bi ti sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 feyen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki akon lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o ta o le ganu lo
3: 32 fm 94.9

Iba Olodumare tun re loni. Oba ti be ki bebe o to ma be. Oba ti o ma wa ngba ti bebe o ba tun ni simo ariro ala. Oba alale de orun adigun somo oba alase ekaye. Agbo koja ogbo ni o akemo bi oju. Aji foba je oba ajiro ba loye. Oba ti gbadọ bale awon oba ato pa ni o ato ji. Ato ki ato bo oni gbogbo ile kile. Alaafin orun ati tayu ile kan soso. Eru re yo mi ba kabiyesi. Ojo nro ni fe, ko de mo da keke. Iyun gan ti e tun jina ju. Ojo nro ndugbe, ko de mo kola. E ba bo Olorun ba mi riri, ani mo ya shawo, o se we mi le mi sola mi. Eledumare olola nla, ibare luni. Iba lerin ju to edo re gbo. Iba le fon ju to edo re odan. Iba nla lage mo tere dun ju oni. To te pe gbogbo aso to ba wa lage mo ni di ta lage mo. Iba mo nju loni. Ojuba alaja ton to gboro. Ojuba elesin ton ti kan lese. Agbe to jako ti ojuba ko eko e nlo ko sa loju gan olojo oni mojuba kiba mi o ma se o mo ki yin eku le lale yi enle nbe won eku ikale o wa yi ri sola tunde iko ye eso tun gbarada omo agbon yun ni mi aporogunju apo to nleru un orogun ofa o temi leru un oye ogun losan o le lowo ganjo oruba yin o le aso kan te wa ko nbe ka romo to da bayi ka ma mu sha ah ode odun bi bo ni nkan lale yi bo ni nkan bo ni lataro bo ni se eni bo le kan lu 32 fm 94.9 949 feyin e keke le se be te kan lu lale agbejo la agberu ese agbeyewo ntiru kere miliki leleyi miliki lori express miliki express mi tete ma lanfani ati gba won orin lokan ojo kan to dun to mi alagbayun gbayun oro ti marugo takebi ogbeyin todo asungiri sarajo gboro ti wulo fun gbogbo mutumo wa

0: Hello, Eka Alessa.
1: Ah, hello, my sister.
0: Eka Alessa, who are you calling you? Ibi Tetinkwe?
1: Ambalia Aziz, that's already American.
0: Ambalia, Mr. Ambalia Aziz, that's America. Ashe, ashe. Kini nkan ti won igba yan mọran e?
1: Won igba yan mọran. Ke yan mo fe wo be kan. Won igba yan mọran, ke yan mo lo be.
0: Ke yan ma se kini?
1: Ke yan mo fe obirin, ke yan mo fe yawo.
0: Ke yan ma fe yawo mi.
1: Ke yan mo fe obe.
0: Ke yan ma fe obirin rara.
1: Pe mo fe ni yawo, mo fe fe omo yi.
0: Mm.
1: O wa gba mi mọran, won igba yan mọran.
0: Hmm.
1: Owo e lo wa.
0: Owo e lo wa.
1: Wo si da yan mo ran ke yan mo ra le.
0: Hmm.
1: Ah, we ba yan mo.
0: Ke pe ile.
1: Mo ba lo ni o fe fo ma ko ni o mo fe.
0: Hmm.
1: Jo to mo to bi ni ba bi mo fun yan. To ba ni ko lo bo omiya.
0: Hmm.
1: Yo so fo ko mo omo iyawo to ni mo fe jo ni. Omo yan lo bo omiya.
0: Hmm.
1: Eh eh. To ba si ko to ba ni kenika ile be wa o mo ti won ju ile be yo sumodo.
0: O sumodo. Hello, Ekale.

0: ba je pe boya rin bu ni rin ni o ko le gba yan la mo ran ko mo rin rin re ama nta won baba wa ma mu gba wa nkekeke njo ni pe yan pore won mo moko yan ba pe mo loko kan lo moko ah je ba nje gede ni ba na oko to to mo da ore mi oni so ko ni so mu o
1: be ni
0: dokan so fun oko to to mo da o be ba ti ko be omo so pe a pe oko yan mo fe yawo na je obirin ba ti nje te ba nje ah
2: I don't know.
0: Nkan ba ko shin teyan le to ba da beyan ba ta se ri ko na ba se ri be mi ba se ri ni o ti gba yan la moran
1: gba yan la moran
0: o yen lo je be o
1: e seun bi ban gbo ti awon ba mi ama mi ti won soro ti won pe wole emi na ma ko opolopo nkan ga won ti won wi won yi opolopo re lo je pe won mo won si se so na limi na tin de mole de mole
3: won fe fe ku fa re li je mala fe ke ke sona
1: nigba ti mo wa ni ori radio kan ri nigba kan ni se ni badan ni lu ondo ni kora mo se de radio ohun ko ti pe osu meji leni kan pe mi wole lodun ta nwi 18 ni late 2018 mo ranti dada ibere ti eniyan bere lowo mi o ni olootu mo fe ba ori eto lo ti pe o pe wole lori eto ni o olootu mo fe ba yin soro leyin eto e dakun e gbe call mi ti mo se ri number mo ti ya kon to gbeyin number ile igbati eto e pari laarin bi iseju bi mefa te to pari ni mo ri call ohun to wole oba ni olootu edakun ni bo le wa mo se pari eto mo se ku olori eto ni isin ni tori ide yi mo se wa nbi ise oni te ba tin jinna ku nbi tawon eyan wa mo fe ba yin soro e ruti koko aya mi ti je kikiki ke what's going on here kilo nsele kilo o se o si o se ko sa buru o kilo de o se o si se won o se yin oni a ki se nipa yin nipa mi ni npa ara ohun be mo tin wo pe ah okay e ma gbagbe odun ti mo so yi o 2018 late 2018 late 2018 wonu 2019 ni igbati yo fi pe pada elo sa oni mo ni elo eka san ni eka san sa e ku eto sa mo like bi e se n seto yen o keri gbogbo awon oro ti e ma nso yen mo tin gbe to yin fun bi ose bi meta bayi oro yin ma nwo mi lakiye mi ara amo ni gbolo nkan te so nigba kan ti o se so le meji e kan so in passing ninu oro te nso ni gbolo yen lo wa je kin fe fokan tan yin lati so nkan ti mo fe so tori nkan yen jo mi ni abe aso pe mo ti wo pe okay oni olootu mo nilo imoran yin ni nitori mo ti ri nkan kan te soro npa eri lo fi wu mi kin lanu lati soro mi ti soro yi fun enikan kan ri eyin le ni akoko ti won so fun nitori o tin jo hun ninu lati bi osu bi melo kan suspense po mo ni eda kini nkan ohun gan na eje ngbo lakoko na se nkan ti mo le gbo ni tori olorun eja dara o bi lere se nkan ti mo le gbo ni un te fe so se ki je pe oro kan to jora si ti won ogbodo gbo awon gan kan be te ti ogbodo gbo se se pe gbolohun te ti e gbo le fe so si to de le ti so fe eyan kankan kini di o wa je ti temi ni oko wa ma ko ba mi o oni rara ki se be oro un oro itiju ni ohun o wa mo bo ohun o se so ohun o mo bi to ohun o gbe gba ohun o si le je ni ohun o fe si wa wo ore eyan kan ti mo lo je je lohun je kini nkan ohun na e so oro un na mi o lootu bi mo se wa yi mo je okunrin kan to ma n te pa mo se gbogbo owo ti mo si n pa lori ki yawo mi o le je kawon omo mi o le je ni mo ma n se mo ma n se gbogbo nkan to wu mi ki n se fawon yawo koda ngba mi to hun o ba ti jeun ohun a ma ri daju pe yawo je omo je yawo ohun na n sise o sugbon ohun o je ki nkan kan o kere mo bayi o je yawo ohun niya o je awon omo ohun na niya pe ohun e fe ri soju bohun de se wa yi ohun o ki n woju obinrin olobinrin ebi won ba ti lo bi ise ton pada dele ile na lohun o wa ohun e mu ti ohun e mu siga ohun e mu nkan kan ohun e jobi oni amo kini kan ni mo ba ohun ninu je ti kini ohun si tin pa ohun die die toro ohun o tun le ja ohun o mo bi won se ohun o mo bi won se tara ohun si feran iyawo ohun debi teyan n feran ede mi deyan feran obirin de lohun feran iyawo ohun de oni amo olotu iyawo mi nyale olotu ni olotu iyawo mi nyale oni mo tin fura si tipe tipe tipe tipe amọ awọn asiriko kankankan o tu si ohun lọwọ ton fi mọ wipe iyawo ohun nyale looto ki se won ni won pe o ohun ti mọ pe nyale ni kini ko ohun o se olohun o fe ja tori ton ba ja nigba kan ri ohun ti binu beyen ti nkan baje ri ohun de bebe ewon tan die loku amọ nile to sele sohun yi lọwọ lọwọ bayi tori awọn omo tori pohun fe siwawo ohun o ti mo bohun o se koju tori tohun ba ni kohun o koju e nkan o baje o

titi dola arakunrin yen o pe mi pada o ti je ke bo ba pe mi pada ngba na lohun o se se ki ma ni down fun bi ri e amọ boro ohun se wa o ka mi laya o ni o lati so pe e ti e koko pe mi pada na e je nkan ko ronu si e je n fara balẹ kemi no joko ohun ti o se ni ri a ti lanu gbayan moran what works for a may not work for b to sise fe nikan o le ma sise fe lomi to koju se nikan eyin ni o ko se lomi gbogbo imoran ko le yan se gba elomi nbe to je wi pe chief adviser ni won ladugbo aimo yele lo ti daru nipa imoran to je pe leyin ore yin ni won wo pe ah baye ke mo joko funra mi runu si kini yi ile onikaluku ile wa to daru iba mo si ti daru o amoran eni ti o ti iworu bata tin ta o lese o le lomi igba to ti de pe ile ti daru o business amoran business ile aye ki wo mama toro je asugba be koni ba o mi course wo ni kin se tin ba di university kini strength kini un to feran kini un to fe amoran tin gba oni pe follow your head follow your heart awon nkan kan be ti won o le fenu si pe baye o law ni won tori pe smart law every smart art student should go to law should study law o ti law every smart science student should study medicine if you are in the commercial o na pe accountancy yen ni o ma lo ye ko se un ni ko law fi ni jam mo deyan to cross lati law pada wa nu theater dada ngba to de ki se pe on tan ko ni class yen o ye abori e o gbe igba to de be lori pe mi belong si bi ibi ti mo belong si ko lele the person probably took the advice from a madman advice ti gbe mi de bi advice ibu ni career choice emi egba yan moran pa career choice nkan bayi ni ko lo se so ni pe law ni won se bayi lo se law abi tori pe mo wa ni theater I mean the theater space theater ni ko lo se ori se theater yi ise to jawo ni o ni ni ko wa se eniyan ba denu theater to sonu nko kada ra o sinu theater to debe tori pe ah asirin lohun ohun sirin debi ni o I should be in the archaeology department tabi yo ba lo ye ki n wa tabi history lo ye ki ma se tabi boya o ye ki ma se medical lab tabi boya ki ma se philosophy

ọpọlọpọ wọn ni wọn guilty iru kini yi paapa julọ awọn ti wọn je omo se ka so pe omo olowo e pa won obi won won lero wi pe awọn ti figure out life awọn wa le so pe nkan bayi ni ko mo se you can only guide them e le la le won lowo nipa career choice nigba mi o mo lo si private university kan lenu jo meta yi mo lo sise kan ni private university mo lo bi osu kan ninu private university yen oka ma ku nbe pada sibe ku nbe pada sibe ninu private university yen oju mi ri mewa awon omo ti won ja awon omo olowo dada en ti o ba lowo le lo university un na la koko amo ibi ti mo ti be si ni fura pe me nkan kan nu university o o ni awon e mo bi awon signage bi awon signboard nkan kan ti won ma gbe kakiri pe say no to cultism e ba de university ibadan e ti ri say no to cultism awon bi do not indecent dresses kini kan iru awon nkan monbe monbe ba won se ninu university yen e ko lero wi pe boyo gba wirile yan wo ni nipa awon nkan ti won ko sori awon signboard won awon drugs ti mi o fe gbo ri leti ni won ko sibe pe say no to specifically won ko ruko awon drugs yen sibe o wa e mo culture shock ni pe iru kan bayi o sinu UI temi lo kilo de ti won wa spe enikan to wa jomo school yen lo wa so fun mi pe ninu school ti mo wa yi o ai mo ye awon omo lo je pe ori won o gbe study tan wa se gan won wa ma fi drug won ma fi ti won ma forisirisi awon egbogi oloro ti o to won ma fi tira won ki won le kori won le gbe ohun ti won to ra won obi won force won se ohun tan se yen ni ki won ti wa mu opolopo awon omo ni won ti mu e pe won ti ka won bi ti won ti n lo loku lohun won wa bi won le ki lo sun ode bi gan ori won o gbe nkan tan ni ko won wa se lo gbe ode pe daddy hun ni it is my daddy's choice daddy hun lo fe ko hun se hun to hun se kini hun to fe se gangan ton ba feel ohun sile nkan bayi bayi lo hun o se koda ohun o ti e ni bara ohun ni school to hun wa yi in the first place to ba ye pe nipa nkan ti ohun fe se ni o amon gba ti daddy hun ti dadan you must go to that university owo school e ma san owo kini ogun nkan ko lowo se ti e bere lowo omo yin gan pe kini to fe ninu aye kini nkan to fe se ki la awon nkan to ma nwo e to je ko gogo igba to ba nlo loju titi din nkan to fe se yen teni kan ba koja legbe tin se ru nkan o wo eyin lati wo pe nkan bayi mu fe se funnily enough omo mi ti nbe ni school ti study medical lab normally o ye ko ma se adire ni normally taba bi le re pe ki lo wo ko se ani fashion lo n fe se afrocentric awon aso to wa afrocentric lo n fe ma se ntohun kohun kan lo sibi kan kohun study textile design kohun ma se aso iru nkan to wu kohun se ni medical lab gan ti e tun sumo abi aso medical lab ko papo elomi nbe to je pe fine arts ko ma draw ni ti ma so course te lomi nse fun yin ati mun to wu ko se laye e nkan ti won pe ni success o wa relative gan wa lo wa relative pe ohun to je aseyori fe nikan ki aseyori fe lomi elomi e ri to je wi pe ohun to nse loju awon otan awon ton wa nta won ha eni yi o ti saseyori be ba bi o eni yen lere fun ara re yo je ko ye yin pe ibi to wu mi kin wa ko ni mu wa ori nkan yen gege bi aseyori o le je pe situation lo sun debi to wa yen ki se bi to wu ko wa pikin e fe gan un teyan e da sipo un teyan ma guide guide ni ala le won lowo o guide won ni
baba se darapo mo wa ikoni 32 fm 949 94.9 le sibe ten gbo wa idi shola rola bi presenter loko miliki express ile e ja gbadun orin siwaju daada ka to wa mu wonu itan soro eran gbigbe abidi tapala dia fun bojuri ti soba won nilu asese yo orun yo fa yo jele aye dalu ibi ori dani sila gbe adia fun mole yo toro ba nile ti o lo re fuluse soko ba ti wa yi pare na la ri o baba n se ile aye ni gbe aise yun dorun la keji adia fun esan ki gbe ti somo mole yo ti o dagba tan ti o ti tori kesan le ba ki ti o lo re foba loko eni tin se rere eni ko un mura sire sekaseka eni keyi ni o mura seka tori atika okan oni gbe ninu aye o e ja gbadun rin dada mo nbo wa

0: daya lode oko re amọ pẹlu pe won ti seto won ti fera won ni suloka yi kabiyesi oba abojuri otun moju ko lara arabirin mole yo bile ba mo laaro awon mejeje atoko ati yawo won atelera won soso odinu gbo dinu oko oko ba do re geun ti o lo awon oko ti o fe sinje yawo na a lo bi ise ti e yo lo jawon ewe ti won fi pon bi orisirisi nkan won ba si fe jade iwaju ile kabiyesi ni won mo gba koja ojo kan ni won gba waju kabiyesi koja oko lo bi ti e yawo na gba bi ti e lo opo ko jina ni kabiyesi ba woso o woso ti kabiyesi ma wo o woso kan lati fi o ti ye yin keni keni o mo mo pe kabiyesi ni nbe labi aso ba wonu gbo lo o lo re ba mole yo ni bi ti mole yo wa arabirin kabiyesi kabiyesi kile wa wonu gbo arabirin mo nbo soro ani mo fe fe oni mo fe ran re daada kabiyesi e ba ma ti wa wonu gbo wa kabiyesi mo ti so fun yin kabiyesi baba ja bebe soke nigba igba ibi pelebe na ni o fi lele kabiyesi in le fe yin mo ti loko koda omo mi ni nbe nle yi omo mi lo joko ni ori irawe tin sere won omo mi nu se won a foko mi le info omo mi le in wa mo tele yin lo ni mo se be kabiyesi eyin na si mo pe ko le se se se kabiyesi e ma se bayi kabiyesi ni wo o bimo o ko se le to kemi o igbin mi tenu mo gi ogun loro mi o o wu mi o si wu mi kin fi osaya arabirin ba tun da le kan kabiyesi eyin e gboro ni ani won o se ani won o se ani won o se kabiyesi ba so pe gbegbenu gbegbe gbogbogbo enu ruru re darkest long o se kini abi kini jade lenu re ina mo fe bere yi lowo re lekan si won ni bere mo leyin eleyi mo fe fi o saya lode o joluri laafin mi o se abo se arabirin oni won o se tarabirin on wi ba nkan biyesi ba si aso soke aso to si soke yi adani nbe labe aso kabiyesi kini kabiyesi fada ohun se na láàrin kadiju kala kabiyesi má dáhùn ó gbé ran lẹ́yìn ọrùn ìwọ̀ntì ó gbé kan lápá ìwọ̀ntì ó gbé kan lórí ìwọ̀ntì ó gbé kan níbàdí ìwọ̀ntì ó gbé kan lẹ́yìn ìwọ̀ntì arábìnrin ọ̀hún ṣubú lulẹ̀ nú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ń pọ̀ kàkà kú kabiyesi dúró ń bẹ̀ imegulegule àmọ́ kó tó di pé arábìnrin ọ̀hún kú gbólóhùn kan ti ń rán lẹ́nu òun ni pé kábíyèsí
1: ara onítọ́nù
0: kábíyèsí ọ̀tá fà sókè yìí ló borí nìyí o àmọ́ kínní kan mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ìtànsán òòrùn ó fi ọ́ hàn ọ́ kábíyèsí ìtànsán òòrùn ó fi ọ́ hàn ọ́ ló bá gbẹ̀mí mi kábíyèsí bá sáré kété ó kúrò nínú igbó kábíyèsí padà lọ ààfin ọkọ arábìnrin yìí bá délé mọ́lẹ́yọ ìyàwó mi mọ́lẹ́yọ ìyàwó mi dá mo sì ń gbé ọ̀ọ́ sí dáná lọ́sọ́ nǹka mi lóhùn ní mọ́lẹ́yọ mo pe mọ́lẹ́yọ títí kò rí mọ́lẹ́yọ bàbá dá mi lóhùn bóyá ó tún ti gbéṣẹ́ dénú díẹ̀ ń lọ worí ibi tí ò ń gbóúnjẹ mi sì kò sóúnjẹ ń bẹ̀ ọmọ mi dá àti mọ́lẹ́yọ àtọmọ ará àdúgbò ẹ gbà mí awon eyan peju peso kun keti keti gbogbo won sare de waka waka waka era kun yawo mi maria tan ba mi yawo mi yin maria tan ba mi ri yawo gbogbo le ri yawo yin kan oko lati ri akan yi o ya odinu oko atebi atara atore atojulumo atara ale atalajo gbe gbogbo won pata o di kuku keke o di nu oko ewe fala wiroko ewe fala wirodo eni a wa mole yo atomo re san ki gbe awon mejeje

0: lomo de ati lagbalagba a nwa mo leyo o eni baba ari mo leyo ko dakun ko je amo a nwa mo leyo ari mo leyo o won denu gbo lodun tan wi won wa mo leyo titi won ori igba ti won fi degbe odo kan rabara bara won romo kan tin ke ah esan ki gbere egbe e moji owo nu odo lo e ba gbesan ki gbe won gbesan ki gbe lodun ta nwi esan ki gbe nki gbe enikan o taju kan lo baba mo leyo nbe mo leyo ti won ri nu agbara eje ni o agbara eje ti o ti wo mo leyo lara de bi wi pe ah aye toto akamara aye toto akamara mo leyo sun nu agbara eje owo ti won fa lo se won aja emi ti fara re le o ti lo aso re ti re gbingbingbin eni fo mi o mi ko eje ti mu lorun o ti mu gbingbingbin apa ada o le tepon tepon tepon si gbogbo ara re latoke dele mani atalara atajeru atara ile ateni mori atenti omori atalawiroko atalawirodo gbogbo won kawo lori owo ti han ka lori lodun na lohun ti won se ah ikunle abiamo iku pa biri abiri ku iku pa biri abiri rorun iku pa koko mi agbe danu iku pa mo leyo apako omo aye apako fashion je nje ta ni danru eyi wo ta danru eyi wo oko re buseku oko re kunle o kawo mori iyawo mi o so pe bayi ni o se sele ajo ladehun po fi mi le to fo mo le ti mi won ba ti e je pe eyan kan ni oko ko lo iba ti johun mi o ma ye o bo ni ko won se sele aye leyin igba to ah iku ma duro ta nje danru eleyi wo ota fa soke yi do bori wo lo danru eleyi wo oni balale ba ni o se kini kan o tu fe pe le repete
1: mo se bara won ri ya mi
0: o si le e pe mo kabiyesi ati asoro yi si bayi eni ba se be to da shoboku to buye pe lori oku nlo basiri oku o
2: won
0: gbe mo le yo dele won gbe koto kan ikoto ikoto won gbe koto kan ikoto ikoto won gbe mo leyo sibe awon eyan sunku lo repete
1: owo rori salafin
0: omo re na nse be nke nsunku ah ikunle abiamo

0: ya eran omo apako fe sin je ti ya re ku njo si ni ah lo ti ya re wa to bayi ah omo e lo ni lohun lo ti dagba to bayi e ba npe wa awon eso pe kabiyesi npe o kabiyesi fe ri olaafin kabiyesi kabiyesi
1: o ti le ala o
0: ade ope lori o kiba to ope e ma wule fi ekun ola mo etele lo titi eh to kunle na da mo yira tan baba re nle yi kabiyesi apa ko fe sin je baba mi eh baba wa je be lo emi ati baba re lajo lejo ama lo so fun baba re pe emi kabiyesi oba abujuri mo fe fi o so lori laafin inu omo dun sese baba mi o baba mi o baba mi o kini de ewo lara re ngbon si n to ba sele ni o so kabiyesi pe mi ni o kabiyesi ni awon fe fi mi so lori laafin ni o baba re na ba kawo mo ri pe mo so ri re o eleda mi mo dupe o mo sori re o eleda mi mo dupe o oludumare o ma seun o eyin gbarun mo le seun o
2: eni ko imbalage mo labewe
0: laipe lai jina esan ki gbe omo omo le yo odo lori laafin kabiyesi oba bujuri igba to daafin kabiyesi kini un to sele laafin kabiyesi gana be ba se darapo mo wa ikoni 32 fm 94.9 se be ten gbo wa yidi shola oro la bi presenter loruko
2: adiye ogbon adiye
0: po edu otimi itan yi ibi tin lo ah kini n to wa pada sele nigba tarabirin yi do lori laafin ele nbe won e ku ikale.

0: Igba tarapirin yi de ode oko re. O di wipe onje re nikan ni kabiyesi ma fe je.
1: Awon mato.
0: Ki fe je onje awon to ku.
1: Mama ke lesu lona baba.
0: Ojo kan ni arabirin ba gbe onje, o gbe de waju oba bojuri. Eyin esan ki gbe ni omo omo leyo ti won pa njo si. Igba ti o ba fi gbo onje le, ibi ferese itansan orun kan ba tan lati be, o tan sori onje. Kini arakunrin yi ki lori itansan orun ohun si. Kabiyesi ba bu serin ke erin pofa. Iyawo re ba wo pe se kabiyesi n fo onje mi se yeye ni abi boni. Ah, un funje re se yeye. Ki wa lo de ten re rin, gba mu gbonje de waju yin le rin de. Ki lo de? Ni a, mo ranti itan kan ni. Laye igba kan o ti pe die o. Sori en to bi o. Abirin kan oruko re, mole yo loko re a ma je. Tu vas mole yoyi. Mo ni mo fe fe o si lohun ogba fun mi mo si lo nu oko mo si pa ogbe mi re finfin bye omo wa wo pe ah kini tin sele yan yin na eyin le pa o da lo badake ogbe ko dinan lo so fun kabiyesi pe mo fe lo ki baba mi e fun mi laaye ati lo ki baba mi ah lo ki baba re oke owo re gba lo ki baba re nbi kibi ti baba re pa wa gba ti o fi dele o so fun baba re baba mo ti mento paya mi o mento paya re abi kini mo gbo le ti ta lo so fun so yo gbo nbi kan ni abi bo ni o mo jiyan paro kan fun rara o paro kabiyesi oko mi olowo ori mi nlo pa iya mi gbogbo enu e so ro siwo lo nso lenu ti odun ni ta lo so po se mo wa paro ni baba mi bye bo lo se sele o bo bye lo se sele o baba wa je be iti emi nikan kan ni won gboru oro yi

0: won gbe kabiyesi de di ogun o won ba be lowo kabiyesi pe ejo te ro fun arabirin ile kan o e da ko e tun ro e tun tejo iro ni waju wa o kini un to sele gan bo ni su se ku bo nlo be se be lojo kini ana kabiyesi na ba soro e ni kini kabiyesi wi kabiyesi ni ani kini ne kini ani nigba kan ri se arabirin kan be toruko re nje moleyo mo fefe o si lohun ofe mi mo si lo nu oko mo si wa de be mo si mada mo si gbe ra leyin orun o si se be o si ku ko to wa ku lojo na lohun a so fun ke e o pepe si o e itansan orun kan o fi ohun o itansan orun lasan lasan bo se soro itan loju re da wai
1: agiba kese oni temi eni
0: igba toju re da wai kini ohun to sele na Eban darapo meto ilo lo bayi 32 FM 94.9 lele why the shola or rabbi present a local

gbara ti kabiyesi se be to jewo towo re wale tete re ngbon pepepe awon agbalu so pe eran gbigbe abidi tapala adia fun bojuri ti sewo ba nilu asese yorun ti o fa ayo ye jele aye dalu ibi ori dani sila gbe nlu difa fun moleyo to ro ba nile ti o lo ri fuluse soko ba se waye paari laari adia fun esan ki gbe ti somo bibi inu moleyo ti o wa dagba tan ti o so pe won lo fo baloko ah gbogbo eni tin se rere nile aye e ma mura sire e mura sire o gbogbo eyin se ka se ka tafa soke yi do bori ah eyin na e ma mura sika nitori atori ati ka ikan e mo ni gbe abe ni lori idana abe ni lori de kukukeke omo kabiyesi won teyin re won ti won gori re lori igi abe ni lori yo ida ha abe ni lori yo ida ah gara to yo da tan o beri kabiyesi sogun ah okun la ka aye fejewe

0: akumi diru kale egure tura se atari ajana kuta yo omode le dayaka oro badi ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9 I'm feeling that good blood by
2: kini won oni ye buramuramu niju meje asori o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olo o gbo Coco care. Oh, 32 FM 94.9. I'm fair.